la segunda, o oriental, no continental, no está más itala, o vamos a más itala, la verdad, duquito jugar en la partida, canto de la vaga, las tres, que te quiten en gopang apir na mga tao historian eh, sa politika na yun. Bahala ka mo na pag-asa ya, bahala ka mo na EGP ya. Importante ka pang apir ka mga historian eh, kapag politika. So, ha? Grabe ka po itong anak sa gapo. Hindi, ano na natabo? Red alert, kag yellow alert. Oh. Kag, amun niya meron na, amin na itong bilang, akita lang, tawo lang ang apektado sa yung rising temperatures. Kundi pati man ang ato ng mga kuriti, ato ng GCP. Okay? Kaya ang recent records mo nga na, sa heat index, nag-peak sa 44 degrees Celsius. Oh, sa pipila ng mga locations, pero sa Luwag City, Dagupan City, Rojas City, Dumangas, oh, sa May 8 at May 9, oh, muli. 44 So, ang 41 mga kabiyan, hindi pa na galing dangerous. Ah? It's good for the health. Hindi pa na dangerous, galing mga kabiyan na. Hindi pa na dangerous, kaya ang dangerous ang sugod, 42 eh. Okay? Kagsiling sa pag-asa, nga kung ang imong exposure para sa kamuning mga kamuning heat index, prolonged exposure sa sininga levels, maghahatag sing serious health risks. Oh. For example, heat cramps. Oh, kung nga paama niya yan. Oh. Na-experience ko na nagligad nga adlaw. Sa sige ko panghakot pala. Sa hilo ko may balay eh. Oh. Sa sige ko panghakot. Tiperti kainit. Hindi ka man muntad kainit. Kaya galakas mo ng oras eh. O galagsanay. Ang tao kaguras. Pero pinigil na galagsanay mo. Wala no. Wala kalagsanay ng tao kaguras. Oh. Te init-init daw pa tiyagaan ko ganyan na crabs gina po ng paa. Ha? Kagano'ng daw malupog mo na hindi ko katidog. O sa sumuro na pa tiyag ko pang iyan mga side effects. So, delikado ni. Ha? Heat cramps, heat exhaustion, and potentially life-threatening heat stroke mga ganyan. Manigunay. Kung may heat stroke ka. O. Ma ano ka na lang mapiyo ka na lang sa iyong mata gulpi at tumba ka wala pilas kay pretty kainit eh ha o oh, mahilang kung kaisa lang pala ako pag heat stroke ako sila ko Lord gumapatay ko kung gusto ko yan kaisa lang hindi gulong sa plano sa ginoon eh pag ano mo pagkatumba mo kita mo si Jesus wala problema pero yun pagkatumba mo buhay ka pa susun ka lang lalo pa at kadadad ka budlay niya ano ha kabudlay niya. O nga pagka na heat stroke ka, ano, doon may naglupok sa utok mo, something. Budlay niya, budlay na kayo. O, hindi lang para sa imo, para sa pasyente, kundi para sa panimalay. Ako, sinin ko sa ginoo, kung ako ya, kuwaon mo. No? Gusto ko ya, kaisa lang, para hindi na mag-suffer ako ng panimalay. No? Kapag ano, kita ko yung Jesus blau. Okay na. O? Pero ako nililikawan na ito na, heat stroke. So, hindi kita masigibulan sa init. Oh. Kung mga pimenta, sa may handong-handong man ay. May nakita ko sa ito, 2 Sundays ago. 2 Sundays or 1 Sunday ago. Nagpuli kami, oh, halin sa simba namon, sa Kabuga Community Church. Papuli ko. Good morning sa ito nga kabiyan na sa Kabuga Christian Fellowship Church. Good morning na sa inyo. Papuli ko sa may dumanan ko gagi. Okay, may silingan. O, oh, lapit-lapit lang sa may dumanan na yun. Dara ko gagi, paglabay ko na sa may mga warehouse na tayo. May lalaki nga kasakay sa iya motor, kapundo sa dalan, sa tungasing kainitan, kag nagsigi-chat o nagsigi-cellphone. Sige, kat-chat yung ligurong lubya, huwag siya kapat-chat sa yung init sa panahon.
Doi kisa ka batsyag sing tagiti sing hindi to. Nakilig-ilig siguro. So, ano yung meron na? Delikado. Heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. Kagataas ini. Okay? Hindi ka mga indices mga meron, hindi ini-usual for the Philippines. Kay ang, I mean, hindi ini-unusual sa Pilipinas mga meron. Hindi nipag-o sa aton. Ang aton pinakataas niya actual temperature na na-record sa Pilipinas. Ang actual temperature na hindi ang heat index. Ang actual nga pinakataas was 42.2 degrees Celsius sa Tugigaraw, Cagayan. On both April 22, 1912 and May 11, 1969. Okay? So, pangkotong mo din ang pinakataas na record sa Tugigaraw, Cagayan. Kaya kumbaraan nyo, kung sa mapa sa Pilipinas, ang Tugigaraw, ang aras may sintro rin. Oh, muna nagtatawag nga Central Luzon. Kag dira ginagtambay ang init sa buong Pilipinas, sa bilog ng Pilipinas. Dira ginagtambay ang init. So, Tugigaraw, Cagayan, April 22, 1912. Kag May 11, 1969. Ang muna na-record nila. No, pero wala pa muna nagliwat na sun. Wala pa na nagliwat ang 42 degrees. Actual temperature, lain sa heat index, ha? Lain sa heat index. Now, ini yung aggravating circumstance kaya ini, amun yung nagpabalda sa ito nga status sa ito nga power plants na nagatilagan under capacity for several years now despite sa pagsaka sa mga power rates. Now, ang NGCP nag-report sa Thursday nga ang Luzon Grid, okay? Ang Luzon Grid, mga kabiyanan, naka-record sing available capacity of 12,479 megawatts against a peak demand of 12,595 megawatts. So, grabe ito sa taas ng demand. Oh, kagambal sa NGCP na 17 ka mga planta, mga kabiyanan, ang gina... Kumbaga ko sa computer mo pa. Oh, sa computer, may option lang po hindi mo na ipa, ano na yung computer, ipa-overdrive. Okay? Overdrive yung computer. Now, may 17 ka mga planta, mga kabiyanan, okay, are on forced outage since March. Okay? Tatlo since 2025. Two since 2024. Kag-isa since 2019. While 14 plants are running on derated capacities. Tungkol kay overdriven sila for the past few years, mga kabiyanan. Okay? So, muna, design yung computer, kung i-overdrive na yung computer, sige-sigyon mo, long period of overdriving yung computer. Maguba ang iyong mga GPU. So, muna, tapos yung mga planta, mga kabiyanan. Okay? And these outages and reduced capacities, mga kabiyanan, nag-resulta in isang total of 4,242.5 megawatts unavailable sa Luzon Grid lamang. Okay? Now, there is ato sa Visayas. We are also placed under red alert from 4 p.m. to 9 p.m. kagapon. With yellow alert raised from 3 p.m. to 4 p.m. and from 9 p.m. to 11 p.m. Okay? Kag ang Visayas Grid nag-post ng available capacity of 2,413 megawatts, lower than the projected peak demand of 2,541. Kagsunod naman ng NGCP, 11 ka mga planta are on forced outage since March 2026, 4 since 2025, 2 since 2024, 2 man since 2023, 1 ka planta since 2021, while 12 are running on derated capacities for a total of 866.7 megawatts unavailable sa Visayas Grid lang. So, ako na yung rason nga may damo brownout subong. Okay? Kisira ka pangakita ko nga brownout. Tungkol kay kulang ang supply. So, dapat insakto ang supply para wala brownout. Kailangan kulang iyang supply. Okay? So, explain ito pag-indikaroon in detail
kaglang taon na pag-inig ka ron. Sige ko lang makain sa ito ng ating publiko. Di ba nakatimilin? Di ba balik pa? Oras na, Pilipinas.

Philippine Army's 47th Infantry Battalion ang ginatagan sa medalya sa Armed Forces of the Philippines Visayas Command and Viscom bilang pagkilala sa ilang maninilagong operasyon batok sa mga remnants ng New People's Army of the NPA sa Cabanillan City, Negros Occidental. Ginpaunahan ni Lieutenant General Fernando Rieg Viscom o kung Viscom Commander ang paghatag sa duha ka Gold Cross Medals, duha ka Silver Cross Medals, kag-apat ka Military Merit Medals sa siyam ka soldado sa tion sa pagbisita sa headquarters sa unit sa Mabinay Negros Oriental. Ginkilala sila sa ilang pagtinguha sa paghatag hustisya sa mga pamilya sa biktima ng sibilyan. Ilabi na sa 74 anyos na tigulang nga si Leonora Anggit nga ginpatay sa mga rebel remnants sa Dong Pebrero sa Barangay Tapi, Cabanillan City, Negros Occidental. Ang kamatayon sa 74 anyos nga si Anggit ginako sa Armando Sumayan Jr. Command sa NPA. Ang March 21 encounter naging kabangdanan sa pagkapatay ni Melky Sampini Richiverano kag Judel Balsimo. Tanan, gin-report nga angot sa kamatayon ni Anggit magluwas sa iban pa sa Southern Negros. Naka-recover ang Army soldiers ang R4 Assault Rifle, duha ka M16 rifles na may M203 grenade launchers, isa ka hand grenade, kag nagkailain nga subversive documents. Sa iyon sa awarding ceremony, gindayaw ni Rieg ang 47th Infantry Battalion Troops sa ilang kaisog kag-disiplina. Ginaduso man sini ang kakinahanglanon para sa mga soldado sa Army na hindi pagtugutan ang rebel remnants na mabawi ang nadula nila ng mga teritoryo. Dugang panie Rieg, hindi magbaskog ang CPNPA kung wala sang mass-based support. Pinaagi sa pagtapna sa ila, masigurado nga mapadayon ang seguridad kag safety sa Negros kag Hilway sa ila mga impluensya. Para sa pasidigan ng huwaran, Ruth Flooring Rising, ang dunggan ng ngalan mas maayo pa sang sa malahalon nga Bulawan.

0: Contigo, público. Oras na Pilipinas.
1: Labing oras na Pilipinas, alas 8.22 mga minan. So, explain na to na in a detailed manner mga minan. Well, ang NGCP, red, yellow alerts ang gin-issue nila. Tungkol kay ang available electricity supply, became dangerously close to, and in some areas, sa actual demand mga minan. So, red alert, both silingon, liwatod na ha. Wala sing enough reserve power. Okay? Ang grid nag-ooperate na sa critical levels and rotational brownouts may be necessary to prevent total grid collapse. So this is the red alert status. Ang yellow alert status naman, abot silingon, may supply pa. Intacto pa ang supply. Pero ang reserves, jutay-jutay na lang. So, one more plant outage ka-trigger red alert. So, nga na tabuin eh. So, pipila ang mga problema na mentionar at kagina. Una, number one, damo-damo ang mga power plants ang offline. Okay? So, around 27 power plants ang unavailable due to forced outages, maintenance shutdowns, kag mga technical failures, mga binan. Kag-critical ni katama, tungkol kaya ang pungsod Pilipinas, no? Ang aton grid nag-ooperate with limited reserve margins during summer, during hot months. Kag kun may pipila pa gid mga planta nga naguba, nabalda, so ang generation magnubo, na ang demand saka taas gyapon. Pero ang system nato mag-struggle sa pag-stabilize. Ikatawa ang problema, the extreme heat nga nag-increase sa electricity demand. Okay? And the current heat conditions naton, kasi siyempre kung init kayo, di ba? Aircon, electric pan, refrigerator, freezer, kag mga commercial electricity consumption during peak hours ng biyanan eh. So the demand shoots up sharply. Muna ang term, bro. Shoots up sharply. So, in simple terms ng biyanan, ang kita ng mga consumidor nag-consume yung damo ng kuryente, walang supply naton, simultaneously, nag-nubo, nag-nubo. And this is the perfect recipe for brownout. Perfect recipe for outages ng biyanan. Ikatatlong problema, ang mga transmission problems. So, may generation, may transmission, may distribution. Di ba? Matututunan natin sa katong nabil, ito ng ligad. May transmission problems mga kabiyanan. Nasunod sa mga reports, nga may ara tripping sa major high voltage transmission lines. Trip, ga-tripping sila. May tripping mga kabiyanan. Okay, ano ba't sila ng sini? Abiskan ang ato ng mga planta na nag-generate sa kuryente, ang mga damage, ang mga unstable ng mga transmission lines, amuni ang magapugong na ang kuryente magalambot sa aton properly. So, muna nga tawag kita may ara kita mga system loss. Okay? So, kung may problema ang ato ng transmission lines, gasaka ang system loss, mga kabinan. So, kung natin ang pamisyon, ang power plants, sa muna ang atong corazon, ang transmission lines, sa muna atong artery. Na kung barado yung artery, ito siyempre hindi makaflow ang dugo. Ito yung mga problema ka. So, the body will suffer. So, mga may kurinti. Okay? And there is a broader energy crisis that is making things worse. Kamahal-mahal sa ang gatong subong. Pinakabarato, subong na si Tinta na lang ang diesel, pero si Tinta in itself, mahal niya po. Before the gira, February 27, ang gatong was, diesel was 53.54. Imagine na, 53.54 subong si Tinta. So, around almost 25% or 50% ang ginsak agad. Okay? So, mahal ang gatong, may fuel supply risk, mahal ang generation cost. So, tanan nga increased pressure ara sa energy sector. Okay? So, this is very dangerous para sa tanan. So, una, yung may burnout, yung mga nag-explain ko sa inyo, explain natin, kay para hindi kita matingala, hindi kita yung mga kig. Naubos na eh, due tayo lang, dam offline ng mga planta. So, I hope nga medyo na sabat ato na pamangkot kung ano ang burnout. Well, lagay mo na ito, maging ready kita. Ha? Prepare for outages before they happen. Okay? Protektaran na ito ng appliances from voltage fluctuations. Kapag nga kita ganyan, ha? Ano mo na ito? Kagkon na pwede, kung mahibo, during peak hours, kung mahibo lang na ito nga buhin-buhin na ito pag-apit sa kulit, pwede gina. Ha? So, muna na pwede na ito mahibo. So, wala na kita oras sa mabinan. Asta na ito dryanay sa itong ilistoryanay sa Siningala. Di sa manumilit mga muyotanay. May naman lang ito, Diyos mong bilang ni Dayo. Salamat kami sa Siningaga. Salamat kino sa mong katutom. Salamat kino sa mong pagkakamayo. Salamat Lord sa kusog na natanim mo. Kaya sa inyong mga pagtuyo-tuyo sa mga Lord sa kabaysan ni Adlaw. Abulihin niyo mo kami sa mga pag-insindi sa mga pagkakabagay na nagkalatabo o ino. Tagahan mo kami ginoo kusog ba ako, especially as we face the heat sa mag-ugtog ng maghapon. Kagabay nung ikaw ginamahay maestas sa mga mabuhay. Tanang ginawag nga po ng pasamata in Jesus' name. Amen. Maaminan na nito sa studio na ito. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa ating mga controls. Si Sir Joe Ridulia sa ating nga sa ating nga social media replies. And once again, ini ang inyong abis ng ilan, Jig Zilian Rizling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. There is a 1233 Radio UAVS. See you next week. God bless and bye-bye.

Ini ang 1293 Radyo DYDS, ang matamis na tiyo sang kaluwasan. 55 na ng kapalayak sang kapatuuran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.

0: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DSAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang

0: sa babaeng OFW sa kanilang pamilya. At dahil dyan, samahan niyo po kami sa isang oras sa makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po, si Pastor Rene Bunsoy. Halina, samahan niyo kami na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
1: Serbisyong OFW, mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibo epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro.
0: Dito nga sa Mag-Abroad ID Bureau, nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdidesisyon kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtatuguyod ng pamilya. Eh, gusto kasi nating maipakita na realidad na ang pag-abroad po ay hindi biro. Eh, kumusta naman kayo mga kababayan nating OFWs? Ay aming panalangin na patuloy po kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at spiritual health. Bago tayo dumako diyan sa ating topic ngayon, ano muna ang mga update mula sa Global Filipino Movement at ang patuloy na pagtulong nila sa OFWs. Last week po, noong May 6, no, if I can remember correctly, yan ay noong Miyerkules, ay nagkaroon ng momentous occasion or historic occasion where nag-groundbreaking at dedication ang State Alabang Center at ang Global Filipino Movement dahil pagkatapos niyan, dalawang araw, makalipas noong Miyerkules, ay nagsisimula na po ang construction ng State Center Alabang at yung pong OFW Center ng Global Filipino Center. Yan ay matapos maghintay, manalangin magmula noong 2022. So 4 years to be exact, ay magsisimula na po yung tinatawag nating OFW Center na minimithi na maging central hub or a one-stop shop where government, private institution, the Global Filipino itself ay magkakaroon ng headquarters kung saan doon pwede mapaglingkuran ang ating mga OFWs. Ating pong minimithi na yun ding pong mga offices ng DMV.

ay magkakaroon ng mga satellite offices po nila doon. Likewise, minimithi din ng Global Filipino Movement na patatagin at pagtibayin pa ang mga paglilingkod natin sa mga OFWs, hindi lamang yan, pati yung kanilang pamilya. Kaya patuloy kaming humihingi ng panalangin sa inyo na maging tuloy-tuloy ang pagtatayo ng building pong ito. It will be a 10-story na building and merong ample na parking that will be provided, mga 4 basement of basement parking, no, sa ilalim po ng building na yan. And we're constantly praying na maging maayos po ang lahat at tayo po ay magkita-kita doon after 2 years, no. Hopefully maging maayos po yan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa Matthew chapter 21, verse 22. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive it. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Mateo 21, 22, anuman ang hingin ninyo,

sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. At dalatang ito po ay nagbibigay din sa kapangyarihan ng pananampalataya sa panalangin. Hindi lamang po ito tungkol sa paghingi ng anumang bagay, kundi ito'y pagtitiwala na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon ayon sa kanyang kalooban. Ang panalangin na may tunay na pananalig ay nagbubunga ng pagtanggap. Hindi palaging eksakto doon sa ating hinihingi, kundi ang pinakamainam na tugon mula sa Diyos. Kaya mga kaagapay, ito po yung aral na ating makukuha sa mga talatang ito. Una, ang panalangin ay hindi lamang salita, kundi isang gawa ng pananampalataya. Pangalawa, ang pagtanggap ay nakabatay sa tiwala, hindi sa pagdududa. Pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng sagot na naaayon sa kanyang plano para sa atin. Na kung iisipin nga po natin, ito ay paanyaya na huwag lamang manalangin ng mechanical or yung mechanical na prayer, kundi manalangin ng may buong puso at pananalig. Kaagapay, nawa sa iyong panalangin ngayong araw na ito ay isipin mo at isapuso mo na ito'y pangako na kapag ka anuman ang hingin natin, ito'y matatanggap natin kung tayo ay maniniwala at kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Manaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo na sa pangakong ibinibigay niyo po sa amin na anuman ang hingin namin sa panalangin ay tatanggapin kung kami ay naniniwala. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami lubos na magtiwala sa inyong kabutihan at sa inyong kalooban. Turuan mo po kami na manalangin na may pusong nagpapakumbaba na tatanggapin ang iyong sagot anuman ito, O Diyos, at tanggapin ito na may pasasalamat. Sa lahat ng aming pangangailangan, kami po ay umaasa sa inyo sapagkat ikaw ang aming Ama na mapagbigay at tapat na tunay. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. At patuloy po tayo sa ating programa ngayon. Sa ating discussion today, ay pag-uusapan po natin ang OFW Code of Discipline. Ito po ay sa tulong ng Understanding the Overseas Employment Program Module E na ito po ay inilabas maraming taon na nakaraan with the help of IOM or International Organization Overseas Migration, no? Ito po ay ginawa nila, nakatulong ang ating pong pamahalaan. At kaya po nagkaroon ng ganitong OFW Code of Discipline. Pero bago yan, babati muna tayo doon po sa mga nakatune in na, no? Sa ating pong programa ngayon. At meron po tayong babasahin sa mga bumabati sa araw pong ito. At tingnan natin, si Nora Cancela. Ayan, good morning po, Pastor Rene. God bless po. Si Atara Fresnaida Leonida Maborang. Good morning po from here in Marikina. Si Perla Bautista Lagos, blessed morning po. Si Jolina Torres, blessed morning po, Pastor Bunsoy. Doon sa mga nakatune in na, even doon po sa mga nasa kali na nagmamaneho, ingat-ingat po. At kung meron po kayong interaction upon listening to our broadcast this morning, you're welcome na magbigay ng inyong kuro-kuro. Okay? Again, ulitin po natin, ang OFW Code of Discipline ay kumbaga isinulat upang guide
para sa mga Pilipino na nagbabalak mag-overseas work. At ito yung kumbaga ang mga dapat na sundin o mga lituntunin na pwede nating guide. Ano ho? No? At ito yun. Ito po yung mga aking babanggitin. No? At unang-una, meron tayong duty to oneself. Anong dapat gawin? I-assert po yung pag sinabing duty to oneself, eh iyan yung mga dapat na sundin mo para sa iyong sarili na magiging gabay para sa iyong paglilingkod o pagtatrabaho abroad. At tapabasahin ko yung mga dapat na gawin. Una-una na dapat gawin. I-assert po natin ang ating occupation, no? Ang ating occupation, yung ating position, and job scope to which you have been hired for. Ibig sabihin, yung kung ano yung trabaho, yung position, at yung saklaw ng trabaho kung saan ka hinire, ay dapat yun po ang paninindigan po natin. Hindi po pwede na pumirma ka sa kontrata ay na ito yung position mo tapos iba ang ibibigay sa inyong position. No? Pangalawa, kailangan nyo pong i-assert one's tight entitlement to all wages, compensation, and benefits agreed upon in employment contract. Kalimitan dito ho nagkakaroon ng problema ang ating mga overseas Filipino workers na kung saan nagkakaroon ng kumbaga kung hindi man slight kundi yung total na pag-violate sa kanila pong agreed upon compensation and wages and benefits. Eh, kung ikaw ay OFW, it is a duty to yourself na ipaglaban ang karapatan sa lahat ng sahod, ng kompensasyon, at ng benepisyo na napagkasunduan sa kontrata ng pagtatrabaho. Iyan ho ay pinipirmahan po ninyo at yan ay pinipirmahan din ng inyong employer. So, it is your duty to assert, no? Lahat dapat maging maayos at sundin yung sinasabi sa inyong kontrata. Sunod, be professional. Maintain self-respect, good image, and track record. Ang pagiging professional po ay expected sa bawat isa na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Lalong-lalo na kung dapat ang pinag-uusapan ay yung dangal sa sarili. Yung bagang you have to command respect kung kayo ay nag-expect na respetuhin, no? Eh dapat ipakita nyo na karapat-dapat nga po kayong respetuhin, no? Kasama dyan yung pagkakaroon ng magandang pagpapanatili ng magandang imahe at yung pagkakaroon ng track record. Malinis na ikaw ay nagtatrabaho ng maayos kahit galing ka sa ibang employer ay dapat mapanatili na meron kang magandang record at yan ay napapanatili kung ikaw ay professional na nagmaganap sa inyong trabaho. So, it is upon or it is a duty to the OFW na kayo po ay dapat nag-maintain ng inyong disiplina sa sarili na ang magiging kapalit kapag ka nakikita po nila yon ay irerespeto po nila tayo. After that, ano, pwede rin po nating dapat na gawin yung i-ensure po natin na yung personal health natin ay panatiliin po natin, no? Ensure personal health as well as psychosocial and economic well-being. Be aware of one's vulnerabilities specifically to HIV/AIDS, no? Siguraduhin po natin yan. Bakit? Kasi there are so many cases where OFWs can kumbaga subject themselves to unnecessary exposure pagka hindi po sila
nag-ingat, no, sa kanila pong kalusugan, na hindi lamang po kalusugan ng ating kumbaga na mapag-uusapan dito eh, dahil kung minsan pagka nakarating sa ibang bansa ay napababayaan natin at naisasantabi natin even our own conviction and morality, no? Kaya po yung exposure po sa HIV AIDS ay bunga ng pagkakaroon ng sexual na relasyon na sa iba't iba, no? Sa iba't ibang mga tao, lalaki man ito o babae. So, ang sinasabi po natin dito bilang isang OFW, you have the responsibility na pangalagaan ang iyong health, pati ang psychosocial at ang economic well-being, no? Educate yourself, mga kaagapay, na ito ay kumbaga bagay na dapat hindi mangyayari sa iyo na nasa ibang bansa ka. It would really create, no, a big problem para sa inyo, no? Kaya nga po ito'y paalala na ating inihahatid sa inyo ngayon. Be responsible for one's safety and security at all times, including that of one's belongings and personal property, no? I-secure at inyo pong kumbaga i-secure ang sarili, i-secure ang mga gamit ng personal na ari-arian. Kadalasan, again, ang vulnerabilities po ng mga OFW ay nandoon po doon sa klase ng mga trabaho katulad ng mga domestic worker. Na kung saan, no? Nababalitaan natin, yesterday, nag-uusap po kami sa GFM na ilang mga domestic workers nakauwi lamang galing sa Saudi Arabia. Bagamat iba't ibang storya pero similar experiences where yung kanilang mga amo, hindi sila pinasasweldo, hindi pinapakain ng ayos, hindi binibigyan ng kumbaga ng day off, and at the same time yung kanilang mga gamit ay pinagbubuklat at nawalang paalam at kinukuha ang kanilang cellphone, at they also, there have been so many horror stories where yung ating mga OFWs ay ikinulong o hindi pinauwi dahil pinlantahan ng it's either alahas o any gamit na mahalaga ng employer para masabi na sila ay nagnakaw at hindi sila paalisin. No, ito po yung mga bagay na bagamat iniisip natin na bakit ganun ang nangyayari. Hindi po natin alam eh. Kung minsan, we really have to just check, no, para maiwasan yan, ay isecure nyo po, lagi nyo pong isara, ikandado po ninyo ang inyong mga maleta. Sa cellphone naman po, kami po ay nagsasabi dahil sa vulnerabilities ng ating mga OFWs, ang palaging sinasabi po namin sa GFM, if possible, if at all possible, kung kayo magtatrabaho ng domestic worker sa ibang bansa, have an extra or emergency cellphone at hand na meron din pong SIM card na hindi nyo po ipapakita, because this is something that can be a lifesaver later on kung sakaling may mangyari sa inyo. Eh, dahil marami ho talaga, kahit na bawal, ay kino-confiscate ang kanilang mga cellphone. Kaya ang payo namin, be wiser than them. Kumuha o bumili ng kahit na ano lamang na hindi mamahaling cellphone, basta for emergency cases. At bago kayo umalis, bibilinan ang magulang, ang asawa, ang kapatid, na kapag itong number na ito ang kumontak sa inyo, ibig sabihin may emergency. That's why it is also very important yung ating next, no, to notify the Philippine Embassy or diplomatic mission of your presence in the country of work.
Ipaalam po natin sa embahada ng Pilipinas o diplomatic mission ang iyong presensya sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. Eh, ito naman po ay mangyayari na sila po ay informed o may record kapag ho kayo ay dumaan sa tamang proseso sa DNW na kung saan kapag ho kayo ay documented, ang ibig pong sabihin noon, madali ho kayo mahanap sa kanila pong database. And sure enough, they will know where you are, who your employer is, sino yung local agency na nagpa-deploy sa inyo, at kung sino yung partner na foreign recruitment agency. Para lahat yon ay mapagtatanungan at mabibisita at personal pa na puntahan ng ating mga migrant workers officers doon sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Ano naman ang mga don'ts? Unang-una, do not engage in prostitution, drug trafficking, illegal recruitment, human smuggling, and trafficking or other transnational crimes, whether as a principal party or accessory. Alam po natin na ang mga binanggit ko pong mga krimen ay mga bagay na makakapagpakulong sa inyo kahit na nandito po kayo sa Pilipinas. Huwag ho tayong makikilahok sa mga ganitong klaseng mga uri na masasamang gawain na magiging kumbaga problema pa para sa atin. Do not possess deadly weapons, explosives, prohibited drugs, alcohol, pornographic, or other contraband materials. Ang pagmamay-ari po ng mga ganito, yung mga nakamamatay na sandata, ay bawal at ipinagbabawal. Mga kontrabando po ito, lalong-lalo na po yung mga pornographic materials, no? Na siyang talagang lalong-lalo na kayo kung kayo ay nasa Middle East countries where there is very strict laws on this. Do not solicit services of unauthorized manpower brokers and fixers for clandestine migration. Marami ho, no, na pinopost pa sa social media na nag-o-offer ng services na magmula doon sa bansa kung saan kayo naroon ay magko-cross country sa ibang bansa. Halimbawa, sa Russia, sa Canada, or sa ibang lugar, sa Europe, na alam na alam po natin, yan po ay illegal at hindi po safe. Bakit? Unang-una sa lahat, napakalaki ng singilan, no? At kung ano-ano ang ihihingin na fees sa inyo. Pangalawa, you will go there not as a worker but as tourist. At alam na alam din po natin na kapag ka ganun ho ang inyong track, ay malamang na kayo po ay pupunta doon na first, yes, as a tourist, but later on, kung maghanap na kayo ng trabaho, kung hindi kayo nakahanap ng trabaho, mas lalo po kayong masasapiligro at sure enough, mas lalaki po ang gastos po ninyo. Huwag na huwag po tayong pumatol sa mga ganitong unauthorized manpower brokers at fixers para po makapag-migrate sa ibang bansa. Do not succumb to 4D jobs. Dirty, dangerous, demeaning, and unreasonably difficult. Ano po yung mga ganitong klaseng mga dirty jobs na ito? It can range from anything na kumbaga illegal o halimbawa ay kumbaga parang may mga ipagagawa sa yung illegal or mapanganib, no? Kung minsan runner ng droga, no? O magbebenta ng droga. Yun ho yung mga bagay na kumbaga makapagdudulot ng panganib po sa atin. Misa naman ay marumi, no? Filthy, dahil it will involve prostitution.
or selling your own, no, mag nag kumbaga nagbebenta ka na ng laman, no, para ikaw ay kumita. Huwag po natin itong patulan. Kung gusto po natin eh, tayo po ay magtrabaho na lang ng ayos. Alright? Tuloy-tuloy lamang po tayo, no? At para po tayo ay makapag-break, magbe-break na po tayo para matuloy-tuloy pa natin ang ating discussion sa ating duties and responsibilities. No? Magbabalik po ang servisyong OFW.

0: Lulu noong 1969, kilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang gilampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating tausug at samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.
1: Servisyong OFW.
2: Nagbabalik po ang serbisyong OFW at ating pong tinatalakay ang ating Code of Discipline para sa ating mga overseas Filipino workers. Sa mga nagsusunin pa lamang po, you are welcome to share any thoughts or any kumbaga comments that you would want to share. No, nandito na po tayo sa duty to family. Ano nga ba ang duties natin sa ating mga pamilya? Unang-una, bilang isang OFW, provide ample financial and moral support to your family in the Philippines. Magbigay ng sapat na suporta ng pinansyal at moral sa iyong pamilya sa Pilipinas. Sandaan po natin mga kaagapay na sa hirap ng buhay, kaya nga po nakakaisip na pag-abroad ang ating mga kababayang OFW. Eh, kanya lamang kung minsan kapag nakakarating na doon, ay minsan hindi ho na ipoprovide ditong financial and moral support. It really takes a lot of initiative for the OFWs to take care of their families. To know na kaya kayo nag-abroad ay para tulungan ang iyong pamilya, iangat sa kanilang kumbaga condition at magkaroon ng maayos pa rin na ugnayan kahit na ikaw ay nasa malayong lugar, no? Kaya kailangan mo ito ay pinag-uusapan, kaya yung sunod ay crucial. Communicate with your family as often as you can and make your presence felt just as if you were around, kahit na po nasa malayo ay dapat ipadama sa pamamagitan ng komunikasyon ang kumbaga ang iyong presensya, na parang pag ikaw ay nandiyan din lamang sa tabi. So, nowadays, hindi ho natin mapagkakaila that it is better for us. Kami po, nung ako ay OFW, ay hindi pa ho available ang cellphone. Ang available lamang po noon, email. Kaya kami long distance calls na napaka mahal actually. Nowadays, you can freely, no? With minimum amount, no? Ay makaka-call ka, video call pa. So hindi na ho excuse ang hindi pag-communicate, no? Sa inyong pamilya or walang means to communicate. No? Gawa po tayo ng paraan, ano? Kung walang cellphone, no, nasira, makihiram ng laptop, no? Para makapag-communicate lang, hindi maputol yung communication. Sumunod, provide them detailed information and documents about your overseas employment. Napakahalaga po na iiwan nyo po yung employment details po ninyo, kung saan kayo naroon, kung maaari, ipaalam nyo kung anong gaano katagal ang inyong pagtatrabaho dyan, that they will know kung sino yung employer mo, and during emergency, sino yung dapat na kontakin, at mangyayari po ito kung bibigyan niyo po sila ng detalye, no? And of course, be faithful to your spouse. Maging tapat sa iyong asawa kung ikaw ay married. Aba, eh, hindi excuse na ikaw ay nasa ibang bansa, na ikaw ay nalulungkot, ay dahil nalulungkot ka, ay magiging unfaithful ka sa iyong asawa. Ano naman ang mga don'ts? No? Do not abandon your family and refuse or discontinue support for the children. Talikuran po, yung ang pagtatalikod sa ating pamilya ay no-no. No? At yung pong, ang dami na nating istorya na mismo hanggang ngayon ay merong mga tayong kababayan na makatapos makarating doon sa ibang bansa ay hindi na nagpadala o ayaw nang magpadala ng suporta sa kanilang pamilya. Nauuwi po na yung mga anak ay hindi nakakapag-aral o hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral. They become victims na sila po ay kumbaga na unnecessarily stressed dahil sila po ay napabayaan ng kanilang padre di pamilya. Huwag po natin gawin yun. Do not bring your family, especially young children, to hardship posts or countries where there is high risk to one's welfare and security. Eh, ito naman po kung ang inyong trabaho ay at kung gusto niyong isama inyong pamilya, at kapag alam naman ninyo na hindi safe, ano, hindi safe ang inyong pong lugar na kung saan pagtatrabaho, huwag na natin isama yung ating mga anak. Lalo na kung merong conflict area po yun, no? Or merong imminent war, or yung katulad na nangyari sa Middle East, eh, huwag na natin isama yung ating pamilya. In that way, they will be safer. Ano naman po ang ating mga duty to fellow OFWs? Napakahalaga nito dahil tayo po ay dapat may kumbaga pakikisama sa ating mga OFWs. Tunghayan po natin kung ano-ano yung mga ito. Sabi po sa Code of Discipline sa OFWs na ginawa no ng ating pong DMW na katulong ang IOM, sabi po sa nila ay unang-una, we have to assist and cooperate with other OFWs working in the same site, especially in times of crisis. Tumulong at makipagtulungan sa ibang mga OFW na nagtatrabaho sa parehong lugar. We have to support OFW organizations or Filipino diaspora groups na nagko-contribute to their productive role. Sa ibang mga lugar kung saan nandoon ang mga OFWs, there are Filipino communities or support groups na naroon na kung saan sila din po ay nagko-contribute no sa kanila pong sa welfare ng mga OFWs. If you have time and if you can participate and be a supporter of this organization na naglalayon din na mapabuti ang ating mga OFWs doon sa bansang iyon. Ito naman yung mga don'ts. Do not degrade a colleague or put him or her in bad light in order to get a position or a rank or other personal gains. Eh, sa lingwahe po natin, sa kumbaga diyan, huwag po tayong kumbaga magsisip-sip para lang tayo ay makakuha ng mataas na posisyon. Ano ho? Kumbaga, dahil doon eh parang para makaangat ka, eh mamaliitin mo yung kasamahan mo o ilalagay sa masamang sitwasyon. Kumbaga, gagawan sila ng kwento. Huwag ho natin gawin yon dahil hindi po nakabubuti ito sa samahan natin sa ibang mga OFWs. Do not act as an unofficial remittance courier for all its risks of loss or robbery or spend for personal use yung money or entrusted by fellow workers. Ito po yung kapag kayo ay imbes na gumamit ng remittance center ay dahil naisip nyo may uuwi naman kumbaga na kasama ay pinapadala nyo na lang sa kanya. No, unofficial po 'yon. At bakit ho risky? Eh kasi nga po unang-una hindi naman ho siya remittance center eh. Siya po ay kasamahan niyo sa opisina. 'Yun hong pakikiusap o pakikisuyo ay may limitasyon. While we can understand na pwede ho kayong makisuyo ng isang beses. Yung pangalawa, yung pangatlo medyo overreach na po yun. Medyo sobra po, sobra na yun. No? Dahil hindi naman natin mape-prevent kapag ho yun ay nawala o halimbawa sila ay madukutan. No? Huwag ho natin iaasa yung pagpapadala ng ating remittance doon sa ating kasama dahil hindi naman po nila yon responsibilidad. No? Sunod, do not invent lies and allegations against fellow OFWs to have them deported, detained, or be under police surveillance. Lalo na po kung nag-imbento lang po kayo ng kaso sa kanila, hindi po talaga maganda, no? Hindi po maganda na tayo ay kumbaga nag-e-engage sa ganyan dahil nakakasira po ito ng ating samahan doon po sa ibang bansa. Ano po? Kanya po, huwag po natin gagawin ito. Lalong-lalo na po, ito'y ang intention lamang ay para kumbaga magawan o nainis lamang kayo sa inyong kasama or kumbaga naiinggit kayo eh tapos ginawa niyo ng ganitong istorya. Ano po? At huwag po natin itong gawin. At tuloy-tuloy lamang po tayo, ano? Yung sumunod po ay duty to country. Ito naman ay again, part pa rin ng OFW Code of Discipline. Ano ang duty natin sa ating bansa dito sa Pilipinas habang tayo ay naroon sa ibang bansa? Do uphold the laws and the interests of the Republic of the Philippines and to defend it if warranted. Kahit nasa ibang bansa po tayo, maging mabuting halimbawa pa rin po tayo at maging mabuting citizens pa rin tayo. Na ibig sabihin, kapag ka ang interes ng Republika ng Pilipinas, ang nakataya ay dapat po nating i-defend ito if warranted. Ano? Halimbawa, inaalipos na yung ating bansa, huwag po tayong papayag. No? Abide by the rules and regulation aimed at promoting the workers' interests and enhancing national gains. Ganyan nga po isa sa aspirational value ng Global Filipino Movement ay yung ating mga OFW na maging kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Ang kasama po doon yung pagsunod sa mga rules and regulation na nagpo-promote sa atin bilang mga overseas worker. Dapat ho tayo'y kakikitaan ng mabuting halimbawa na pwedeng gawing huwaran ng iba pang manggagawa kahit na ito man ay mga taga-ibang bansa pa. Be an ambassador of goodwill, projecting the good in the Filipino. Alam na alam po natin yan ng mga Pilipino ay nag-stood out sa kanila pong pagiging generous, sa kanila pong pagiging mabuting worker, extending even an extra hand, o if only to show na genuine tayo na gustong tumulong. We are genuinely very courteous. We are genuinely very flexible sa anumang mga trabaho at na binibigay po sa atin. Kanya nga po, panatilihin po natin that to be ambassadors of goodwill. Do avoid willful commission of punishable crimes that will cause us to draw sensational public sympathy to put undue pressure to Philippine authorities to come to your rescue. Kalimitan, ano? Kalimitan. Nangyayari ho ito kapag ho tayo ay gumawa ng krimen doon sa ibang bansa. Natural na ang Pilipinas o ang embasya natin o ang konsulado natin ay tutulong dahil yan po ang mandato nila sa kanila pong pagtulong sa mga OFWs. Pero naman, i-avoid naman po natin yung willful commission of punishable crimes. Bakit? Yun nga po, it draws sensational public sympathy. Oo, kasi po, dahil yung public sympathy na yun, bakit hindi tinutulungan? Ano bang klaseng gobyerno yan? Walang kwenta. No? Yung pong mga ganong public sympathy, it draws sensational public sympathy na gagawa naman talaga ng paraan yan ng ating gobyerno. Kaya alam na pe-pressure po sila to come to your rescue. Na kung tutusin nga, sana hindi sa ganyang paraan na kayo po ay i-rescue. Mas magandang gawang kayo na kumbaga or i-rescue kayo dahil talagang kayo ay nasa panganib na hindi ninyo kagagawan. Ano? So, huwag po natin gawin na ito ay maging embarrassment pa sa ating bansa. No? Sumunod. Do not unduly put the Philippine Embassy, the Philippine Overseas Labor Officers, and Service Attaché Corps in a bad light. No? Ito, lilinawin po natin, ano? Ibig sabihin ko ho kasi nito is that ang ating mga kababayan sa embassy, sa konsulada, sa labor offices, or ngayon ay migrant workers offices, yung mga service attaché, yan po talaga ang representante ng ating bansa doon sa bansa kung saan maaaring nagtatakas. Sila ay nagtatrabaho hanggang anong tawag ay ayos pero na i-put to bad light mouthing them sa social media or ipopost natin publicly na ganito hindi naman po totoo wag naman. No? There has to be both mind very totoo ba? Susunod nga dyan, do not force another forms of misfortune which could cause panic or threaten public interest. Kalimitan nangyayari yan sa social media. Ayan sinasabi for you no, yung inyong gustong i-post. Do not join civil conflicts at the country of work. Kung nangyayari at hindi naman dapat na sumali doon or kahit na paparang you are sympathetic sa kanila pong mga pinaglalaban pero hindi, tandaan nyo po unang-una, nasa ibang bansa ho kayo at hindi po kayo dapat makikisama dyan. Do not disregard of official travel and other precautionary advisories. Facing safety, property. Kahit ganun ang mangyayari, parang sinasantabi nyo po yung inyong safety. Yung pong travel na yan is information na garang paglilikas po the laws of the land where you are working. Ano naman yung mga don'ts, no? Don't commit a felony such as murder or any other crime punishable by Philippine laws and by their laws. Nako, dapat po matik na po ito. No? Huwag po tayong gagawa ng krimen. Do not use or possess or sell prohibited drugs. Do not gamble in countries prohibiting such activity. Nako, kung minsan, dito po tayong matinik mga Pilipino. Eh, no? Hindi po natin napipigilan ito. Pero, gayunpaman, naku, huwag po natin i-tolerate ito. Huwag po natin dalhin yung ginagawa natin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Do not drink excessively, especially in countries where alcoholic beverages are prohibited. Do not smuggle or break customs regulations of the Philippines or of that host countries. At panghuli, ano naman yung duty ninyo sa inyong employer? It is your duty to fulfill yung duties and responsibilities provided in your employment contract. Just as you expect that the employer should respect yung benefits, yung wages, yung inyong day off, at yung inyong bakasyon, also you should kumbaga fulfill lahat ng duties na nakalagay doon. E paano, Pastor, kapag ka sobra-sobra naman, hindi na nakapangalan o hindi nakasama doon sa aking responsibility? Doon po kayo pwedeng makipag-uya, usap ng maayos sa inyong employer. At kung maaari, inform po natin ang ating mga agencies so that they can help in talking to your employers. Pastor, hindi po sila nakikipag-usap. Ah, yan. Paano kung hindi nga nakikipag-usap o ayaw kayong tulungan ng inyong agencies? Diyan po pumapasok ang ating pong mga migrant workers office at yung katulad ng servisyong OFW at ng Global Filipino Movement na pwede nyo hong lapitan. And we can intervene and so we can also kumbaga gently remind these stakeholders katulad ng mga local agencies, foreign recruitment agencies, pati na ho ang mga migrant workers office natin na sasabihin sila na pakitulungan naman itong ating OFW na tila baga hindi pinapakinggan ng kanilang mga agencies. Do observe basic workplace decorum, code of ethics, and company policy. Kasama po dyan kung yung oras ng trabaho, yung kung paano makitungo sa iyong employer, sa iyong amo, at pagsunod sa iba't ibang company policy. Handle equipment or company equipment and property with due diligence and cares. At sa mga don'ts naman, engage in moonlighting which jeopardizes use of official work hours or draws conflict of interest. Ito po yung kapag kaho kayo na meron mo naman kayong trabaho, pero nag-moonlight o kumbaga nag-sideline pa kayo na para meron kayong pagkakitaan na iba na kung minsan nagagamit yung official work hours po natin. Wag ho natin gagawin yan dahil hindi ho ito ho ay maaaring maging cause na kayo po ay masisante or mapauwi pa na nang hindi oras. Do not spend for personal use, company's funds, or commit any form of theft, robbery, and or vandalism. Okay. Diyan po tayo nagtatapos. Yan po yung tinatawag nating code of conduct or of discipline na para sa ating mga overseas Filipino workers ay magandang sundin para po tayo hindi magkaroon ng problema. So, ayan po ang ating programa ngayong umagang ito ay to wrap up, tayo po ay magkaroon ng panalangin para sa mga overseas Filipino workers. Samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga paalala sa code of conduct na ating pong binasa para sa ating mga kasama OFWs. Na sana ito po ay nagsilbing paalala sa kanila na tuparin ang kanila pong tungkulin bilang mga manggagawa doon po sa ibang bansa. Patuloy namin hinihiling na ingatan niyo po sila saan man silang naroon, ano man ang kanilang nararanasan ngayon, itinataas namin po sila sa inyo. Dalangin din po namin na sa panahon ng kalungkutan, maging kasama po nila kayo sa pamamagitan ng kanilang pagsuko ng kanilang buhay sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Dawa, O Diyos, pagbuklurin niyo ang mga pamilyang maaaring nagkakaroon ng problema. Hayaan ang kanila pong mga relasyon ay tumibay, mga ama sa kanila pong mga anak, sa kanila pong mga asawa, O Diyos, pagtibayin niyo po. ang kanila pong mga relasyon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang OFW concern, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS-FEDC-Radio-TV-FB-Page at sa serbisyong OFW-FEDC-Radio. Magkarinigan po tayong muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Ako po muli si Pastor Rene Bunsoy. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. At kami po ay nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang mga pinakamamahal na pamilya.
3: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW!

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng daigdig. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng pare na mabilis magdura. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakain ng mga alaga ng hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaan, basta sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis na tiyog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayak sang kabatuuran sa maayong balita ni Hesukristo, tutok ang tanan mga kapatid.

Good morning, Senyor Tenan. Welcome once again to the Friday edition of Kadamping Mo, and this is Dr. Pauline Tan Ngo. May is Food Allergy Awareness Month. Food allergy naman ang ato nga istoryahon. So, ano ni siya ang food allergy? Nakatilaw man ka mo nag-allergy after na nag-take ka mo sa isa ka pagkaon. So, kadamo sa mga instances na we see ang ginikanan dalo ng isa ka bata sa emergency room kay nag-develop some rashes or nagpalanghubag ang bibig or nagpangatol or nagsigikasuka. So, syempre, ang pamangkutunda yun, ano ang ginkaon niya? So, ano na bala ang food allergy? It is actually an abnormal immune system reaction to certain food. Abnormal nga immune system reaction sa isa kaklase nga pagkaon. Well, actually, ang aton nga immune system ga-protekta na siya sa aton sa mga germs. Pero kung may ara ka sa food allergy, masalaan sa immune system ang certain na pagkaon nga ang ini sila harmful. Harmful sila. So, usually, ang reaction mild. Pero in some instances, it can be serious or even may threat sa kabuhi. Ano naman ang ginatawag na food intolerance? Lain naman yung food intolerance sa food allergy. Kung mayara kita food intolerance, you also have symptoms when you eat that food. But usually, they are just digestive nga symptoms. Like gabutod ang tiyan mo or the

And before, it has been identified that there are 6 common food allergen. But subong, naging 9 na. So, pamatian tabi, kailan taon ta kung may ara ba ang imo bata or ikaw mismo sang amuni klase nga food allergen. One of the food that is very common is cow's milk. Cow's milk. Gatas sang baka. It is the most common food allergy in infants kag young children. So, although kalabanan ni ma-outgrow nila ang allergy sa gatas, pero milk allergy is also common among the food allergy sa adults. So, approximately 70% gid nga kabataan with cow milk allergy makatolerate sila ya kung baked cow milk. So, baked milk can be defined as milk nga gin-extensively heated nga din gin-disrupt yan ang structure sang protina nga nagka-cause sang cow milk allergy. So, young children nga allergic to fresh milk but can eat baked milk without reacting, most likely ma-outgrow nila ang ining milk allergy at an earlier age than young children nga nag-react sa baked milk. So, kung ma-expose niya yung isa katao sa milk allergy, kung na-expose siya sa gatas, ang protina ni sang gatas nagtapik ni siya sa IgE antibody nga hinimo sa immune system sa inang tao. And amuni ang nag-trigger sa immune defenses nga nagalid sa reaction symptoms nga pwede mag-mild or very severe. So about 2.5% kuno nga under 3 years old allergic sa gatas. Ang next naman, ano pagid nga common na food nga magka-allergy is the egg allergy. Kag among the egg allergy, ito siyempre ang manok ino is the among the common ginaiya sa food allergy in infants and young children. Pero this is less common sa older children kag adults. Ang ini naman, ma-outgrow man ni. Usually 71% by 6 years old ma-outgrow niya. Although may ara gid man nga asa mag-adult sila allergic man sila gyapon sa itlog. So again, once ma-expose ni ang isa ka tawo sa itlog, ang protina sa itlog nagbind ini sa specific nga IgE antibody nga ginhimo sa ina nga tawo nga immune system. So again, matrigger naman din siya sa reaction symptoms. So, pero kung ginluto niya yung itlog, gin-bake ni Beno, again, pwede ni siya nga mawala ang allergy niya. So, matolerate niya or ma-resolve ang egg allergy over time. So, your doctor will be able to help you kung paano ni siya ma-overcome ang egg allergy. Sunod is the peanut allergy. Baka kasubo, no? Kung allergy ka sa itlog, nag-allergy ka pagdi sa mani, kaya kanamit man sa mani. Well, peanut allergy is the most common food allergy under age 18 and the third most common food allergy in adult. And take note, kung di nagsling, tanga pwede na yung ma-outgrow ang milk kag ang itlog nga allergy, pero ang mania is usually lifelong. Only about 20% of children ma-outgrow it over time. So mostly lifelong ang mania.

0: tandaan ta na. Kung allergic ka sa mani, most likely allergic ka gidiya. No? In 80%. So, very dangerous mani. Kay ang allergy to peanut is the only food allergy nga ang treatment sa US amo nang Palforzia gina-approve na sa FDA. So para nga matolerate nila ang peanut protein. Pero take note ha, ang mani, they're not the same as tree nuts. Ang peanut is grown underground, no? Whereas ang tree nuts, such as mga almond, kasoy, pistachio, walnut, pecan, they grow on trees. So, peanut, different siya nga plant family, legumes siya, no? So, tandaan tang peanut produce man siya sa mga legumes like beans, peas, lentils, and soybeans. So, however, hindi ta na iya pang i-conclude nga kung allergic ka sa peanut, allergic ka man sa another legume. So, iba na iya. Sometimes, you are just allergic to peanut. Next along the line is soy allergy. Ang soy, more common in infants and young children than older. So, pero gamay lang isa 0.4% sa US ang soy allergy. And pwede din siya ma-outgrow. So, ano itong hindi ma-outgrow? Kalabanan, amunang mani. Pero ang soya, soy, pwede ma-outgrow. So, take note also that kalabanan ng soy is GMO. No? Genetically modified organisms. So, alipagid, how about wheat allergy? Ang wheat allergy is most common in young children. Kaya maka-affect niya sa 1% sa mga kabataan sa US. Two-thirds of children with wheat allergy outgrow it by age 12. However, ang iba niya, allergic na siya throughout their lives. So, amo na siya. Immune system na siya yapon. So, with allergy, kag celiac disease, they are both also adverse food reaction. And ang ilang underlying cause, lain kaayo. Ang wheat allergy, again, adverse immunologic reaction sa protein in wheat. And usually, ang inyong reaction, typical allergic reaction, nag-involve sa skin, gastrointestinal tract, respiratory system, anaphylaxis in some individuals. However, sa mga Westerners, common man ang celiac disease. Ang celiac naman, however, is an autoimmune disease. And ang antibody na gini-produce in response to the presence of gluten ga-resulta sa inflammation ka-damage sa lining sa small intestine. So, ang iyong simptomas ng celiac disease, diarrhea, tubul, no? Constipation, weight loss, abdominal pain, and bloating. So, kung kisa, may skin rash and disorder that result from nutrient deficiency. So, kaanggin niya ang celiac disease sa wheat allergy. That's why it's being discussed together. So, natandaan na to ang ato nga gin-mention. Pwede ito mag-allergy sa gatas, sa itlog, sa mani, sa soy, and sa wheat. And among this, ang mani ang muna ang lifelong. So, let's just pause for a short break.
1: Sigurado ka bang malinis ang kinakain mo? Iyang tubig mong iniinom, baka magkasakit ka. Tiyakin malinis at ligtas ang pagkain at inumin para iwas sakit. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
0: Welcome back to the second half of Katamping Mo, and ang topic natin is about food allergy. kag ang isa ka common man nga food allergy is tree nut allergy. So na-discuss na ang peanut allergy or in ang peanut is a kind of legume, pero yung tree nut amun siyang nuts nga nagatubo sa kahoy. And tree nut allergy are among the most common food allergies both sa kabataan kag sa mga dalagko, mga adult. The 6 tree nut allergies most commonly reported by children and adults are walnut, almond, hazelnut, pecan, cashew or kasoy, and pistachio. 50% sa mga kabataan nga allergic to one tree nut are allergic to another tree nut. So may cross allergies ni. And 2/3 sa mga pasyente nga nag-react sa cashew or kasoy or walnut will react to pistachio or pecan respectively. So, ang kalabanan nga kabataan nga allergic to one or more tree nuts do not outgrow their tree nut allergy. Baka subo giniya kung may ara ka sang tree nut allergy. Kaya ako bala namitan gid ko ya sang tree nuts. So, ang sunod na ito na istorya ko is ang shellfish allergy. Sino sa inyo gusto magkaon sa mga kasag, mga pasayan, sa mga tahong, mga angel shell or ano. But anyway, ang shellfish, common man siya nga food allergy sa adults and in children. Sa US, always sa US ang ato niya data, no? Kasi sila lang man ang kompleto. 2% sang population are allergic to shellfish. Again, ang shellfish is lifelong. And two groups of shellfish na they are your crustacean. Ang crustaceans, amun na ang aton nga pasayan, aton nga prawn, crab, and lobster. The other category is the mollusks or bivalves. Amun naman siya ang clams, mussels, oysters, scallops, octopus, squid, abalone, and snail. Allergy to crustacean more common than allergy to mollusk. And ang shrimp, ang ginang pinaka-common nga shellfish allergen for both children and adults. Ang finfish and shellfish, they're not closely related. Kung allergic ka, it doesn't mean nga pati ang finfish, ang may fin ba lang nga isda, allergic ka man. So, 60% na tao with shellfish allergy, they experience their first allergic reaction as adult. So, ano naman ang fish allergy? Fin fish, ang may fin, no, nga isda, is one of the most common food allergy. 1% lang yun sa US population. So, sa isa ka study, ang salmon, tuna, catfish, and cod were the fish to which people most commonly reported allergic reaction. As mentioned, ang fin na fish and shellfish, they are not closely related. 40% of people with fish allergy again experience their first allergic reaction as adults. And the last, of course, is sesame allergy. 9 most common food allergy. And these edible seeds ng sesame plant, actually common din siya nga ingredient in cuisines around the world. From baked goodies, even sa sushi. So it has this kind of allergy has increased significantly worldwide for the past 2 decades. So, January 1, 2023, sesame became the 9th major allergen that must be labeled in plain language on packaged food in the U.S. product because nagadamo na ang mga tao nga allergic sa aton nga sesame. Bawo, nabihan pa naman ako sa sesame, no? Sesame seeds sa aton nga mga baked product. Very nice, kinashabala. So, having identified those 9 common food allergen, ano mga symptoms ng food allergies? If you are allergic to a food that you have eaten, you may have a variety of symptoms. Kaya ang mga simptoma, hindi always the same for that person. You may get each time you eat the food may not always be the same. And it also depends kung ano kadamo ang pagkaon ng ginkaon ni mo. The symptoms, sometimes ang symptoms magwa in a few minutes to 2 hours after you eat that food. And ang mga simptoma include hives, ang na siyang nagapantal-pantal ka, flush skin or rash, tingling or itchy sensation sa baba, nagubag ang guya, ang dila or ang lip. So sometimes kung ang dila nagubag, no, budlay maginhawa. Sometimes a person may throw up or may have diarrhea, kag may have abdominal cramps. Sometimes kaubo or nagasiak or wheezing, galingin ang ulo. Again, swelling sang tutunlan, kag vocal cords, and the worst, they have trouble breathing. So, in rare cases, ang inyong food allergy, it can cause a life-threatening reaction called anaphylaxis. So, also good na mild symptoms, pero it may become more serious and can lead to nagnaroon na ang imong airway pagkato sa lungs. Difficulty of breathing, kaya nag-swollen na ang tutunlan. Sometimes, manubo ang blood pressure kag makadto sa anaphylactic shock. And, of course, madulaan animo. So, this is an medical emergency. So, dili sa aton, wala kita sa ginatawa nga EpiPen. Pero sa US, may sila sa epinephrine pen. So, paano ni ma-diagnose ang aton nga food allergy? No? So, of course, ang symptoms, pangkoton, ang family health history, medical history, physical exam, and some doctors do allergy testing. I-test ang skin, i-test ang blood, food elimination diet, or oral food challenge. Pero again, as I said, it is not good to do it on your own. Dapat may kita sang guidance sang doctor. So, this short sharing is just for information purposes. Kung may allergy ka, no, make sure that you have your antihistamine to reduce the food allergy symptoms. And I mentioned ang epinephrine, it is a medicine to treat anaphylaxis. So, ang epinephrine subong, sa US lang na siya, kag-porti kamahal. So, therefore, tandaan ta, if you have a notice na nag-allergy ka sa isa kapagkaon, listen to your body and try to avoid it next time. Sometimes, hindi mangin allergy. I hear people nga, kung fresh kayo ang fish or ang shellfish, wala man sila ga-allergy. Pero kung naagi na refrigerator ko, no, ga-allergy sila. So, therefore, tandaan ta na nga we need to be very careful because even though most of the symptoms are mild, but it can also have life-threatening nga symptoms. So, ang isa ka tao nga anag-allergy, nga anag-ginamo, ang iyang system, immune system. Most probably because hindi healthy ang terrain natin. That means that as much as possible, we try to have a healthy immune system, and that is by observing the six pillars of lifestyle medicine, eating more of whole food or minimally processed food, avoidance ng ultra-processed food. We need to get adequate sleep. We need to have exercise, drink lots of water, no? And social connection. I-decrease ang aton nga stress level. We should know how to control or manage our stress. And always keep in contact with people because we are social beings. So that in short is about mga allergen, and in celebration of Food Allergen Awareness Month, muna gin-discuss na ang mga common nga 9 allergies. So, kadumdum pa ka mo anong mga lifelong allergy? Yes, peanut, sometimes tree nut, and of course, ang aton nga shellfish. Well, I hope may natandaan ta sa today nga sharing. And always remember that God is glorified when we take care of our own health, because this is the dwelling place of the Holy Spirit. Take care and God bless.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahit sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksika na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang privado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala rin himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Akuin muna. Akuin muna. Diba?
2: Servisyo publiko aksyon. Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalala ng hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na ipabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real, real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

to What on Time diri sa DYBS sa Bian Maing Aga. Kag happy Friday sa imo. Kamusta ka din abiyan sa sining adlaw sang Biyernes na kita. Tunga na sa ato nga bulan abiyan. It's the 15th day para sa sining bulan sang May. Kabay pa nga damo ka na din sa mga natapos. Kag enjoy gid sa imo trabaho abiyan. No? Salamat gid sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton. Kanami sa sining adlaw abiyan, Friday na naman, kag ginalook forward ang weekend. So, kabay pa nga upod kag gidali no, sa aton nga program abiyan until 11 o'clock. No? Kamusta imo dira trabaho abiyan? Iba naga 4-day work week. I hope nga productive ikaw sa gyapon today. Kaginapasalamatan ko gid ang mga suki naton Tita Virgie Salgado na Mercedes na nitira sa Guimaras or RV. Subungan si sinay Ninita Guadalquiver may aga sa imo kag sa imo mga upo dira sa imo balay. Kag subungan yun natarayo ko sa happy birthday subong si Tita John Florco Studio. Happy birthday. Pastor Arnel Amonia, happy birthday. Subungan si Inday Alia Elaine Salgado, happy birthday sa imo. Kag manamyaw na kong nga sa advance happy birthday no kay wala real time buwas. Advance happy birthday sa kay mamay mamigo, kay Miss Diana Choi, kay Sir Chester Rice, kay Shara Salazar, kay Paul Doronila. Of course no kay manay Mirna Sumbito siling Domingo, kay Sir Danny Pesyo, kay of course ato no po dili kapen ni Malay host si Angel Guzom. Happy birthday gid sa inyong tanan. Enjoy your celebration. Kag mga suki naton, maayong aga gid sa mga nagaupod sa aton. Pirmi, si Ma'am Merly Lumawag, Ma'am Marilyn Estremadura, Sir James Leonor, Juana Gregory, madamo gid nga salamat. Of course, ginatamyaw gid naton Tita Perla Tito Nestor Montalvo, Tita Girly Fernandez. China Net Bulgado, may aga, also si ng Grace ng Jocelyn Olivares, subungan si ng Vanji Bastian. Nandike siya. Good morning, Ma'am Ellen, Pastoral Jan Magallanes, na Ninfa Escaner. Salamat, kid. Kabay pa, abyan. Hindi mo pagkalimtan nga ipaambit no, sa iba ng aton nga broadcast nga mamati, mandali sila sa DYBS. Isagin sa paagi, abyan nga makasuporta ka dili sa DYBS na i-share mo ang ining maayong balita. No? Nga makapamati sila sa DYBS sa radyo, kung may mga radyo 1233 AM band, kag sa Facebook man. Kung may mga Facebook account ang imong mga kilala, mga pamilya, invite them to like sang page sang DYBS. Kag kung may mga feedback ikaw sa mga programa natin dili, pwede ka gid maka message 0998-842-2130 or pwede man sa Facebook chat box at facebook.com/1233DYVS. Sa sininga May or mga check it out dira anay, no? Ang mga power outages naton abyan. No? Mga schedule sa power outages naton. Okay, check nato later kay daw May 14 lang ni ang ato na batunan. No, ma-check kita dili kung may arasang ibang pagiging na schedule no, sa mga brown out. No? Meanwhile, nagpasalamat kita sa kay Tita Ninfa, kay Pastor Nimesio Tahala dila sa Alegre Oton Iloilo, maayong agagid sa inyo. Kay Ma'am Cynthia Peñafiel, maayong agagid. Of course, no, ginatamyaw man natin Pastor Julito Calambro dila sa may Kanlaon. Hello sa inyo, Pastor. Si Ma'am Loida Gabriel, maayong aga, ng Alice Melendez. Salamat gid sa pagpamati ng Nemia Danoy, Engineer Ray Ramos. Good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati din sa DYBS. Mga heat relief tips ang aton pag-istoryahan sa sininga aga abyan. So, upod ka dili kag gumayara ka na ng mga suggestion, anong ginihimo ni mo para nga mapahagan-hagan ang mga ginuot, ang mga makomfort kita, gisan gilagmay na no, sa siling nga mainit nga panahon na biyan, pwede ka dili makashare sa DYBS no, sa imo nga mga DIY dira. No, salamat gid. Kag of course since nga ma-weekend na kita abyan, ang iba nagaprepare na for Saturday and Sunday ng mga ministry
ng may mga center sa mga kabataan or mga discipleship sa mga young people, may mga fellowship, gaprepare man para sa mga choir practices abiyan para sa Sunday. I hope nga indigitan naton pagkalimtan abiyan ang mga commitment naton sa pag-serve naton sa Ginoo. So God bless kin sa inyo nga tanan kag ang aton sa gihapon nga mga pahibalo abiyan. Ang subong nagapadayon ang Batang Sidewalk Equipping Servants and Forming Communities ng activity 8 a.m. to 4 p.m. sa Lighthouse Christian Community Bacolod sa may Marilutan Building, Borgo Street, Bacolod City. Contact lang si Ma'am Ergeline sa 0994-977-0326. Kagsubong man, ang Department of Education dito sa Bacolod City nagapahibalo sang pagpatigayon sa Brigada Eskwela 2026 halin sa June 1 to 5. So, ginapanawagan na talaga ng mga parents, teachers, students, alumni, volunteers, community partners nga mag-intra sa sining nga Brigada Eskwela 2026 kadulang kamo sa pinakalapit nga eskwelahan no, sa inyong lugar. Kagsubong man, ang mga alumni and friends ng Baptist Missionary Association Bible College Incorporated may arakamos ang 50th year anniversary sa May 26 dira sa Bubog, Talisay. Contact lang si Ma'am Lorna for more information 0922-337-8725 kagpadayon man ang ilang enrollment dira abyan. Contact lang si Ma'am Rotherlyn for details sa 0928-935-6707. Tita Ninfa de la Torre, good morning. Tita Toto Gilaran, maing aga sa imo. Salamat din sa pagpamati dili sa DYVS. It's now 10:09. I'll stay tuned abyan. I will be right back.

0: radical ang magmahal.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman na kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mo na sa yung ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwede mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Defeatives mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalala na lagi naman natin nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
4: Ang kuryente matitid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Pit Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matapong nga mga tanawon nga aton mapabugal.
6: Ari ang nido kagkuron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, malapas ko sa Cebu, Halangang Bansa ang Leyte, Sipanay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
5: Baguio,
6: Subic,
5: Batangas,
6: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod ng puno sa paghigugma, kundiin ang mga tao wa ay nagkatulaan sa paglaom kagkasadya.
5: White sand ka blue water? Kanami maglakad sa kakina ng baybayon.
6: Hindi lang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tao ang hospitable kaglababol git.
5: Discover beauty,
6: passion,
5: and paradise. Discover Philippines!
6: Ang 1233 DYVS nagsuporta sa lokal na turismo.
7: Real Talk.
8: Working real minutes, Pastor Dan, you're listening sa Real Time with Daya. Thank you, Tita Perla Montalvo. God bless you. Sir Alberto Norbing Loreno, maayong aga sa imo, sir. Kaginatamyaw naton si Kaning, si Ramon, Jomarie, Marlene, Remy, Maninay, Elin. Kagsatanan nga pumuluyo sa Tayabas, Miramar, Subdivision Zone 15, Talisay City. Maayong aga sa inyo din sa kay Sir Alberto Loreno. Wow, salamat din Sir Alberto. Kag sumuman, ginapasalamatan din naton ang mga birato dira sa Binalbagan, si Ma'am Juvie Sanchez, si Tita Corazon Estelioso, si Tita Mila Araneta, sumuman Tita Nelly Gonzalez dira sa Valladolid, maying aga sa inyo dira. Kag sumuman si Nong Fernando ng aming mananap, salamat man sa kay ng Maricel Blanto, ng Richard, sumong man si Day Marisa Flores, si Angelica, maing aga sa inyo, si Sir Eugene Hadia, Pastor June Hadia, si Ma'am Bing Hadia, Toto Yael, maing aga. Kag sumong man, ginatabi ako si Cheryl Anong Matovida, advance, happy birthday, no? Happy birthday, God bless you. Kagakabay pa ang katutom sa Ginoo sa inyong magapadayon. No, nga maging matutong ka sa Ginoo kag good health, no, sa inyo ninong mat. Kag subong man ginatamyaw ko, may aga ng Leia ng Jeremy Daysam Kabugwason, mga members ng Kubay Fundamental Baptist Church, Kubay, La Carlota. Pastor Rodrigo Nyeri, good morning, mga biyanaton sa Community Bible Church, kag sa FCCC La Carlota, sa La Carlota Evangelical Church, Ma'am Josette Halandoon, Pastor Yu, may aga sa inyo kagdanan nga members dira sa La Carlota Evangelical Church. Subong man si Pastor Nap Caheda, may aga sa inyo pastor kag mga taga Barrio Site Fundamental Baptist Church, Pastor Nathaniel Caheda, good morning. Also si Pastor Edward Maglikian, Ma'am Aileen. Salamat gid, gaginatabi ako man si Ma'am LV Salvador, may aga sa inyo man ng Lenny Linggamen. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. So, abyan may arasang 46 ka mga area sa pungsod ang gina-forecast nga mag-experience ang dangerous heat indices sa sininga Biyernes, sumunga adlaw, May 15 abyan. So, noong inis sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o KUN, Pag-asa. Ang heat index liwat abyan, amunin siya ang apparent temperature When relative humidity is factored into the air temperature, kag naga-decrease ang ability sa atong lawas to cool itself. Namo na siya sa ang heat index abiyan. So, ranging from 42 degrees to 51 degrees centigrade abiyan. So, sa sininga category, ano siya, danger category ini siya abiyan. So, sa latest weather abiyan, ng update sa PAGASA, suno kay sa PAGASA weather specialist Chanel Dominguez, nga ang exposure sa mainit nga panahon abiyan, may risk ini sa aton nga health. Kag ang danger level heat indices na ito, makatugas ang heat cramps, kag heat exhaustion, samtang ang heat stroke is possible kung prolong ang exposure na ito abiyan sa adlaw. So, gani maghalong gikita abiyan, magwakita sa aton balay, kung importante gid ang kalatuan na ito, magbalos ang payong kalo, ang inyong mga panyo towel dira, kag of course ang inyong matubig, kag suksukin sa mga komportable, no, nga mga panapton. So, sa Metro Manila, ang peak heat index abiyan, gina-forecast at 42 degrees centigrade both in Pasay and Quezon City. Samtang 44 degrees centigrade naman ang gina-expect sa Tugigaraw City, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Hacienda Luisita, Tarlac City, Sanglay Point, Cavite City, and Borongan and Gian sa Eastern Samar. According sa PAGASA, ang iba't pagiging ng mga areas nga mag-experience sa danger level heat index sa sining adlaw Biyernes, ang Dagupan City, ang Bacnotan, La Union, ang Apali sa Cagayan, ang Aurora sa Baler, sila sa 42 degrees centigrade, subong man ang Olongapo City, ang Quezon, sa Infanta Quezon, ang subong man ang Calapan sa Oriental Mindoro, Coron Palawan, ang Aborlan Palawan, ang Daet Camarines Norte, subong man ang Roja City Capiz, ang Mabusaw Capiz, subong man ang Sikihor, ang Catbalogan Western Samar, Tacloban City Leyte, Maasin Southern Leyte, subong man ang Zamboanga City, Zamboanga del Sur, mga 42 degrees centigrade na sila. Ang 43 naman abiyan na included ang Tanawan, Batangas, ang San Jose Occidental Mindoro, ang Puerto Princesa, Palawan, Cuyo, Palawan, ang Legazpi City, Albay, ang Masbate City, Masbate, Huban, Sorsogon, ang Pili, Camarines Sur, subong man ang Iloilo City, ang Dumangas, Iloilo, subong man ang Dipolog sa Zamboanga del Norte, ang Agromet, Bukidnon, Davao City, Davao del Sur, ang Surigao City, Surigao del Norte, Hinatuan, Surigao del Sur, kag ang Butuan City, Agusan del Norte, 43 degrees centigrade ini sila. So, again, ang kategory naton para sa danger level, abiyan, basta sa 42 to 51 degrees centigrade, and danger category na sila. So, please pray again, no, nga mag-nubo-nubo inigawa, maghalong man kita abyan, kagina-advise kita to avoid staying outdoors from noon until afternoon or between 10 a.m. to 4 p.m. Kag, again, magdalagi kita sa protection naton against sa mainit nga panahon, abyan way, or suksok kita sa light-colored shirts and stay hydrated. So, abyan, sulihan naton subong ang mga health relief tips pagid or safety tips para nga makapalayo kita sa masakit sa sining nga mainit nga panahon abyan. Suno sa World Health Organization, no, ang aton nga mga ang dapat naton himuon abyan nga avoid gid ang pagwa sa aton mga balay kag maghimo sa mga mabugat nga mga activity during the hottest time of day. So i-play gid naton ang naga field work bala abyan, mga farmer naton, kagang iban pagid, no, mga driver, pangamuyaan sila naton nga safe sila abyan kung naga field work sila. Kag stay in the shade. Remember nga ang perceived temperature sa adlaw can be 10 to 15 degrees centigrade higher, no. Spend 2 to 3 hours during the day in a cool place, Nan. Be aware sa mga risk of drowning kung maglagaw, gimakabaw sa baybay or magpaligo abiyan bisan pa sa mga pool. Never swim alone. Kag stay informed about sa mga official heat warnings pareho sa dili sa DYVS or keep updated paagi sa pagpamati dili sa DYVS. Sa ato naman puloy anabiyan, sunod sa World Health Organization, gamit kita sang night air to cool down sa ato ng mga balay. Namin na siya, no, gilimo naton. Nga kung gabi, especially kung gabi, no, may mga baby kita dira, may mga elderly kita, or may mga pamilya kita nga may mga masakit. So, ang paggamit sa night air abiyan, nagabulig inipabugnaw sa aton nga balay. So, ang aton himuon, buksan nato ng mga bintana. Parang, bisan dulong sagwa, ang outdoor temperature mas nubo ini sang sa indoor temperature. Kung adlaw naman, kung ang outdoor temperatures are higher than indoors, kung mas init bala ang sagwa nga temperatures sa sulod, ano naman sila, daan ang mga bintana kag i-cover ini sa mga blinds or shutters para nga ma-block or mapunggan ang direct sunlight. I-turn off naman naton as many electrical devices as possible, no? Kung mas taas ang init sa gwa sa sulod abiyan, amon nga i-off na lang, no, ang aton nga mga suga bala kay nagadugang na sila sang init abiyan, no? So ano pa gilang imo naton sa balay naton kung narakit sa balay, use electric fans only kung ang temperatures are below 40 degrees centigrade or 104 degrees Fahrenheit. Kung ang temperatura naman abiyan, above 40 degrees centigrade, ang mga electric fan mag-ano ni sa ato lawas, no? Mag-init. Pag mo na nga makabatsyag ang isang gagawa ang hangin sa electric fan, init man. Tungod nga, ang temperatura abiyan, 40 degrees up, no? Kung 40 degrees up na ganing temperatura sa sulod sa balay natin or sa as a whole, i-avoid na ito ng paggamit sang electric fan. No? Kay ang magagawa dira, ano, init man. Kung below 40, amula na paggamit na ito. Kung nagagamit naman kita sang mga air conditioning, iset ang thermostat sa 27 degrees centigrade or 81 degrees Fahrenheit and turn on an electric fan. Kay magabulig ini pa bugnaw, no, sa aton nga room, no, makabatsyag kita sang 4 degrees centigrade cooler abiyan. Again, magamit kita sang aircon, iset ini sa thermostat sa 27 degrees centigrade, kag i-turn on ang electric fan kay magabulig pag ipabugnaw ini. It can also save up to 70% sa imong electricity bill for cooling. Nan. So, muna siya, ma'am, siling kita nga, dubli lang kita ng gasto sa electricidad. Pero, abiyan mo lang ang number nga ginset sang World Health Organization. I-27 degrees mo ang thermostat sa imong aircon kag i-turn on mo ang electric fan. Para mas bugnaw, no, kag makatipid ikaw sa kuryente. Remember that it may be cooler outdoors in the shade. Amo na sa abiyan, no? Kag sa ato naman nga lawas, abiyan, no, para mapabugnaw ang lawas naton kag mahydrate, gamit kita sang light and loose feeling clothing and bed linens. Take cool showers or baths, no, kung hindi ka malang kapoy, no? Amo na ginilimo ko kisa kong gabi, abiyan, no, nag-half bath gid ko, no, basta nakapahuway lang ang lawas, no, ang para mabugdawan. No, ang pwede pag ginaton ni moon from time to time kung wala ka malang nakasapatos sa imong balay dira kag kun nakabatsyag kag gid sang init, no, ka nami na kun ihinyo ibutangan mo kumbaga ang imo tiil, no, ihinawan mo abyan or butangan mo tubig, no, kay para nga makabulig man ina pabugnaw sa lawas naton. Wet your skin using a damp cloth, pwede man na siya. Spray or wet light clothing. Nan. Kag drink water regularly. 1 cup of water per hour, at least 2 to 3 liters per day abyan. Amo na siya, no? Ang usually ang gina-recommend sa aton abyan, 8 to 9 glasses, no? amo na siya, pwede na siya regular. No? Ka, basta amo na, hindi lang kita mag-miss ang water na ito ng intake up yan. Regularly check in sa mga vulnerable people sa imo nga balay, sa imo pisina, dira, especially people over 65 years old and those with heart, lung, or kidney conditions, may mga disability, kag living alone, no? Kung nagkasanon sila, check man natin sila, abiyan ang ilapamatsyag, no? Ang ilang mga kondisyon. Proteksyonan man natin ang mga infants natin, ang mga kabataan. Never leave children or animals in parked vehicles for any amount of time. Hindi sila pagbabayan, nga ara sila sa sulod sa salakyan, abiyan, no? Nga lawig. Kaya ang temperatura can quickly become dangerously high. No, masuffocate na sila kag delikado gid sa ilang sa ilang health kag sa ilang kabuhi. Again, hindi pagbabayaan ang mga kabataan or mga hinuptan mo dara or mga pet nimo sa imong salakyan. Kag avoid direct exposure sa adlaw during peak hours. Again, amo na siya, no, hindi lang magpainit dira. Kung hindi importante mo kalatuan, hindi magwa sa imong balay abiyan unless, of course, kung ara kaya sa imong garden, may mga kahoy dira sa palibot, no, ara ka sa imong terasa, no? Nga kung sa dinda mo mga tanong, bugnaw, amo na gagawa. Pero kung direct gidya, no, ara ka sa malakad sa dalan, nga lawig, avoid yun na nato na abiyan. Or as much as possible, mapahandong kita or staying indoors instead. Shade can reduce how hot you feel by more than 10 degrees centigrade. No, kagari pag-inap yan. Ano pag-inap ang mga tips natin sa mga kabataan? Never cover an infant stroller. Nan, kung may mga stroller, nag-ara sila sa stroller or nag-gamit. Pram with dry fabric. This makes it hotter inside the carriage, abiyan. Instead, no, imbis ibutang sila sa stroller, gamit kasang wet, thin cloth, and re-wet as necessary to lower some temperature. No, kung ibutang mo gin man siya sa may stroller, abiyan, gamit kasang thin cloth, kagpwede mo ni magbasa gamay, no, ang mga portions sila, abiyan. Combine with portable fan, no, kita mo na mga stroller sa mga bata, may mga fan gin, for even greater cooling, no? Ano pa gids? Dress children in lightweight, loose-fitting clothing that covers their skin. Hindi gid pag-expose ng ilang lawas sa adlaw abiyan. And use wide-brim hats, no? Butang man sila kalo kung kinalagi nila magwa, no? Of course, ang sunglasses need man nila abiyan and sunscreen to protect them from the sun's rays. Kag follow the guidance on keeping your home cool to maintain a safe indoor temperature para sa mga kabataan. So ano pag itabiyan ang mga tips naton? Okay, wala labot sinabiyan. Again, ngita kita sang good spot for an electric fan. Ang mga electric fan nila naton, masiling kita gamit kita electric fan, gainit man nagyapon ang gagawa dira. No, pero kung may proper kita ang placement sa mga electric fan naton, abiyan, it will do better sa aton than harm. No? Proper placement sa imong electric fan can make a big difference sa airflow. Ano? Dapat aware kita, abiyan, kung diin nagahalin ang natural wind direction. Kaya kung kisa, hindi insyakto ang direksyon sini, no, sa electric fan. Wala sang kisa, wala may nagasulod nga hangin or sometimes init gid ang panahon abiyan. So, ngita kada sang spot, no, sa naming spot para sa imo electric fan. Like, amo to kagina, kung may aircon ikaw, 27 degrees centigrade plus ang imo nga electric fan. No, kag ano pagid, ang basta init ng area sa imo balay, hindi mo dapat pagbutang ang electric fan. Pangita ka na sa spot kung sa diin ang bugnaw bala ang hangin na ginhali na niya ang source niya. Another pagkitabyan, isiguraduhin mo ang imo nga bedrooms have at least 2 windows. Na, naman mo siya kilikin na recommend, no? Stay up to date sa latest health and wellness, abiyan, no? Having more than 1 window allows air to circulate better inside a room. Kung magpatindog ka pa lang balay, kaplano ka pa lang magpatindog balay, abiyan, amo ni ang recommendation sa aton. Sa mga expert nga, as much as possible, may duwa ka window ang aton nga bedroom, no? May nakakita na sila niya, no, sa mga balay nga duwa ang iyang bintana, tsako na sa, no? Sang sa isa lang, no? For ano niyang reason abya, no? Sa health reason, no? For security reason naman niya, of course, kailangan ibutang mulak ang imong bintana. Ideally, duwa ang bintana kay ang dynamics ng hangin abyan, may sudlan ini kag may wagwaan. Namo na siya. Comparing a room to a closed container. Namo na siya ang dynamics gali abyan. Kunda duwa ang bintana or the more ang iyang sudlan, may magwaan man siya abyan ang hangin. Kag kung nagasulod naman, kag puno, kag wala sang sudlan, no, ang hangin kay puno naman, so ang hangin sa sulod naga ano lang nagkatipon, so amo na ang ginatambal nila sa Tagalog, kulob na ako, no, no? So dara lang ang hangin, wala nagacirculate, wala abyan, so amo na kinanglan.

Pero sa mga expert, ang darker colors nag-absorb sang heat radiation. Amo na galing nga kung black example ng mga bayo kung magpainit. Kapag yun pag yun ang lawas mo, init. No? Makabatsyag kapag isang dugang nga init. Nagadubli pag yun ang init. Abyan. So, tungod nga, dark ang imong nga bayo. Ideally, ang iaton balay abyan, kung gusto mong mas bugnaw, ipintahan ini isang puti or light. Kaya nag-reflect in isang radiation around 70% to 90%. Again, no? Hindi lang sa bayo naton, but sa aton man nga balay, abyan. Stick to white or light-colored paint. Kag ang dako man nga factor, abyan, sa una, no? And it can make the house 2 to 5 degrees centigrade cooler. Again, mas stick kita sa white or colored paint tungod nga nag-reflect in isang radiation around 70% to 90%. Kag mga 2 to 5 degrees centigrade ang kabugnaw sa ni. Ayan, di ba la? No? So, pili ka. No? Darker or lighter ng color, ayan. Pero, for now, gusto natin sang lighter ng color, ayan, para mabugnawan kita. Another pagiging tip, keep windows clear of obstructions. Kaya ina na-mention natin na may duwa dapat ka, bintana, no? Kag ang kabalo ka nga wala sa mga obstructions sa aton nga bintana. How? Kahit kung may obstructions dira or may sablog, no? Kung sa hiligay nun pa, may sablog, ano pagiging ng term natin sa hiligay nun, no? May sablog dira sa aton nga bintana, maka-prevent in isang proper airflow. Again, kung may mga blocked windows ito or sublag ang aton ng mga bintana abyan, maka-prevent in isang proper airflow kag mag-reduce ang natural ventilation. Kumbaga, mas ginot, no? Kwaon ni na ang mga obstruction, ang mga sublag, nga sa bintana naton para hindi mabuhinan ang natural ventilation. Again, keep windows clear of obstructions. Kag another pagdiri nga tip abyan, don't underestimate the power of plants. Nan, mabakita kung kis itapso na lang nato ng mga ano nato no mga tanong kay wala man nagapamunga, no? How about naman ang ornamental ng mga plants si abyan, abi naton parang mga beautify landa or for aesthetic purposes sa nata mga tanong natin. Abyan, hindi lang na ang purpose ng mga tanong natin. Muna, no? May kuha ko kita nga bunga. Abyan, but aryo, adding greenery around sa imong balay, makabulig ni reduce heat. Manoticing mo sa mga balay, bilang ang damo tanong, abyan, mas bugnaw, no? No? Di ba la? Pwede kita makabutang, no? Kung wala naman kita damo, hindi damo ang tanong natin, abyan, no, tungod man sa space na ito. Pwede kita dira kadbutang sa mga tanom nga man nakaano ba na? Nakapat, no? Sa aryong mas healthy kag mas better nga butang nga ano no nga sablag, hindi man ato mas siling sablag, no? Nga ibutang sa bintana abyan para makabulig nga mabuhinan ang init amoy ang mga tanom. Pero siyempre yung pili kadali sa tanom nga ano lang yun, ang size yun bala, enough lang bala, no? Nga, enough man sa, nga fit man sa imong bintana, nga hindi man tama, nga matabunan, gid ang bilog ng bintana, no? Kaya hindi sa makakapabugnaw, na sa karoon i-block yun naman ang hangin. So, enough lang ang size ng tanom, abyan, nga ibutang dampi sa may lapit sa bintana ni mo or sa mga balay nato no may mga tanong man kita sa sulod sa balay nato nakabakabulig na gilik or labi na gid outside sa balay nato makapahagan-hagan sang init kagat at the same time naghahatag sang shade sa aton and of course ang oxygen ang airflow mas nami di ba no amo na siya gali abyan ang purpose sa mga tanong nato so aga saludo kita no sa mga plantito kag plantita dira kapay pa nga mag-tambok pagit mag-healthy ang inyong mga tanom para mas bugnaw ang inyong palibot, no? Kag-healthier ang inyong life abyan. So, muna siya ang mga tips naton, no? May dugang pagkikita diri karon. Ano pagit ang mga creative voice ay han, kita ang mga Pilipino ang ginahimo para nga mapahagan-hagan naton
mabali na mabit ang heat sa sining summer, no? So istoryahan naman nila nato

Mainit ang panahon na kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon na mahimong magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini magkawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamo at tubig. Hindi magunat ng mauhaw at dismag-inom. Kung nag-obra sa gawa, magbahuwain sa mabugnaw upon may landong ang lugar. Magbayo sa komportable na panato na mas maayo ang light color. Likawan ang init sa adlaw, wali alas 10 ng aga, tugtog alas 4 sa hapon. Inigit pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod sa sasakyan biskan madali lang. Ini sa kapanundong, gikan sa Bacolod City Health Office, kagsininga istasyon, 1233, Radio DYVS. Ini ang 1233, Radio DYVS. Ang matamis nga tiyog sang kaluwasan, 55 na nga nagapalayak sang kabaturan sa maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.

10:46 at ang time, diri sa DYBS. Salamat din sa imong pag-upod sa gihapon abyan. Sa ato nga program, Real Time with Leia. We are a member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya nag-broadcast kita diri sa mong live sa aton studio at ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. May aga sa mga abyan nato dira sa Gimaras, no? Happy Manggahan Festival dira sa inyo kag today, magasugod na ilang Manggahan Festival. The 1 week na siya. So, we can visit abyan sa may Gimaras. Pero, lagi ka mo maghalong kay mainit ang panahon sa gihapon abyan. Ano naman ang mga Pinoy heatwave hacks nato abyan? So ali abyan ang mga strange but effective ways to stay cool. Magsiling kita heat index abyan. Amo na siya ang abyan no ang ginabatsyagan or mabatsyagan nga init no sa aton nga lawas abyan no ang heat index. So, basta 41 degrees centigrade up, gani abyan. Kamuto kagina na mention na ito, danger level na siya abyan o ang heat index na ito. Kagsubong man, ano mga practical, no? Pwede na ito mahimo abyan or ginahimo na ito ng mga Filipino. Halin pa sa una, I believe, kag-iban bago na nila mahibaluan, no? Mga hacks that will keep you from melting faster than an ice cube abyan, dili sa ito sa Pilipinas. Una, ang basa nga bimpo, no? Sa batok method, amo na siya ang may ginabutang tabalang ano na niya, towel, partner bonar, no? Si Bin, sa ato ng term, basa na, no? So, amo na siyang ginatawag nga da basang bimpo sa batok method. So, kita ang mga Pilipino, abyan, dugay ni naton gina, ano ginahimo sa mga kaluluhan pa ni naton, no? Yes, no? Si partner bonar na mo, ni siya isang mga creative ways, no? Kundi inya ginabutang ang iyang ang iyang bisibin, no? Nga basa, hindi lang sa batok, abyan, no? Kay, scientifically, abyan, ang evaporation nagapabugnaw sa aton. So, ang ini nga method, yes, ang gamay, bisan gamay lang na towel, take a small towel, ihuluman ini sa cold water, no? Pwede man kun wala cold water sa tap water lang, no? Kun wala kang gidara ice nga makita, no? Basta kun meron man lang cold water, ianon mo na siya pugaon kag ibutang, no, sa imong likod sa imong sa ano eh, sa liog mo ba, likod sa liog mo. So bonus points abyan kun you stick it sa may freezer pagidya first. For that aircon in a towel effect. Nan. Amo na ito kagi ko na gibutang ko na isa yahong, no? Gibutang sa ref. Namin na siya abyan. No, ibutang ba lang yung mga sibil, basun mo ana, ibutang sa yahong badala or sa suludlan, bisan mga 1 to 2 minutes na guro, no? Or mga 5 minutes, ibutang sa isa freezer. Ginatawag na siya nga aircon in a towel effect. Na, di ba? So, kung extreme level naman, abyan ang panahon na ito, kung danger level na bala, kung tama, nagkainit, pwede mo na siya nga ipari sa handheld fan for an instant DIY Arctic breeze. Nan. Ang imutublagin ang basa mong towel, pwede mo na siya ibutang lapit, no, sa imong dauso na subuno ang mga handheld fan. Ang easy to carry ba lang ang mga electric fan or chargeable fan abyan, no, chargeable galing ang fan kaya ginadala na ito mo. So ipalis mo na siya nan ang imong towel dira lapit lang, no. Amo na siya ang aircon in a towel effect or the basang bimpo the batok method. Ikaduwa abyan ang banig versus mattress. Amo na rin siyang isa kahak na ito ng mga Filipino. So the ultimate sleep off. Ano naman niya ang banig versus mattress? Ang magtulog kita ba sa gabi, abyan, kapilin pa kong brown out, di ba lang? Hindi kita katulog, kay kagin, what? No? You could spend your nights tossing and turning on a heat-trapping memory foam mattress, abyan. Or, pwede ka man dira makaligid-ligid sa banig, no? Do mas bugnaw, di ba lang banig, no?
made from woven palm leaves ang banigs naton, allow air to circulate underneath you. Nga mas bugnaw ang banig natural ini, wala sang electricity nga ginagamit, no? Kag amo na siya no ang nagkaalaw sang air circulation abyan, no? Labi na gid sa dalom naton abyan, no? Magida kita unlike sang mattress, no, ang usually may mga foam pala. O nag-absorb ini kag naga-hold sang body heat like abyan, no? Amo na siya no nagagina ano ya, gina hold ya, no? Gina kumbaga gina tipon niya o ginapa tiner niya, no, ang init abyan, no? Kung mattress ang gamiton naton or ang may mga foam ni pala. Kag subong man i-ready mo lang dira, no, ang imo nga paypay kun brown out, no, unless na siguro kun nakadamo ka sa mga chargeable fans, di mas mayo gid, no, pero ang paypay bala tuod ang ano ni bala ang native ng mga paypay, no, makabuling man sa bala abyan, no, kun hindi lang kun gabi but kun nag-travel man kita kag amo na makapaminsan kita makadumdum kita nga ra kita sa snow. O mo na abyan, no? Kung banig ang aton gamiton or ang paypay. Kung you're feeling fancy naman, ibutang imong ulunan sa Ripagidyo, Basko, Pagidyo, no? Ang imong ulunan, kung gamay lang guruin, no? Ibutang sa refrigerator for 30 minutes before bedtime. No, grabe pag iniya, no, muni pag iniya ang mga haxel ni Abiana. Wala na to niya gin kuha gid sa mga haxel niya, no? Kun wala ka RFT, okay lang man na. Hindi man. Basta mo na. Ang body part mo na kuno ng foam ng ilingdaan, butang mo na lang. Ti kun may space pa eh, Abian. Pero ka muna, kun pwede lang, kun kaya mo lang, no? Pero kun di kaya, alangan man nga may mga ulod ang ref, wala iputang mo gita, no? Ang aton, gano'ng katawel, ito lang hindi na pwede pa. Pero, ang ulunan ato niya, ano lang ni Guru Yabian, no? The optional na lang niya. And number three, dali timpladong tubig. Di ba na? Ti, ang bato kagina nga, ang mga kabataan natun pa i-hydrate natun, di ba? Pero kung kisa daw ka boring, no? Mga bata bala boringan sila kisa sang claim na tubig. Pero hydration is key, remember abyan. Pwede lang man nato, no, nga ibutangan sang calamansi abyan ang tubig naton for refreshing vitamin C boost, na pwede na sa butangan mo lang dela kalamay, pwede man na ng kuno kumbaga calamansi juice nang guwa niya. Basta ang iba lemon panaganino, lemon ibutangan or cucumber, no, ibutang sa may tubig, mas cooler kag may sabor gamay kag healthy pa. Adi pagin salt plus water kay electrolytes ning guwa niya abyan, makadugang sa electrolytes. Kag kung may electrolytes ang aton nawas, enough ang electrolytes, less ang aton pamalhas, no? So kumbaga daw homemade ni siya ng mga ano nato, no, mga energy drink, no, ang asin kag ang tubig abyan. Ano pagin pandan infused water. Kaya ang hydration should also smell amazing. No? Depende sa inyo, mga nanay naton, mga creative mandira or mga tatay naton, no? Nga may sabor-sabor lang gawa. Basta healthy lang, no? Ang aton nga, tubig. Kay Ari Pagidyan ni Abian, no? So, muna sa no, ang itry naton, calamansi water, salt plus water, kagpandan infused water, or ikaw dira, kasi mga kapagidaya nga, ginabutang sa tubig ni mo nga mas nami ang sabor, healthy kag bugnaw. Number 4, the palamig sa mall survival strategy, or hindi man sa mall daw mo mga palamig sa mga abyan, no? Pero careful lang kita, no, kung din naton hindi kita gapakal or pwede man kita ang mahimo na lang para safe. Ang trick lang din abyan nga ariyo kadto ka sa grocery freezer section. No. Nga kung pag-grocery ka pala. Kaya ari pagido ng amo na siyang ginimo naton mo. Kumbaga air ara mas ara kita sa aircon in a box. Do something amo na sa no.
kay magkadokir ta sa mall, di ba la, mo na ang strategy na ito. Papabugnaw kita. Di ba la? So, mas namin na siya ko mag, ano, kamalang mag, magpalindahan ka, mag-grocery ka, kadto ka to dampi sa may, ano na, freezer section, or gina, kuhaan mo ba la sa mga ice cream, magbakal ka ice cream, or mga juice mo dira, di ba la? No. Dala ka dampi, mapupulubugnaw ka, iban gili ang makadto sa mall, or makadto sa mga, ano na, mga convenience store, partner Bonard, no? Kaya mapabugnaw. Pero syempre, mapakal ka man eh. Para may, ano man dala, no? Kumbaga may give and take lang ah. No? So, find a coffee shop naman with strong AC and one obligatory ice drink purchase rule. No? Hindi lang yung makadukad na lang ba si Dao. Malaga kadukad pag tutok-tutok hindi ka malagay magbakal abiyan. Pero somehow abiyan, no? Kung magpapakulod ka man lang or makadukad sa city or crowded area, kagun makaon ka man lang or mainom ka, kadukad na lang sa mall abiyan. Parang nga, bugnaw. Di ba la, health? Area health man nga ito, ginistoryahan. So, muna sa isa ka strategy ni mo. Ang bagay nino, kung feeling social ka man lang niya, pwede man nga ma-invite ka sa friends ni mo, daw mahambal silang termila sa mga Gen Z. So, muna or mga Gen Z na ma-mall hangout kita. Bawa mo nang ilang term sa mga barkada dira, or mga friends, no? And suddenly, amuna abiyan, no? Nagapabugnaw na gili, no? Dira, lawig na mga 5 hours at iba, no? Ipapabugnaw. So, okay lang man abiyan, ha? No? Yung mga strategy na to, ma-mall hangout ka mo, dira. No? Kag of course, mag-hangout ng gili man ka mo, hindi lang pagbabaying, mag-goodman ka mo, dira. No? Balon ka mo sa inyo, dira nga, ano, no? Bakal sa pagkaon. And last, dili abiyan, ang umbrella indoors ang mga umbrella pakita sa sulod, no? Ayaw nga think an umbrella is just for braving downpours or kung magtigulan lang or kung magtigilinit. Think again, okay? In the midst of a relentless heat wave of yan, it might just be your new secret weapon, no? Even indoors, no? Tinga sa sulod balay mang payong pagid. No, with sunlight turning your space into a makeshift sauna, no? Kung may popping o mag-pop up kita dira abyan or may ara kita dira sang payong abyan, siguro sa ano ni within lang sa balay naton or being outside, no? Kung wala sang payong dira bala, wala ang inyong balay dira sang iba sa mga tanom, no? So payong creates instant shade, no? Cutting down on that unbearable radiant heat. Pwede na siya, no, kung labi na kung may dako ka mo dira ang payong sa guwa, bala. Pwede nyo na kung buta ka ma-set up ka mo dira, no, kung mapulupong ko, no, kung wala ka mo dira isang kahoy, ha, no? Check it up, abiyan, notch, by positioning it near a fan, no? Kag, sa to lang, nag-redirect abiyan ang airflow for a cool, concentrated breeze, no? Do, ara ka lang guru sa beach, no? Pero bugnaw, igawa ka, may electric fan, no? Or may arat ng chargeable fan mo, nga tupad sa, or nga, while nagpamayong ikaw, no? So, kumbaga, ang resulta sini, personal chill zone mo dira, no? No AC required, wala na kinala sa aircon, no? Personal chill zone, no? Ang imod payong dira, no? Kung wala sang shade dira sang kahoy, may payong ka na pungulupungko ka lang dira, no? Bugnaw para kasagwa. So, muna ang mga hacks sa mga Pinoy, no? Hindi pagkalimdiliwat, ma-review lang kita so yan sa aton nga program today. Ang basang bimpo sa batok method or ang sibin nga basa method abiyan. Kag of course ang banig life hacks, no? Hindi mo pagkalimtan kung magtulog ikaw, kung wala banig, okay lang, ha? Basta kung may banig mas nami, no? Ang timpladong tubig abiyan, palamig sa mall, kag ang muna siya, no? Kag ang umbrella indoors, no? Di ba lang muna siya ang mga hacks na to, to beat the heat or to have
heat relief no sa sini nga mainit nga panahon. I hope nga nakabulig ni Abian, Sir Almer Albito, GR Diaz, Belhera Balayo Marski, Ma'am Tess Villanueva, Sarah Jane Villaflor, si Jo Galan, Juji Ann, Jom Metri, si Vladimir De Leon, Ma'am Flor Delisa Lumano, Ricky Olimpo, Zeljoy Alastiere, Manang Alice Melendez, Jan Claver, Ma'am Marilyn, kay Mayor Kagpastor Paul Garganchel, may hagagin sa inyo. Enjoy your day, Abian. Pamatian naton si si Angel after sa aton nga program sa Kapani Malay Mo. Salamat kay Nung Bonner, Joel sa Control. This is your friend Leia. See you Monday next week, Abian. Enjoy your weekend. God bless you and take care. Bye!

rasa tenang. Kamusta kamu? This is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Nan, so ano naman ang aton iyang istoryahan subong aga? What do we have in our plate today? Ang mga taga-Bacolod, dira, no? Nga mga kapanimalay, natingala ayhan ka mo nga daw gulpi lang nagdamo-tawo kag daw nagsinako ang syudad, no? Mga kapanimalay ina, tungod kay RD ang National Prisa Games 2026. So, let's do a quick check. Nakabati ba na ka mo sa prisa, ah? Wow, of course, nakabati, no? Nakabati, kita iya. And do you know kung ano ang buot si ganon sa prisa? It is the Private Schools Athletic Association. Na. And this 2026, the National Prisa Games, considered as the biggest stage for private school athletes in the entire Philippines, is being held diri iya sa Bacolod. An opening ceremony, mga kapanimalay, was conducted last week pa sa May 9 dito sa May Panaad. So, ang game started sa May 9 until May 16, 2026. So, hasta na lang ni Chea iabwas ang prisa-a, no? Kay, if I'm not mistaken, no, the fact is, tomorrow, May 16, is going to be the closing ceremony of prisa-a dito naman sa May Panaad Sports Complex. So, mga kapanimalay, think of prisa-a as the Olympics of private schools. Kaya ang ultimate nga goal sa prisa-a, bala mga kapanimalay, is to sustain the country's inclusive grassroots sports program as a pathway to the Olympics. Nan, dira kita makakita sang another Haydelin Diaz kabay pa na, no? Kabay ko mo mga kapanimalay nga ang last naton nga hosting sang prisa in Bacolod was last 2012. So, more than a decade, 14 years to be exact. And subong niya, mga kapanimalay, Bacolod is so ready. In fact, bukadamo ng mga coordination meetings, mga briefings, no? Mga refresher courses for game officials, including mga tournament directors, ginapang-conduct na ina siya sang nagligad pa. Kaya nga, para na ma-strengthen ang coordination, ang mga standards and readiness ang tanan, no? Kinahanglan, istoryahan din na. So, ang mga coordination

sis para nga klaro sa ila kung ano ang ila iyang mga obligasyon na amuna siya. So ang aton nga National Prisa Games, they brought in diri iya sa Bacolod more than 12,000 athletes, no, mga coaches, mga game officials, mga school presidents, can you imagine, mga school heads and other guests nga naghugpa diri sa Bacolod since May 5, and included ang mga stage mothers, no, ang mga supportive and exciting mga parents balang, mga tatay dira, ang mga asawa nga iban daya, ang mga girlfriends pagidaya kag mga iban nga mga relatives who are very supportive, nagaupod ina sila sa ila eya nga mga athletes, and they came from the 17 regions all over the country. They arrive by bus, they arrive by boat, and even they arrive by plane. Nan. And pag-abot na din nila iya sa Bacolod soil, no, they were met by our colorful and energetic mascara dancers. Nan. So, hindi pala so panamigid. And ang ato niya ng mga bisita, they were distributed to more than 20 billeting centers, including hotels and other guest houses. So kung ang ilan naman iyang billeting center abiya happened to be in a school with drum and bugle corps, they were also welcomed with enthusiasm, no, complete with the lovely majorettes na ang mga drum and bugle corps na nagpaabot ang mga nagpasulod ang mga athletes ba perte na yan ang sinigabong sa drum and bugle corps kag perte na ang mga kiki ay na sa ila yan ang mga lovely majorettes. So can you imagine nga since last May 5, ang Bacolod City had a powerful gathering of leaders, no? Ang gathering of athletes and soon-to-be champions. Ay, mga kapanyumalay, last 2 days na lang ang bilin. Subong ang last day siguro, ang ginahampang subo ang mga last 2 days, no, mga finals na lang and mga championships na lang ang ginahampang subong. Ang mga huay na gani games, no, ng mga athletes naga amat-amat na sila iya pala uli. Ang National Prisa Games 2026, mga kapanimalay, they were contesting 22 sports and various cultural event contests, no? So, hindi lang kay sports, kundi nga pati na mga academic and cultural competitions. May oratorical contest, may brain master, oh, this was very interesting. May singing contests via sa ilayang prisawitan bao. May mga ngalan-ngalan na siya eh. May prisayawan, no? Ang sa prisayawan naman, it covers mga dance sport and the like. Ang sa ilayang prisawitan, no, singing contest na siya, may mga vocal solo, may vocal duet, no, may mga amosina. So, lain-lain ng mga contests, hindi lang kay sporting events. And of course, no, ara man ang mutya ng PRISA 2026. Wow! Di daw binibining Pilipinas lang eh, no? Kaya ang mga contestants, bala, they came from 16 different regions in the Philippines. May isa ka region na they failed to send a mutya candidate. So that is why 16 lang ang contestants dito, no? 16 lang ang nag-participate. And mga kapanilamalay, makasadya lang, I had the opportunity to watch mutya ng PRISA 2026 ang Wednesday night dito sa newly renovated gym sa STIWNC, ang venue. And as a Westican, bonus sadyahan, hindi ko to note nga ang gym
aircon na. And acoustics, bow, kanami na ang technical booth na plaster na sa maayo. And of course, very impressive ang mga mucha contestants, mga basku, gano, they came prepared, gadya mga kapanimalay. I am sure na they did not just come to participate, but of course, they came to win the crown. Mga basku, gisilayatanan, I tell you, and I am sure, kung ako to be ang isa sa mga judges, sakitan ni ko to ya ulo ya para mag-judge kung sin o ang madaong. But syempre, at the end of the pageant, isa lang gid ang koronahan nga mucha sang prisa 2026. So, the crown went to a candidate coming from Region 2, si Ashley Gamboa. And of course, congratulations man to candidate from Negros Island Region for winning first runner-up, mga kapanimalay, si Miss Kim Biliote. And also from Region 6, mga kapanimalay, ang Region 6 nga contestant was represented by I.A. Mucha from CPU, taga CPU, si Elisha Caramel Vilvar. Wow! And you know what? Ang from Region 6 nga halin from CPU, no? Si si Miss Elisha Caramel Vilvar, she won as a second runner-up, and not only that, she also won 3 minor awards out of 4. Wow, congratulations gid, apat ang minor awards, tatlo gid ya ang nagkadto sa iya. So congratulations also sa iya yang able and supportive nga coach, no, si Doc Ermelie Halandoon. Hello, Dr. Ermelie Halandoon. Congratulations gid sa imo nan. So, balik kita balaanay sa 22 nga contested sports, no? Basi pag malipatan natin, it included basketball, of course, volleyball, football, swimming, athletics, badminton, table tennis, taekwondo, chess, and more. And these games, no, they were played in different venues. Like, ang volleyball, dito siya sa La Salle, covered court, ginhampang. Ang basketball, dito sa La Salle Gym, ang iba, dito sa San Agustin Gym. Ang swimming, dito sa panaad nga pool. Ang athletics, dito sa panaad man nga oval. The table tennis was played dito sa may Saints Co. Na, dito sa Saints Co ang table tennis. While ang mga academic and cultural events, halos na dito gin hampang sa SDIWNC na. Okay, question mga kapanimalay. Nga ang kinahanglan, we should care about prisa ahaw. Why man ko, at least sa pamilya ko, tinga ang kinahanglan, interesado, hindi ko nga dalihaw, no? So, ari-ay mga kapanimalay. If you are a student, this is your chance to see what level you can aim for. Kunin na balang gusto mo ya, magpili, gusto mo ya sports or gusto mo ya cultural, this is your chance, no, kapay patani nga nakalantaw. Kaya, no, you have to come and watch, and this is a free motivation. Why labot sina, free ang entrance sa tanan ng mga playing venues, mga kapanimalay. Kung ikaw man parent, no, ang prisa ay, this is a very safe and organized path for your kids to earn scholarships. Like damo NCAA, damo sa UAAP, na mga national team players started sa prisa. Ang iba, they started from palarong pambansa.
Tangkon ikaw man iya abi iya business or ikaw iya businessman or entrepreneur, bao mga kapanimalay, thousands of visitors means hotels, restaurants, transport, no? Pasalubong centers, they will be very busy. And this is an economic activity for the city. Kung ikaw makulod nun, carry the pride, no? Kung naginalawag ang ato ng mga athletes, biko nagdaog sila, no? Ang Bacolod, ang Negros Island Region, gina-flash, gina-sheyakag, gina-announce na siya in front of the whole country. And that's free promotion that we don't need to buy na amugin na siya. So, kung ikaw bakulod nun, no, tagaan man sa mga sang pleasantness, no, ang ato niyang mga bisita, show them that we are the city of smiles. Kung nagpabulig sila, like kung nagpatuloy sila, kung hindi sila makadto, hindi pagpatalanga, buligi sila, no. Kung nagpakal sila, hindi pagpamahala, kundi paayo. Ah, I think these people that will come back, no, if they think na ang imong ginabaligya barato or ang imong ginabaligya abiya, na met na amuna siya. So, ang bottom line, mga kapanimalay, national prize isn't just sports. It's education, it's economy, and identity in one event. Okay, so God bless everyone. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.

0: tumor sila so.
1: Mm-hmm. And na-share kay na sa ni Casey nga ikaw magaling mismo no, ng sporty ka man. And also their father man.
2: Yes. Mm-hmm. So, si daddy nila, swimmer before. Ako, volleyball player and nagka-taekwondo ako before.
1: Wow, no? So, gigili sa ilaman niya, linyada man, no? Sige, let's proceed, firstly, as a working mom, mm-hmm. no? So, paano mo na ginamanage ngayon mo daily life while also caring sa school-age children? Kasi window nga po nag-eskwila ng mga bata, ng kadami sa requirements, sa mga kinanglanon, and ang mom gita hands-on nila, no? So, how does your typical day usually look like for you?
2: Mm. So, to be honest, wala perfect balance mm-hmm. sa tanan sini. So,
1: wala formula.
2: Wala. Mm-hmm. And, dala ko ka-amaze as sa mga mothers mm-hmm. na I think they have superpower to balance everything, na manage nila tanan. Like, every day may chaos happening sa surrounding, sa balay.
1: Yes.
2: But the mother is the one that keeps everything in order. So, mm-hmm. for my day, I normally start around 6 a.m. Mm-hmm. Wala na ko to get my kids ready for school.
1: What time is the school?
2: Dapat by 6:50 hour na sila.
1: Oh.
2: Kay ga-start na ang ila flag ceremony. Mm-hmm. Then, pagpuli ko sa balay around 7, ma-start na ako work.
1: Okay, and you work as online?
2: Yes, mm-hmm. online. Mm-hmm. Privileged enough ko nga kaka-work ko sa online na makatagya po ng attention sa kids. So, ang 7 a.m. ko mo work, first job ko pa lang na siya. So, 7 a.m. until 3 p.m. na siya.
1: Mm-hmm.
2: And then, my second job, kagalas na siya from 3 p.m. naman until 11 p.m.
1: Mm-hmm.
2: Pero during those times na ga-work ko, gaka-sugat pa sila sa school, okay. Gaka-dala ko pa sila sa training nila sa swimming, mm-hmm. and amo na normally akong routine every day.
1: Okay, also thank you for sharing that. Indeed, sa sini nga time, ang working mother nga word bala, no? Medyo lai na siya, no? Kay kalabanan sa mga working moms, sa mga medyo flexible na, kahit iara ng online work, like being a virtual assistant or an ESL teacher. Para sa imo, ano man katapo nga factor nga may ara na bala available nga online work, hindi na bala nga traditional, hindi nga 8 to 5, dara ang work mo.
2: Mm-hmm. So, dako ang advantages niya kay before man ko nag-start sa online, na experience ko man mag-work on, sa office.
1: Mm-hmm.
2: Sangga, work ko sa office, normally, nabili kong kids sa helper.
1: Mm-hmm.
2: By the time nga ma-hands-on ka sa ila, mas maamag na sila sa helpers.
1: Okay.
2: Medyo legalay yung hilabot sa imo.
1: Mm-hmm.
2: And it would hurt you as a mother
1: mm-hmm.
2: na gag-grow up sila nga lain na ilay na amagan.
1: Mm-hmm.
2: So, mas binipili ko nga maghalin sa office-based nga work kag mm-hmm. nag-transition ko into online.
1: Mm-hmm.
2: Kaya gusto ko, I am present kung kinahanglan ko nila.
1: Yes, kay hands-on, kagigit sa ila man yung mga daily activities, mga needs nila. Okay, no? So, diigil mapos ang being mother sa sininga generation, no? Mostly, nag-work na gid.
2: Mm-hmm.
1: And, ang balancing, balasang time mo, kagsang imo man yung energy, kiti na 24 hours man nga,
2: mm-hmm.
1: nga full gid na yung energy, no? So, I'm praying gid sa tanan yung mga working mothers, no? Pakabakod lang, kabay pa ang hinugid magatags ng strength sa inyo. And, sa anong pagbadayan, Casey, sa mga sports naman sa mga kabataan, no, ano ang, what made you decide to allow or maybe encourage kids sa mga kabataan na mag-join kids sa sports?
2: So, like mga na-mention kagina, me and their dad are also athletes before. Mm-hmm. So, si daddy nila ang swimmer. Yes. And ako naman nag-volleyball ko before. And kadako sang life learnings na nakuha namon mm-hmm. when we were younger. And gusto man na naman ma-instill sa mga bata, ako na i-encourage ko sila mag-sports also. Kag-swimming is good sa health-wise. Ako daan, nagdako ko nga masakitun ko, permi ko ka gina-asma, permi ko sa ospital. And hindi ko gusto ma-experience sa mga kids na. So, sa unang doctor nga basa ko, hindi ka pwede mag-sports. Pero, gin-try ko gid kay para ma- expose ko pag maka-meet ko other people.
1: Yes.
2: So, amo man ang kalatabo sa mga kids ko subong. Ang kids ko, to begin with, they are very shy.
1: Mm-hmm.
2: Pero ga-learn sila nga mag-communicate. May disiplina sa ila. They have to wake up early for training.
1: Mm-hmm.
2: So, life

0: learnings niya gusto kong din makuha niya.
1: Yes, Katie, it's different kung alam sila sa classroom mo, no? And it's different kung after classroom, may sports. Katie, sa sports, hindi lang na yung i-learn mo lang na ang inang skill, kundi araman na natawag na teamwork, araman na natawag na nagpakikisama ka man sa mga opponent mo, no? So, salamat, Katie, sa pag-share sina. And, ako pa mangkot, gaano ka-importante nga aral ng suporta sa kamother, sa especially no, sa mga young athletes nga, of course, sa ilang mga competition, hindi man every time nga winner sila or hindi man nga may awarded sila. So, paano mo sila nga pa-stay lang pala ng encourage lang sila gyapon, kag, especially on times nga grabing pressure, kagang challenges.
0: Sang una, sang nag-volleyball pa ko, wala ako sa support system the same way as what I'm giving the kids right now. So, my mom had to work in the US to support the family. Ang dad ko naman is not that present man sa mga competitions namon. And it was hard growing up as an athlete na wala ka support system. Okay. Maglanda ka sa crowd, wala may ka-cheer sa imo. Nasun mag-mapildi ka, mahili ka on your own. Wala may ma-cheer sa imo. It's okay, it's okay. Or the most important thing also na na-realize ko right now is the word, I'm proud of you. So, among pagit na ang gusto ko nga, ara ko permis sa mga bata, madao man sila or ma-pildi, and then I will have to tell them nga, I am still proud of you whatever the result will be.
1: Wow, no? So, salamat gid Miss Casey sa pag-share sina. That is very personal, gid no, kag-heartfelt, genuine, gid katama. And, indeed, no, nang taingid ko nga ang parents sa bleachers, nagkatanaw, nang pagtanaw sa bata, bala nga, si mama, hindi ko makulbaan, no, dumamo sina. And, I believe bala nga, kung sa childhood ta, kung ano bala nakita nato niya kulang, the time nga mag-parent na tagin na try, tagin nga hindi ma-experience sa ato nga bata, no? And we aim nga mas maayong ilang ma-experience, ang ilang kayumtangan, kay tungod nga we want them to experience kung ano ato wala man na experience before, no? Thank you sa pag-share, sina. And kadukita sa values upon life lessons nga ma-learn sa sports, no? Ikaw, personally, ano na-learn mo sa una? Kag sa imo man yung pag-tanaw sa imo kids, ano man ila na-learn sa ilang mga pag-intra?
0: Oo, so pag sang nag-grow up ko, mas naging more open ko for learnings. Kay hindi man pwede nga, just because you want to learn this, magpagkabuwas pag intra mo sa gad ka na.
1: Oh.
0: It will take you a lot. So, my kids started when they were like 5 years old. Sa swimming, they learned to swim sila during summer. Then, off and on naman. Until sa nag-decide sila nga, they want to do it every day. So, training nila is every day. So, dara kasulod ang discipline nga kinanlan nila every day. Dara man kinanlan na maging listener sila sa mga sa coach nila, may respect sila.
1: Yes.
0: And kabalukong swimming is an individual sport.
1: Mm-hmm.
0: Pero, it's like you said kagina, kinahanglan may teamwork yapon.
1: Yes.
0: Kaya sa team namon, you'll also have relays.
1: No, more relays.
0: So, kinahanglan ka, support ka man sa imo mga upod.
1: Wow, no? Indeed. May mga ma-learn din ang bata sa sports nga hindi niya bala makuha lang sa four corners sa classroom, no? Kadamag din sa naton man niya nga na-learn for today. And antes kita magpadayo, no? Mag-break kita na ikadali kag aton nga topic tugay dugay, no? Amo naman ang ano ka-importante nga magpili sa nang insyaktugid or nagkakabagay ng sports sa particular nga bata, nga kaiti even, may mga times nga even magulutod pag ganila yung lain nilang leaning, mamundiin sila nga path. And, ari pag ginang tako man yung role, ano ka-importante man magpili sa nang coach nila nga mag-lead sa ila, at the same time, mag-mold man sa ila nga character in sports. So, ina sa pagbalik natin dili sa kapanimalay mo.
2: Sabi ng iba, once maging nanay ka na, tapos na ang maliligayang mong araw. Nariyan at pwede ka lagi dahil patatahanin si baby kahit happy baby. Nagisip ka ng maaga dahil paghahanda ang mga lansa si Junior at si Mister. Kailangan matuto ka pa maging mananahi, doktor, guro, kalaro, tagapayo. Pati pagiging isang kaibigan, kailangan kampanan mo. Hindi nga madaling maging isang ina. Ngunit kung ito'y ikaligaya ng iyong pamilya. Di ba't ang iyong sakripisyo may kapal?

0: Sabihan na gabalik kita din sa Kapati Malay po Friday and sa gihapon na po si Casey Hatton sa atang topic behind every young athlete is a supportive mother. Sa atang pagpadayon, ato na po mga katanabihan. Atong question niya, what are some, how important is it for parents to choose the right sport and the right coach for their child? Ano ang yan sis ng ilang mga qualities na kinananap ng tao?
1: So, sa tanan ng sports, may lain-lain na klase ng coaches. Okay. And sa journey sa akong kids na kaya-experience mo kami different kinds of coaches. Tsakto ka, paghambal mo nga, kinanlan, you have to ask the kids also, kung isa sa nga obra nila. Okay. If they're happy with what they're doing, kung gusto, ginilang yung obra nila. Kay, hindi mo na mapilit sa bata. Also, for the coaches, happy kami subong nga, ara kami kanday Coach Edmond, kay Coach Andy, kay Coach Mark, nga sila nag-stand up as second parents sa akong mga kids. Kaya hindi, by the time nga ara sila sa training, you have to let go of the kids. Hindi ka pwede ka kakokos. Hindi pwede. So, dapat i-let go mo responsibility. Hatag mo gilid sa ilakag, trust mo gilid ang mga coach. We also had coaches before, si Coach Buddy, which is the coach of their dad before man. So, swimmer pa si daddy nila. And then, naglakat siya. So, bulos ako si Coach Budoy, kag si Coach Bong, and ang among school coach si Coach Ray. So, tanangin sila may special role sa lives ng kids ko. Kagdamo sila na-instill, kagtanangin na-apply na tanan sa kids.
0: Wow, no? So, kanamigil sa mga tips nga to na batian. And, for si Tita Miss Casey, as a mother naman, no, paano mang, di ba naka-achieve na sila, may achievement sila na sila ng mga kids mo, and after sa ilang mga awards, nang can you share with us ang kung paano man ilang character, paano nang, first of all, can you share sa ilang achievements?
1: Okay, so, ang mga boys, usually we join local competitions. We have joined also sa Manila, naka-join kami mga pre-qualifying. We were invited to compete sa Hong Kong before. Pero unfortunately, it was not possible sa amon for financial reasons. Kaya medyo dako sang expenses. And all this, dako ugit ang sacrifice nga mag-halin sa nanay. Kay it doesn't mean nga kung athletic ang imo bata. Oh, scholars ni sila. No. Okay. They always start with the parents giving the support 100%. So, everything has to come from the pockets of the parents. Okay, yeah. So, mag-competitions, mag-pay kami sa mga competition fee, mag-pay kami kay coach, mag-pay kami for travel expenses.
0: Wow. And even ilang mga needs, no, like ila attire.
1: Oo. Oh, right? Kaya kung so swimming, may misconception kasi ang goggles lang kag-chasa nila, pero hindi.
0: So, ano pag-igali?
1: Sa need? Sa training nila, may aral sila pinayos nga fins. Okay, may aral sila na paddles sa hands.
0: Ay, hindi na siya kita. Ako competition.
1: Hindi na. Hindi na. Okay na. May kickboards. Tapos ang goggles na, hindi lang na isa. May aral na goggles pang aga. May goggles pang gabi. May head cap sila nga pang cheerleading. May pang competition. And sa pati ang chunks nila, imagine every day sila just so swim. May cheerleading pants and may competition pants.
0: Wow.
1: So, may mga competition jammer nila, it would cost around, ang cheapest is 5,000. So, times 2 pa sa ato kayo ako ng kids.
0: No.
1: So, ako na, nagkasulod makita agad kung ano ka supportive ang parents sa ilang bata. Kag, syempre, it's not easy. Kay, with sacrifices, kinanlan, may you as a mother also, may sacrifices ka. O instead nga, ibakal ko ako na, hindi ka lika kaya mas kinalan sa kids ko sini. So, ginabutang mo ang kids as priority than yourself.
0: Wow, no? So, salamat kids sa pag-share. Sinanong kita na ito na biyan niya. Hindi gilid basta-basta no, mag-sports ang bata, damang gilid na needs and even sacrifices man, support sa parents, especially sa mother. And with that, ano sis ang ma-advise mo sa mga mothers who are planning i-involve ilang children sa sports, mag-try ba lahaw, no, especially sininga summer?
1: Ay, gina-encourage ko gid ang mga mothers, gina-encourage ko kamutanan nga i-try nyo gid pangitaon ang right sports sa inyong bata. Not necessarily nga kinalan maging the best na sila, no? Hindi nyo paghatagan pressure ang inyong kids. Kay they themselves will find it for themselves. Kaya kung may competition, gabati ko nga, wala bata ang gusto mag-intra-competition, kaya gusto ma-pirdi.
2: Oh, yes.
1: Tabalo ko nga gusto nila magdaog, kaya kinuha nila 100% nila. So, less pressure for the kids, kag be prepared mothers sa mga challenges. Mm-hmm. Challenges, mga early mornings, nga bugtaw, mga busy schedule, expenses, kag tanan nga mga days nga ang bata mo ma-feel discouraged, mm-hmm. mas kinahanglan kanila sa mga moments nga muna.
2: Wow, no? Salamat kita sa encouragement sa mga mothers nga nagapamati subong, especially ang may mga gagmay nga kabataan, no, nga kabay pa nga gusto nila man may plano man nga mag-involve sa sports ng ilang kabataan. And kalasik sa natin tayo, no, as we end, sis, ano yung mong final message sa mga nanay nga nagapamati subong nga quietly nag-support sa mga handong sa ilang mga gagmay kabataan kaya even sa ilang activities every day?
1: So sa tanan nga mothers, mommies, to begin with, happy Mother's Day, belated happy Mother's Day sa inyong tanan. Your efforts matter more than you realize sa mga mothers na kapoy lang sa subong kabalo ko nga. We keep on striving to give the better opportunities for the kids, pero it will all be worth it in the future. Our greatest achievements is seeing the kids achieve their goals too. So, amen.
2: Yes, that's very true, no? Ano nga, kalipay sa ngayon ko makita ang achievements ng iya mga kabataan. And bilang ikaw man nga nag-suporta sa iya, indeed, the Sister Casey, ang ato ni mga kabataan, they look up to us.
1: Mm-hmm.
2: Kag kung sa mga bata, kaya kaya mo na, makaya ginila. Kaya tuwad na ba si mama nila mo, makaya mo na, no? So, tako kita nga itong roles as mother, and especially on this sportsman, no? It's not about winning medals, but also building character, discipline, healthy foundation sa mga aton kabataan. So again, salamat kids sa Sis Casey Hatton sa pag-share sa iyong experiences, kag sa iyong story, no, dili sa aton program, Kapan ni Malay Mo. Salamat kids Sis Casey, and good morning.
1: Thank you.
2: Yes, so yan, magabalik kita dili sa Kapan ni Malay, magapamati kita na isang encouraging words.
3: Ito po si Luis Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Convinced ka na ba na muling nabuhay si Jesucristo tulad ng sinabi ng kasulatan? How about the witness of many after he rose from the grave, nakita at nakausap siya? The words in the Bible point not only to Christ's resurrection, but even the resurrection of those who believed and have died, and those who believe and will eventually pass. Narito ang mga salita ni Juan sa pahayag. Nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang maghaling kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhay ng iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Nakita naman natin ang sakit ng kamatayan na hatid ng old age, sickness, accidents, murders, at iba pang paraan ng physical death. Mayroong dumaraan sa tindi ng paghihirap bago pa malagutan ng hininga. But those who died in Christ ay walang iisiping sakit dahil walang power ang second death na hatid ng final judgment. And can you see what kind of honor and privilege Christ will give to those who died believing in Him and suffering for Him? Paghahari kasama niya. Jackpot talaga ang mga faithful saints. Ngayon, there is a clearer picture of eternal life. Mahirap pa bang paniwalaan ang salita ng Diyos tungkol rito? mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Nagbalik kita din sa Kapanimalay Mo Friday, and indeed, no, importante again that we guide our children wisely sa sports man o pa sa ilang man yung daily activities. No? And we know nga ang sports nila na about winning or performance, but again, of course, ang pagbalansin man nato sa well-being sa bata. Kag, of course, importante again nga healthy siya, grounded, disciplined, and God-fearing. Ang mga pinaka-important again. So, sa tanan yung mga nanay nga nagsasakripisyo, no? And if you're listening right now, let us be encouraged by Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. And sa ato naman, pagtakop din sa atong program, updi ako abiyan as we pray. Heavenly Father, thank you for the gift of mothers and families. Salamat, Ginoo, sa tagsakamang nanay na nag-support, nag-encourage, and nag-sacrifice for her children each day. Lord, we pray especially for mothers guiding children in sports, school, and different activities this summer season. Kaya, Lord, magkatag strength sa ila kung sila kapoy na, wisdom in making decisions, and peace in the middle of busy schedules. Protect our children, Lord, as they train, as they play, as they grow. Kabay pang sports become not only a place of competition, but also a place where good character, discipline, humility, and perseverance are developed. Kabay, Lord, mag-guide sa parents sa pag-choose ng healthy environments, good mentors and coaches who truly care for the well-being of the children. Kabay, Lord, mag-bless kay Sis Casey Hatton, to her family, kag Lord, magapadayon paggamit man sa iya. Salamat, Lord, sa pag-share sa inyong story dito sa program, and I pray nga madamugiyat ng mga mothers ang encourage sa iyong story kag sa story sa iyong children. All this we ask and pray to Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you so much, Kapanimalay, for joining us today. And of course, thank you man sa ato niyo on duty operator. And of course, kay partner Ruth and kay Joel Manda sa my Facebook Live. Until next time, this is your program, Kapanimalay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home. And this is your working mom, Lisa Kapanimalay, Angel Guzom. See you again next Friday by God's grace.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madama mga fake news na nagalapta sa social media, ka-text messages. Bilang mga responsable na pumuluyo, kita ay may responsibilidad na makibanaan kag malikawan ang paglapta sa mga salakang impormasyon. Ari ang pila ka tips na makabulig para makibanaan ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalingan. Kung hindi inilagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sa opisyal na pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon na ang inaangabalita na verify sa mga basaligan na sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka-maayo para maging matungod, palihog maghatag sa tiyon na i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang pesa ka-konteksto. May mga fake news na nagagamit sa mga daan ng picture o kung daan ng video agad maghatag sa sala ng ideya. Siguraduha na ang impormasyon up-to-date. Magpabilin na updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
1: Ang oras ni BBS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Mayo 2 ang ulo sa ating mga balita para sa inyong oras alas ng Biyernes, Mayo 15-2026 sa Balita Lokal, Bacolod Collect. Giging klaro ang official na venue para sa voters registration sa tungasang online misinformation sa Balita National Rotational Brownout ipatuman sa NGCP anti-corruption campaign sa LTO na ka-record sa 56 kaempleyado ang ipasakaan sa admin cases. DOE, ERC, giging duan ng NGCP na ipaathag ang power disruption sa Luzon, Kabisayas. Sa Balita International, India ginkondinar ang pag-atake sa Indian flagged ship sa Oman. Kag sa Balita sa Sports, Alex Iana mag-aintraanay sa isa ka torneo antes ang French Open. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Unang kita sa balita lokal, giniklaro sa Commission on Elections at COMELEC diri sa Bacolod ang voter registration para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE nga patigayon sa Robinson's Place, Bacolod. Kagbalis ka ini sa ginasing sa social media post nga ang registration ginapatigayon sa SMC, Bacolod. Ginsining City Election Officer Attorney Catharina Trino kanya nga isa ka post ang nagas circulate kung nagalagaw halin sa Negros Updates nga nagasiling nga ang voter registration ginapatigayon sa SMC Bacolod hindi matuod kagpagpatalang lamang ini ginapabalo nga ang voter registration ang ginapatigayon sa subong sa Robinson's Place Bacolod kag hindi sa SMC Bacolod ini ang ginsiling ni Trino kanya ang registration site makitaan sa main atrium sa Robinson's Place Bacolod ang registration patigayunon humali Mayo 3 sa Dobdob 16 kag sa Mayo 18 sini o kun ini ang ukon sa kag sa Mayo 18 sini nga tuig ang katapusan nga adlaw sang registration halin alas 8 sang aga Dobdob alas 5 sang hapon ginklaro man sang COMELEC nga wala sang voters registration activities nga ginapatigayon sa Office of the Election Officer ukon OEO nga makita sa COMELEC Base Center sa sina nga mga inadlaw ukon PETSA bilang parte sang preparasyon para sa palabuton nga November 2 2026 BSKE ginapanugyanan ang mga aplikante nga magdala sang original kag photocopies sang tanan nila nga documentary requirements kag sa mga may-ara lang sang kompleto nga dokumento ang paghahatagan sang queue number ginapanugyan man ni Trino kanya sa mga magparehistro nga magdala sang ilang mga documents nga na photocopy nga daan agud malikawan ang pagka at rasar, bangod ang mall, nagabukas alas 10 sang aga. Ginapalugyan sa mga aplikante nga magdala sang ila ballpen kag magsuksok sang nagakaigo o konsakto nga bayo para sa biometrics kag photo capturing, kag ginadumili ang pagsuksok sang sleeveless nga bayo. Dugang pasini nga 800 ka Q numbers ang gina-issue kada adlaw sa anuman nga sahe sang transaksyon sa first come first served basis. Available man ang mga priority lanes para sa senior citizens, persons with disabilities kag nagabusong nga kababaihan. Bisan alas 8 sang aga pa nagasugod ang registration apang ginapanugyanan ang mga aplikante nga magkadto temprano agud masigurado ang smooth nga proseso. Ginaduso man sang COMELEC sa publiko nga mangin mabinantayon batok sa paglaptas sang unverified information sa online kag magsandig o kun magpati lamang sa official nga pahibalo halin sa Office of the Election Officer o kun OEO Bacolod City.
2: Balita 12:33.
1: Kadagta sa balita national, ginapatuman sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang manual load dropping o MLD o rotational brownout sa iba't ibang bahin sa Pilipinas. Sunod sa NGCP, kalakip sa mga naapektuhan sa posible nga brownout ang iba't ibang bahin sa Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Batangas, Albay, kag Metro Manila. Sa Metro Manila, posible ma-experiensyahan ang power interruption sa pila ka mga lugar nga sakop sa Manila Electric Company o Meralco. Kalakip man sa mga power distributor nga apektado ang nagkilainlain nga electric cooperatives kaangay sang ISECO, Xen, Pelco, D-Corp, SLCO2, NICO2, Area 1, Hazelco o Consagelco, Zameco 1, Penelco, Batilec 1, Canoreco, kag Aleco, kag ang iban pa. Ginaklaro sa NGCP nga mahimo kansilaron ang mga nakatalana ng rotational brownout kung magagamit na ang kondisyon sa power system, particular kung magnubo ang actual nga demand sa kuryente kung ipaanggit sa ginalauman. Ginapanugyan man sa ahensya ang publiko nga magkini kag sa paggamit sang kuryente nga may paghalong agud makabulig sa pagstabilize sang supply sang enerhiya sa pungsod.
2: Balita 12:33.
1: Hindi magnubo sa 56 ka tinawos ang Land Transportation Office o LTO ang ginpasakaan sang administrative cases sunok kay LTO Chief kag Transportation Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Kalikip sa mga kaso nga ginpasaka batok sa mga empleyado ang grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, extortion, falsification of official documents kag iban pa nga pagsupak nga may kaangkanan sa integridad sang ahensya. Sunod kay Lacanilao, kabahin ini sang ginpatuman niya nga kampanya batok sa korupsyon kag pagpatumbaya sa ahensya sa ilalom sang 7-point priority agenda nga nakasentro sa integridad, katampad kag dekalidad nga serbisyo. Dugang pasini hindi lamang mga operasyon batok sa mga fixer kag salawayon nga mga motorista ang ginatutukan sang LTO kundi pati man ang pagpanindo sa bahin sa kaugalingong sininga tinao agud mabalik ang salig sang publiko sa among ahensya. Sunod sa LTO sa kabilugan ng numero nga 56 ka empleyado, isa ang presidential appointee samtang 34 ang permanente nga empleyado halin sa Central Office kag naglain-laing original offices sa Metro Manila, Region 2, Region 4B, Region 6, Cordillera Administrative Region Concar, kag Caraga. Kalakip sa mga tikang ginbutang ang preventive suspension kag pag-file sang formal charges sa pila ka mga tinao samtang iban ipailalom sa investigasyon sang Central Office Disciplinary Board, Regional Administrative Action Board, kaga Department of Transportation o kundi OTR. Samtang this is says ka job order personnel ang ginkakas na sa serbisyo samtang duha ka LGU Auxiliary Enforcer kag isa ka Security Guard ang ginbawi ang Deputation Authority. Duha ka opisyal sa LTO halin sa National Capital Region kag Region 12 ang ginhataga naman sang stern warning bangod sa mga administrative lapses.
2: Balita 12:33.
1: Ginmanduan sa Department of Energy o kung DOE kag Energy Regulatory Commission o kung ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga magsumiter sa report may kahilabtanan sa asud-asud nga power supply disruptions sa Luzon kag Visayas sining naglipas lamang mga inadlaw. Inimatapos ang pagdeklara sang NGCP sang yellow kag red alert status halin Mayo 12 hasta 14 nga nagdulot sang temporaryo nga pagkadula sang supply sang kuryente sa naglain-lain nga lugar nga nakaapekto naman sang pila ka milyon nga mga konsumidor. Sunod kay Energy Secretary Sharon Galin, importante nga mahatagan sang klaro kag transparent nga paathag ang publiko na hanungod sa mga insidente nga nagdulot sang kakulang sang supply sa kuryente. May kaangtanan sinigin sigurado naman sang NGCP nga magasunod ini sa mando kag magsumiter sa mga kinahanglanon nga report samtang nagapadayon ang investigasyon sa nangin problema sa grid system. Sunod sa NGCP, nakasentro subong ang ila operasyon sa pagpadayon sang stability sa Luzon kag Visayas grids samtang ginahulat ang normalization sang supply sang kuryente. Kalakip sa ginapangayo nga detalye sa Department of Energy halin sa NGCP ang eksakto nga oras kaglapad sa mga alert declaration ginhalinan sang problema sa grid listahan sa mga planta kag transmission facilities nga may alas sang forced outages o kon derating reserve kag demand levels sa tong panahon sa insidente kag tika nga ginahimo agud mabalik ang normal nga supply sang kuryente. Ginhinamit man sang Department of Energy nga obligado nga magsubmiter ang NGCP sang initial report sa sulod sa mga 60 minutos halin sa anuman nga system disruption nga naayon sa nagapadayon kon nagairal nga regulasyon sang ERC.
2: Balita 12:33.
1: Ito ka sa Balita International, ginkondena sang India ang pag-atake sa isa ka Indian flood cargo ship sa kadagatan sang Oman matapos ini nga naglugdang kasunod sang ginasuspetsuhan nga missile strike. Sa ginpagwa ang paathag sang Indian Ministry of External Affairs, gintawag sini nga unacceptable ang insidente. Kaginbatikos ang padayon nga pag-target sa commercial shipping kag sa mga civilian. Ginkompirma man sang India nga safe ang tanang Indian crew members nga sakay sang barko matapos sila nga masalbar sa mga otoridad sang Oman. Sunod sa Maritime Security Firm, ang barko nga involved na hibalaan nga MSV Haji Ali, isa ka cargo vessel nga may 14 ka tripulante, kag may karga nga livestock halin sa Berbera sa Somaliland, pakadto sa Sharjah, United Arab Emirates. Gin-report nga may alas sa mga basko nga paglupok sa among mga barko lapit sa baybayon sang Lima Oman sa Strait of Hormuz nga ginapatihan dulot sa isa ka missile attack. Matapos ang paglupo, nagduhaw gilayon ang kalayo sa barko kabangdanan nga ginabandonar ini o kung ginbayaan ni sa mga tripulante antes malunod. Wala pa ginpangalanan sang India kung sino ang posible nga responsable sa among mga pagpangatake. Nagpanawagan naman ang New Delhi nga dapat likawan ang pag-atake sa commercial vessels kag anuman nga tikang nga makaupang sa freedom of navigation kag global trade.
2: Balita 12:33.
1: Kag sa balita sa sports, Alex Iyala mag-intra anay sa isa ka torneo antes ang French Open.
2: Balita 12:33.
1: May isa ka tournament pa nga pag-intrahan si Pinay Chinese star Alex Iala and this ang pag-intra si sa French Open. Bangod ng katala na iinga maghampang sa Interna. Strasbourg nga patigayunan sa halin Mayo 17 hasta 23 sa French. Ayon sa qualifying round paghapon ang 20-anyos nga Pinay sa WTA 500 event nga makabig niya nga warm-up antes ang French Open nga matabo sa Mayo 24 hasta Hunyo 7. Ang Strasbourg tournament ginalakipan sa 28-player singles main draw nga nagsugod sa tuong tuig 1987.
2: Balita
1: 12:33. Kagabi tunganin ko po ng balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manubalita, Ruth Clover. Para naman sa atin pa, Nungdong, may kaduhang kulito, 12:09, nagsiling pulong sang Diyos, pero wala niya pagkuha. Sa baylo, nagsiling siya, ang akon bulig, amula ang imo kinahanglan, kaya makita gil ang akon gahom, kung maluya ikaw. Gani, malipayon gil ako sa pagpabugal, pati sa akon mga kaluyahon, agon mabatsyagan ko, pero ang gahom ni Kristo sa akon.

I ni ang 1293 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayak sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tutob ang tanan mga kapatid.

0: Ang Patnubay, pakinggan ang gabay.
1: Ibangilis na Paul Mortis.
2: At Beth Flores po. So alam natin ating mga kagabay na sa bakasyon, no? So ingat-ingat lang po sa biyahe, ha? Kung kayo po ay mabiyahe na wherever you're going ngayong araw na to, God be with you. Diba po? So yun, ito po si Beth Flores ng Gabay Program. Awit muna tayo bago tayo magbatian. Kaya mo na, Daddy?
1: Tingnan natin.
2: Okay. Mga kagabay. Baba na din. Detasan. Yan, yan, yan. Ate pa. Ready? Six.

binip talaga ako sa iyo. Yan ang ating pinag-uusapan nga this week. So, kayo po yung nakikinig sa programang ito at gamit niyo po ay Transistor Radio or PM Radio. Nakukuha niyo po ating programa mula po yan sa One Corporate Center na iminabat po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at ganoon din po, Transistor Radio, PM Radio, ay yun nakukuha ang ginagamit. Nakukuha niyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng programa, gamit po ating

Buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish.

0: at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Live, na din pinag-uusapan po natin ang 10 qualities of a good employee, dahil today, May 1 is Labor Day. O sige, diretso na tayo. Noong Lunes po, pinag-usapan natin ang benepisyo ng mga magandang kalidad ng isang mabuting employee at ang kahalagahan nito sa security at promotion sa ating trabaho. So, nag-focus tayo sa kahalagahan ng dedication sa ating trabaho at confidence upang lalo na tayong mapagkatiwalaan sa mga task sa paglago ng company na ating kinabibilangan. Noong Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging reliable o maasahan at ang pagiging mahusay na team player. Dahil sa isang maayos na collaboration, mas maraming ideas ang nakukuha at mas marami ang nagkakatulungan. Kahapon naman, nag-focus tayo sa kahalagahan ng independence at hindi kailangang utusan, i-supervise, di ba po? Noong Wednesday, tama, i-supervise para matapos ang gawain. So, pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng leadership skills at ang interpersonal at communication skills. Lahat ng mga ito ay interconnected, pero ang bawat isang kalidad ay pinag-aaralan at sinasanay ang sarili. So, narito yung huling tatlo sa mga qualities of a good employee. Number 8, self-awareness. Ang self-awareness po ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang ating kalakasan at mga kahinaan. At ito rin ay nakakatulong upang ma-recognize natin kung kailan tayo hihingi ng tulong o ng feedback patungkol sa ating gawain na nagpaparaya din sa atin na patuloy na ma-improve ang ating skills. Sa patuloy na pagpapalawig ng ating self-awareness skills, mas madaling mag-reflect sa mga skills na ating natututunan mula sa pagsisimula natin sa ating posisyon. So, kabilang po sa self-awareness, yung mga sumusunod, isang matatag at strong emotional intelligence, nauunawaan ang ating role sa ating team, at ang paghingi ng pagkatuto o paghingi at pagkatuto mula sa mga feedbacks. Number 9, critical thinking. So, ang mga employers ay ina-appreciate ang mga employee na nagpapakita ng critical thinking skills. Ang skill set na ito ay tumitingin sa isang problema, pinag-aaralan ang iba't ibang perspective, at nagde-develop ng isang logical solution. So, kung ikaw daw ay may critical thinking skills, makikita rin ang mga ito sa'yo. Nagtatanong ng tamang questions, nag-identify ng strengths and weaknesses ng business, lagi kang aware o mapagpansin sa mga crucial o mahalagang detalye, nakikita ang problema at nagbibigay ka ng helpful solutions, nag-iisip sa labas ng traditional parameters. Kumbaga, ibig sabihin natin dito, you're good in thinking outside the box. At ina-identify ng mga organizations ang strong critical thinking bilang asset po ng kanilang employees. And last but not the least, integrity. Ang pag-hire ng mga employees sa kanilang pinagkakatiwalaan, ang employers ay maaaring mag-focus sa ibang areas ng business. So, kasama sa integrity ang mga traits tulad ng accountability at honesty. Ang integrity sa workplace ay nangangahulugang honest ka patungkol sa iyong capabilities at preferences. Halimbawa, ang pagkakaroon ng mataas na level ng integrity ay makakatulong upang makuha ang pagtitiwala ng mga kasama sa trabaho na nakakaalam na honest ka sa iyong ability na matapos din ang project. So, ang transparency sa workplace ay mahalaga dahil ito ay humuhulma ng kultura at success ng company. So, kapag alam ng iyong team leader ang kanilang na maaasahan,

samahan mula sa iyo, mas madali kayong makagawa ng team strategies na magdudulot ng success sa inyong department na magdudulot din ng success sa buong company. So kung ikaw daw po ay may integrity, makikita din ito sa iyo. Honest ka sa iyong work progress, ethical ka sa lahat ng iyong business practices. Alam mo ang iyong core values at ipinapahayag mo ito palagi at gumagawa ka ng desisyon ayon sa integrity at honesty. So, ang integrity ay isa sa pinakamahalagang characteristic ng isang good team member dahil ang honesty ay lumilikha ng isang environment na mayroong open communication. So, kapag ang employers at employees na nadamang malaya silang sabihin ang kanilang concerns, questions, at feedback, lahat po sa organization ay magbe-benefit. Ang ganda po ng qualities na ating pinag-uusapan sa linggong ito. Biro mo, mga kaagapay, di ba? Pinag-uusapan pa lang natin ang kalidad ng mahusay at maayos na employees. Eh bakit hindi natin lagyan to ng twist? Maari ba, mga kaagapay, sa pagpili ng mga taong ating iboboto, gamitin din natin ang kinakailangang qualities na ito. Tandaan nyo, good employee pa lang to. E paano kung magiging leader ng bayan? So, maging sa Senado o Kongreso, Mayor at ano man yan. So, ano? Una, may dedication sa Diyos at sa bayan. May confidence na may kakayahan siyang mangunda. Hindi lang siya puro fake news. Reliable siya at ang kanyang sinasabi. Team player siya. Marunong siya makipagtulungan sa mga mamamayan, sa mga kasama niya sa munisipyo, at sa mga organizations para sa kapakanan ng bayan. Napatunayan na niya sa kanyang mga ginagawa. Kahit wala pa siya sa politics, may mga nagawa na siya para sa bayan. May leadership skill siya at hindi lang puppet ng iba. Mahusay siyang makisama sa iba, may maayos siyang pamilya, mahusay na example sa komunidad. Alam niya ang kanyang strength at weakness at hindi siya mapagpakunwari. May critical thinking siya, nakikita ang problema, nagbibigay ng tamang solusyon. Higit sa lahat, may integridad at tapat sa Diyos, sa kanyang asawa, sa pamilya at sa bayan. Mga kaagapay, paliwanag pa sa sikat ng araw ang qualities ng mga taong dapat nating iboto, ha? Ito nga ang hinahanap sa ating mga simpleng manggagawa, di dapat ito rin ang ating inaasahan at hinahanap sa mga taong mangunguna sa atin. Kaya mga kaagapay, bumoto ng tama ayon sa mga kalidad na ating pinag-usapan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.

matatag, critical thinking, nagdadala ng solusyon, makikita ang problem niyang, makikita ang problem at bibigyan ang solusyon. Integrity, honest, magtitiwala sa iyo dahil mayroon kang integrity. Success ng company, success rin ito sa iyo. Integrity, malayang pag-uusapan, good employee, dedication sa Diyos, kapakanan ng lahat, family man, isang tao na naniniwala sa kanyang, you know, pagiging pamilya, at tapat sa Diyos. Napakahalagang bagay yan. At pag mayroong mga quality ng ganyan, ayan, sabi ni Beth, ibuto na ninyo. Amen. So, patuloy po tayo. Ang ating Diyos bang nagsasabing siya ay mapagmahal at kumakalinga, ay masasabi nating hindi timbang ang tili niya sa atin kailanman? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Pag-uulit ng tanong, ang ating bang Diyos na nagsasabing siya ay mapagmahal at kumakalinga, ay masasabi nating siya ay hindi timbang o balance sa kanyang dealing sa atin? Patuloy po ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, patuloy ang batayan ng katotohanan. Sa aklat ng Lamentation sa matandang tipan, Lamentation 3:32-33, ngunit bagamat siya ay nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Amen. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan man.

na dumarating sa atin. Ngunit tandaan na ang kanyang maibiging mga paggalingan na mula sa kanya ang siyang sa atin ang gumagabay sa panahon ng mga pagdidisiplina at mga kahirapan na ating dinaranas sa ating buhay sa mundong ibabaw. Mateo 17:12, pero sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elijah, pero hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila sa kanya ang lahat ng gustong gawin nila sa kanya. Kaya naghihirap din ang Son of Man sa mga kamay nila. Sa Lucas 24:26, di ba kailangang tisinig ng Kristo ang lahat ng ito bago siya pumasok o angkinin ang kadakilaan niya? Diyan

ng buhay na walang hanggan. Alamin at tandaan na si Jesus na siyang Kristo ay naghirap para sa atin. Naranasan niya ang tindi at sakit at hirap ng krus, ng pisikal na kahirapan, hindi lamang iyon kundi hindi mo madalumat na kaisipan na siyang walang kasalanan ang naging kasalanan kaya ipinako sa krus. Wow, tindi upang akuin ang sala ng mundo. Romans 8:17 to 18. At dahil nga mga anak na tayo, mga tagapagmana na tayo, kagaya ni Christ, at tanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. Para sa akin, hindi pwedeng i-compare ang paghihirap na naranasan natin ngayon sa karangalan na ipakikita niya sa atin. Amen po. Sa Hebreos 2:18, sa ngayon, pwede nilang tulungan ang mga tinutukso dahil siya mismo ang nagsuffer at tinukso. Dahil nakahihati tayo sa paghihirap ni Jesus Christ, makakahati rin tayo sa mga kayamanan ni Jesus Christ. Amen. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, 2 Corinto 1:3-4. Magpasalamat kayo sa Diyos na Tatay at Panginoong Jesus. Maawain siyang Tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat.

0: ng iba sa problema nila. At tayong lahat kay Jesus, tulungan, patuloy din ang iba. Magtulungan talaga tayong mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Sobrang totoo ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kapangyarihan naman ng banal na Espiritu. Amen. Wow. Amen. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. Tama yung sinabi nyo na yung pag-ibig ng Panginoon ay nakikita at nararanasan natin. Di ba, Dad?
0: Correct.
1: Opo. So, tama yun sa tanong na ang ating Diyos ba na mapagmahal e timbang sa kanyang dealing sa atin? Aba, ay syempre. Di ba po? Timbang yan. At saka kasi, tandaan natin, alam niyo lagi kong nalagi ako natutuwa nung pag naiisip ko yung lahat tayo, di ba, makasalanan. Pero dun sa ginawa ng Panginoon, pinalutan niya tayo ng kanyang ng robe of righteousness because of what He has done on the cross. Di ba, maganda yung paalala sa atin na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, dun sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naging mananagumpay, di ba po? At pag tayo ay lumalakad ayon sa kanyang katwiran, pinagpapala tayo ng Panginoon. At kagaya po ng ating pinag-usapan the past, this past few days, may mga pagkakataon talaga na dumadaan tayo sa sufferings, meron talaga tayong mga challenges, mga crucible ng buhay. Pero ang purpose ng Lord kasi doon, eh para po tayo maging, anong term natin doon, Dad? Maging lalong mas matatag sa Kanya, lalo natin siyang makilala ng lubusan, at lalo natin makita yung Kanyang dakilang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba, Daddy? Ganun po dapat yun.
0: Yung kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Panginoon.
1: Opo. Kasi kung hindi natin mararanasan yun, yun na kaya nga po dun sa, sorry ah, yung prosperity gospel, sa totoo lang, yung sabi mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng pagkakalain ng pagpapalain, partly true, totoo yun, partly true, pero ang pagpapala po ng Panginoon talaga sa atin,
0: hindi material.
1: Opo, kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, yun po ang pagpapala. Doon ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So kaya mga kaagapay, huwag tayong maano, huwag tayong mawindang kung dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay kasi yun po ay siyang nagpapatatag sa atin. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat kasi alam naman namin, Lord, na hindi ka po unfair. You're always fair sa amin. In fact, wala nga po kami ng rason para magsabing unfair kasi ikaw nga po ang nagbayad ng lahat. Pinadala mo ang Panginoong Jesus dito sa lupa para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan. At yun nga po, Panginoon, yung kanyang resurrection ang siyang bisibo na tinanggap mo ang kamatayan. Yun. At yun ang dahilan kung bakit kami po ay may kaligtasan. So, dakilang Diyos ang dalangin namin sa aming pong buhay. Matuto kaming manangan, matuto kaming sumunod sa iyo sa lahat ng oras ng aming buhay. Ano man po yung mga challenges na pinagdadaanan namin, huwag po kaming magwala ng pag-asa. Kasi kasama ka na namin, Panginoon, doon. At kasama namin ang banal na Espiritu na siyang gumagabay at nagbibigay ng kalakasan sa amin. Maraming pong salamat. So Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, kay Karen Paklibar Kasyaw, salamat po sa kanyang buhay. Kay May, Ate May Kasukog, thank you Lord for her life. Thank you for her ministry sa pagtuturo. Lord, ang aking balae, si Vet Taganas Nim, salamat po sa kanyang buhay. Ganun na rin po kay Sir Nonoy, pagpalain mo po sila. Ganun din po, Lord, kay Pastor Don Kua, kay Pastor Laylim Remol Crisaldo, ganun na rin po, Panginoon, kay Pastor Lito Apoya, kay Pastor Joe Biasong, Lord, ganun din po kay Hannah Adi Audihe. Lord, marami po sila na today is their special day. Ganun din kay Aisha Solomon, kay Jenaline Mendoza, kay Hannah Joyce Garcia. At Lord, ganun din po, Panginoon, pinag-prepare din po namin si Ma'am Lisa Atendido at saka si Sir Manny. Dalangin po namin, amen, ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless din sa kanilang buhay at sa kanila din pong negosyo. Lord, maraming maraming pong salamat talaga dahil kagaya po ni Apostol Pedro, sabi niya, saan po kami pupunta na sa iyo ang buhay? Yun din po, Panginoon, ang aming stand. Saan kami pupunta, Panginoon, na sa iyo ang buhay? So Lord, maraming maraming pong salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, may we learn to count our blessings. Ngayon pa lang, isulat na namin para po, Panginoon, when we meet with the other believers this Sunday, we will be rejoicing in your goodness and worship you for your faithfulness. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, mula po sa puso ng Biblia na walang iba kundi ang John 3:16. Sobrang totoong pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen, amen. Alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, so sa ating pong pagsunod sa Panginoon ha, kung dumadaan tayo sa pagsubok, itanong agad si Lord, Lord, anong plano mo dito? Diba? Para alam po natin na hindi tayo madi-discourage. Kasi whether that is His intention or that is for us to si Lord to hone our character, inaayos si Lord ang ating character, o maaaring we made a wrong choice na the Lord has to remind us of it, tanong kay Lord, Lord, what is your intention? Pero huwag tayong madi-discourage because ang gusto ni Lord, sabi nga ni James, rejoice when we go through suffering sa ating buhay. Kasi doon natin lalong matututunan po sino ang Panginoon sa atin. And that's the choice we have to make, mga kaagapay, tandaan niyo po. So, lagi po ito si Beth Flores nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura, ang ating mga gabay barkada, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodex, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon, at si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelist Paul Ortiz, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ini ang inyong paborito na istasyon 1233 Radio DYBS maghahatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguro nga nga may ara ka mong tubig perme. Mag-inom sa madamong at tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sa uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa buwas sa adlaw kung hindi hinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar na may maayong mga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sa komportable na panaton kaangay sa cotton o linen kaya hindi yung mga materyales ginakabig na breathable. Magkaon sa mga pagkaon yung madasig magpabugnaw sa lawas, mga prutas, pareho sa paho, watermelon, katiyok. Sa sinihang heatwave, bantayin ang hindi na batsyag. Magpabilin na safe and hydrated. Iningapan yung dong pinadala sa inyo sa 1233 Radio DYBS. Salamat! Nagpadayon kita sa pagpamali.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: in Mega Manila through 702 DZASAM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch in Santiago City, Isabela through 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 Venue J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

主耶稣是我的好朋友，是我的救赎主，咱相信伊，信靠伊，咱将会得到并明白生命的真正意义。

Mainit ang panahon ay dapat kita maghalo. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimong magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi niya maligawan. Para maligawan niya, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamo at tubig. Hindi magunat ng mauhaw at mag-inom. Kung nag-obra sa gawa, magbakuwain sa mabog na ukol may landong na lugar. Magbayo sa komportable na panato na mas maayo ang light color. Ligawan ang init sa adlaw, wali na alas 10 ng aga, tugtog alas 4 sa hapon. Hindigit pa kumbayan ang mga bata o kung hinuptan ng mga sapat sa sulod ng sasakyan, biskan madali lang. Iniisa ka pa ng dom, gikan sa Bacolod City Health Office, kagsininga yung stasyon, 1233, Radio BYVS. Ini ang 1233, Radio BYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayak sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tutob ang tanan mga kapatid.

Ulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isik ko ay ang kaalam, kundi hatagi inisang importansya, kay magnatipig inisa iyo. Ang kaalam o kung anong pag-intindi, amo ang pinaka-importante sa tanan. Galitingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo ng pagkabutang. May nalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita.

lockdown sa Mayo tuwing 2026. Ginakalipay naman yung magpalayag-diri sa 1230 Radio DYDS. Ako si Bless and Shugi Kansenegrasan ng Young Leaders Institute Incorporated or NYLI. Isa kami ka-organisasyon naging tukod kaya na dumalahan sa mga pamatanon nga nagalaw nga mabulikan ang tag sa kapamatanon ng magsanyog kagmangi mapinuslan ng mga katapos sa ilang mga komunidad. Mayo hapon sa inyong tanan, kaginiyang, kinaadman sa pamatanon. Sa sining nga edisyon sa kinaadman kada Biyernes, ato talakayon ang mga issues nga nagapalibot sa mga pamatanon kag sa ilang mga komunidad. Kag paano ini nagaapekto sa ila kag sa ilang mga komunidad. Kag kung ano ba na ang ato nga nahibaluan para matap na mapamanabagan kag ayhan mapahagan-hagan ang mga epekto sa sining nga mga issue. Bao isa ka balipay nga Biyernes mga kaabyen, syempre basta Biyernes mayala sang kinaadman sang pamatanon. So welcome gid no kag madamo kinyo salamat sa padayon nga pagsuporta kag pagtam sa amon nga programa. So sa nanigad, no, ato na discuss ang isa ka project nga amon nga project no, gikan sa NYNI, kaupod ang kaisahan ang project na sa Cebu Food Circle. So isa ini ka food waste mitigation initiative no nga nagataong nga ma-maximize ang ato nga mga pagkaon through establishing Cebu centers no. So sumayara kita 3 areas diri sa Negros, sa Dinagat as well as dito sa Leyte. So ang ini sa Cebu Food Circles no, ang establishment sini mag-serve ang ini center as a place kung sabihin magatipon ang mga na-rescue nga mga pagkaon sa ato nga mga merkado no. Kag ini nga mga na-rescue nga pagkaon i-process sini no kag i-evaluate nang sa mas mapuslan pa siya kag mas ma-maximize no ini nga mga pagkaon. Kag ini mag-serve man ini nga food pantry especially maka-help man sa in times of disaster or calamities no. Wala man na siya pa ngayon pero isa gidya kadako nga knowledge kag general knowledge rather no, sa ato ng mga Pilipino kag Negrosano nga ang Pilipinas, hindi prone hindi sa mga calamities as we are placed near the Pacific Ring of Fire. And with that, no, gusto natin yung mga climate resilient man ato yung mga pumuluyo. Kag ang Cebu Food Circles, no, sa nidiscuss nato sa nahigad, kanami, git sa intervention yan, ikikada proseso sa food production hay sa mga producers as kapakalabos sa distribution no, nga mga na stage ni Ara, kita nga ginatap na ng mga isyo kag may ginaubra kag intervention kumbaga. Kag isa sina no sa mga intervention is ang AICA or ang Agro Enterprise Clustering Approach nga ginaubra nato sa ato yung mga farmers no or ato ginatawag nga mga producers kay nag-

0: before natin pag-discuss po ng ICA, no? Aba, si pwede mo ma-explain sa amon ang reality sa mga farmers natin para mas matahin natin kung ano, ma-emphasize sa amin kung ano ka-importante ang ICA intervention natin.
1: Sige. So, salamat, Kid, sa sining time nga maka-share mo ko sa about sa ICA, sa anong inahin mo sa kaisahan. So, ano ang sitwasyon sa ato ng mga mga labi na sa Negros, no? Kaya nga ito ng mga mga sa Negros, so, palabay na yung majority area is mga smallholder farmers. But sino na magagamay yung sila ng mga mga, and hindi sila yung kapag-produce scale, and kalabay na nag-practice pa sila monocropping, and muntahan naman natin ang ating agricultural value chain, limitado ang ilang participasyon. And naman, una-una, limitado ang ilang kapasidad para masunod ng iba ng merkado, kulang ang support sila sa gobyerno. So, tungod nga ang mga requirements, no, ang mga kinanglan man para makabili ng mga support, so, hindi nila makomply ang dayon. And tungod gagmay ang ilang mga uma, ang scale sa nilang production nubo, and hindi sila mapasarang, no, nga magbayad sa iba ng mga logistics or iba nga business development services, which is mo lang nagdugang nagpa-dugang balis sa produkto nila, which is kung magpakanya-kanya na sila, nubo ganyan ang ilayang ganyan siya. So,

klase sa pamamagitan, sumayo mga kisa kung magmahal ko ano ang ano ganun, ang ilang ang bakalas ng ilang produkto, makabawal sila. Pero kalabanan, no, para sa ilang daya, no, patas-patas lang kisa, pero di lang, at least mapapanalaman, no, may aras sila income on. And isa pa, tungkol magkagmay sila ng mga umuma, wala na rin ang buwang scale. Ah, ito nga mga mamumuma, wala sila idea sa information sa merkado, no? Limitado ang participation sa value chain. Na pinagusto lang sila sa ilang pagtanuman. Kaya tungkol nga, kinakalan nila magtanong ngayon, kinakalan nila maka-income. Pero kaya tungkol, wala nang paplano base sa demand sa merkado. Isa, gambalag din sila yung wala kuno sang mamabakal sila produkto kag sa gasulubra kag kung magsulubra barato and maperdi ang mga uma ang lahi para itumod ang ina ang masubra sa ilang produkto kakadunod and ang impact sa naman environment ang iso negative siya negative ang impact sa mga uma maperdi sila and mahalita ang mga hato niya nga kapaligutan kaya tungod wala na tayo ang wala na program ang ilang pagtanong base sa demand sa merkado. So, ang mga situation sa itong mga umuma. And, pigado again, no? Kag hindi nila makita nga ang kalabanan ka monocropping. Sige, kung sumako na ito, no? Ang ato poverty threshold dito sa Negros, basis mga 15,000 to 16,000 pesos per month na kinakalala ng income mo para sa isang pamilya ng lima ang membro. So, kung atong tunay, ang ato mga umuma, no? Ang gamit na ginagamunong monocropping, so, nung lang ka, 8, 7, 10,000, may nakatakot siguro mga smallholder farmers ang ilang income per month. So, nung buo, ganyan mo nakapigado, hindi na ito ng mga so, paano ito na mapataas? So, diversification, ganyan, mapakita, matagaas na sa direkta ang merkado, kaya matagaas na mas mataas ang kapasidad, paano sila mas makapartisipa sa iba na libres ng value chain. Kaya na, limitado ang ganyan ilang kapasidad para makapartisipa. Sila pinaka-weakest ng atong farmer. Sa production side, sila ang pinaka-weak, ng lubo ang kapasidad. Hindi sila kakumpis sa ibang market chain actors. Nung kaya ang iba niya mga market chain actors, at sa mga kalabanan niya, mga company, corporation na so very systematic, very empowered, very equipped. No? Kaya grabe ang ilang information sa merkado. So advance sila, may capital pa, kid. So, ang atong mga partner, pero di permit.

0: agricultural value chain. So, ari tadi, para tagaas na kapasidad, paano mabalansi ang ato nga agricultural value chain nga at least matagaan sila sang fair fight, at least mas makanegosyal sila, no, sang ilang mga produkto, no, hindi sila pwede nga sila na lang permi ang magpaayon, no, tawag mo na siya ang ato nga inayin. Bakit daw, kamo kinabihan nila nga talaga sa ato nga magagmay ng mga power producers na ito.
1: So matamugin niya salamat Sir Jack, no, sa pag-share. Inido ka, hindi siya general knowledge, no, kagamat very insightful gin ang pag-share. Kag gusto ko lang i-highlight, no, ang mga may atag din ako kaga farmers in terms ng ilang resources, ang ilang market sa market, no, wala silang kabalo kung ano yung demand. Kag as well as hindi man sila equipped kag capacitated kay wala gani system sila, no, kaga sa na-mention ni Sir Jack, di matanong lang sila kung anong ara, kung anong nahibaguan.

0: man siya sa dako ka food waste kaya hindi siya mabaligya no, sa ato na mga merkado kung sa ato man ng mga consumer. So, ang katabo ni isang food waste na naman siya ni Sir Jeff, may ari din ako nga environmental man nga concern kay bangod nga kung ang ato nga mga pagkaon hindi makonsume madunot no, nag-produce ini siya sa gas na methane na mas halik pag-isiya compared sa carbon dioxide yung nagaligma sa pag-init no, kasi mga climate change yung naka-experience nato sa subong nga adlaw no. So, din yung nagasunod ang AICA or ang Agro-Enterprise Clustering Approach. So, basically, pwede nyo ma-share sa amin, sir, kung ano mga initiative, mga activities, kaga paano nato ma-power ang mga smallholder farmers nato.
1: Okay, so, isa sa mayroon yung subong nga ginatutukan ni kaisahan ang pag-promote, no, pag-encourage atong mga partners na smallholder farmers, mga agrarian farm beneficiaries na katutaron ang agro-enterprise clustering approach. No, ang agro-enterprise clustering approach, ang mga naman na siya natunan, no, pag-i sa suporta sa Jalilino Foundation at Xavier University. So, sa agro-enterprise clustering approach, itong mag-una, mag-agmay sila ng mga hindi sila ka-compete kung magpakanya-kanya sila. So, kinalalagyan natin sila nga grupuhon. Kung mag-grupo na niya ito, mag-agmay ng mga may scale ang nila production, mas makakumbet sila sa merkado kung kaya nila labuton ang demand requirement, kaya nila panuwang ilang production cost kasi ito tinup sila ang magbakal, and kaya nila komisyon ang mga grupo ang insya sa gobyerno kasi suportaran sila kaya hindi lang sila isa no, dapat sila and mas makapos ang coordination man sa ato ng mga asosasyon no, sa ilang mga members ng kooperatiba o asosasyon at tungkol nag-grupo-grupo sila. So, ang paggrupo na nung sila, pinakatapo na 15 lang sa ka-cluster, pinakamanuman din, para mas pakilala nilang maobdanan. Nung nagkatama ko sa experience nga nag-cluster-cluster sila kung natipon man, pero ang iba nila, yeah, wala ka po sa plano. So, hindi nila mamonitor, no? So, may kinikomit sila ng paligyan sa merkado. So, pulo lang, butang-ta. Ang limaya nagtanong it, no? Kaya expect sila kung naman yung production ng limaya nila, wala pa. So, hindi pa po nila ma-deliver ang ilang commitment. So, sa agro-enterprise clustering approach, yung may haran sa malamang steps, no? Na ginasunod natin, very cohesive, no? Systematic. So, pa-isa-isa na siya natin nga gina-digon ng mga importante ng autobrakon para masiguro nga ang aton nga pagpanguma market-oriented siya. So, wala tayo mga pinagusto nga matanong usubong kay may mapakal. So, unang gilanay ng mga gachi farmers na siguraduhon anong kinalala ni farmers, may grupo sa organisasyon na labing na ganyan siya sa gobyerno na masupport, no, para sa ma-address ang kapulangan challenges sa mga farmers. Technical, no, technology, financing, no, at least mas puro kung may arang sa grupo. Kay, alam the way, kung wala naman sila dyan ng mga support group, so, hindi man dyan kakumpit ang atong mangunguman. So, kisa makilior dyan ang production kay tipiro ng ilang input sa production, wala na sila kapital para ibayad sa logistics, sa salakyan. So, hindi mabaligya, no? And, ang ilang kapasidad, no, kaya tungkol, nagbago na natin sa buong klima, no? May mga bagong technology, which is effective din na adotaron sa atong farmer. Para mas makakumpit ng panubok hindi ang ato ng production cost, mas papataas ang yield. So, kinakalagin nila ang support sa agency para matulungan sila. So, hindi ako nakadirect, no? Nakabalo kami ng itong kultura sa ato ng mga manguma na may naanda na sila yung pamagi sa pagpanguma. So, amat-amat lang, no? May proseso talaga nila sunod para at least hindi man mabadyagan sa farmer, nagugin pressure sila, nagugin nabilis sila, ngaliwaton dahil yung automatic ang tanahan nila ang pamahagi. Pero at least, no, makapatakap nila ang gupta ng iba ng technology paano mapanubo ang ilang production cost na mamataas ang ilang yield para makapumpit sila sa merkado. Kaya nga, doon man natin, maka-income si farmer, pero ang ilang produkto, hindi tama kamahal, no? Lata na yung kalagas nga mabaligyan si farmer sa mahal-mahal kumpara sa dalagan sa prevailing market. Which is, kung mahal na parang mabaligyan sa ilang produkto, wala naman yung mga baka. Alamin na rin ang ilang mga tupad balay, ang ilang komunidad na mismo na gusto mga nagkaon. mag-consume sa kailangan produkto, hindi lang ka naman magbakal, hindi ka mahal. Mm. So, gusto natin, maka-income na po si farmer, ka-affordable lang kailangan ng produkto. And sa ICA, may 8 steps sa kanila sunod, and sa sumuari, kita subo sa training, no, dali sa Don Bosco, para i-train ang mga leaders, no, across the Negros, ang partners natin, para mas makagaan yung kapasidad natin mga leaders, kasi sila mismo, at dito sa ilang komunidad, kaya nila mag-organize na sa ilang mga membro, kaya nila magpalapit sa mga agencies ng gobyerno kung sino yung pamatsyag nila ang mas kapabuli sa ila base sa ilang kapulutong mga mapili. So, alin sila para tunayan, no, ang mga importante ng mga helikoton before sila, no, mag-collective marketing. Kaya yung kalabanan sa experience namin, pagkapatid na sa ngayon, kahit matanong sila kung dahil yun, hindi mo nakadali, no, nagusto na kami address. Tapos, tanyan ay ang ibang mga pag-gathers ng information na binigay nyo. Very important din nag-guided kita sa information, sa merkado, sa demand sa merkado. If kaya na nato ihatag ang demand requirement sa mga buyers. So, ano pa lang kita magtanong? Amo na, at least klaro sa aton na amo na kinanglan sa farmer para ma-address, ma-comply ang demand sa merkado. Makita naman kung sino ang institusyon, no, sa atong gobyerno ang kaya mag-provide, no, sa farmers natin para masiguro nga malabot ang nila ang or makakomply ng nila ang mga demand requirement. So, majority term nga nagatuha or gina-express ang mga farmers ng capital gain. So, dako ginaya and ang technology, mga support sa production, inputs, no, ang irrigation, very important gain. So, dra na siya, no? Wala na yung kapasidad ang nila grupo mismo nga mag-provide na makuha ka na niya sa gobyerno. So, amo na siya importante na klaro man sa ato ng mga farmers kung ano nila pa ngayon. No, kaya kailangan ko naman experience siya nga hindi man kinanglan sa ato ng farmers, no? Gatupaan na lang dahil. So, kisa hindi nila magamit kay hindi man nila kinanglan. Or kisa gamito nila katagod-aral na pero failure ang paggamit kay hindi niya mungkin ng ilang na pinakaplano. So, gusto naman na kayo ko, no, na maging appropriate yun ang mabaton na bulis sa ato ng farmers.
0: So, kanami, no, sang ICA, ang program, to ang project design, you know, kay tuwag ka very responsive yung siya sa kinanglan yun ni farmer, no. Kag, syempre, nabal yung sir na kadagiyo, kaya kag-intervention sa ICA, guidance and information, kay kiss again, no, may hindi na pangayipan yung farmer na amin nila kinanglano nila, hindi magali, no, kinanglano. So, mas systemic ang ininga approach, no? Kaga, kanamigin, kinagatap kita sa mga partners na to, dito sa merkado. So, syempre, kinanghambal, kagina, to, kadako, gigil nga pag-laktod, pang-lakato ng ininga ICA, no? So, kinanglagin nato ng collective man nga partnership kay para maguligan nato, no, mga mapatinag man ng kinanglano, kaga ato nga ginansya man sa ato ng mga farmers, no, para ma-improve man ang ilang pangabuyan. So with this, no, Sir Jack, sa nababo na mayari tadi subong at training, subong dili sa Don Bosco, kagagini nga trainers training sa ICA, ano siya, phase 1. So, basically pwede mo ma-mention, no, forward looking, kung ano na pag-ita

Sang Haika ang phase 1, which is ang paano magpuduhan sang kapasidad ng may nangyayahan ato ng mga leaders, paano pormahon ang networking group mo or support group na makuling sa ilang agro-enterprise journey, and paano mag-intriktibo ang ilang pag-organisa sa ilang clusters, no? Kaya hindi man ang pwede na matipo na sila dayon, no? May proseso man dapat silang sundon na very critical man para ma, para sa katanagayas ng ilang agro-enterprise. Sa step 2 is ginatuluan sila, so pamilyara sila sa mga tool, no? Labi na ilang pag pumbra sa production module, paglista sa pag-record, no? Very important na recording, no? Sa ilang pagpanguma, ay mas mahapos siya na ito i-adjust, i-improve. Kung hindi na, hindi na nagkulang, hindi na nagsala, no? Hindi na pwede pa i-adjust para mas maging successful pag ilang ito nga next nga enterprise. So, inatuluan na sila na maging familiar, maging mas ma-appreciate na nila ang pag-record sang before the training, ang bali nila. So, nakaanan na sila yung pag-record. And, ang mga kunudya po, naparadima na sila. Which is, no, anahin lang mga batayan, tama nga, after the training, after the sessions, no, mas na-appreciate nila ang recording, kaya nakita nila na at-hag-at-hag ya, amunay ang mga rason na naparadima na sila, no, amunay ang mga rason na pwede pa nila may imo, hindi nila makita dahil kahit wala na sila sa balikan ng mga

0: regional ng merkado, mga dalagot ng merkado, yun ang formal ng merkado, which is, amo na ato na gusto na apartment namin, masunod nila. Ay, kalabanan, lokal na ginit na merkado ang nila na malambot. Mm-hmm. And wala tagambal nga, hindi na nila pagbaligyaan, or hindi na nila mag-market ang lokal ng merkado. Mm-hmm. Ang gusto lang nato ng diversify ng nila ng merkado, ay matagaan din sila yung kapasidad. Na in kaso, nubo or maperde sila sa lokal ng merkado, kaya nila mabaligya sa lahat ng merkado, which is ang formal ng merkado. So wala tagambal nga dula akong tanahang trader, ang iba na retailers sa local market, ipangapian manahin. Kisa, no, tapos may mga bintahan na makakatag sa ato ng mga. Sa phase 1, sa mga mga mayon ng mga activities, ganito na nila, mapamilyar sila sa mga tool, labi na dito kung paano magsuma sa marketing cost, paano mag-interview sa mga buyers, no? Paano mag-suma sa ila nga manging ginansya, at least klaro lang sa ila nga once mag-start ng ila nga pagpanguma, may amunin sila yung ginespektar nga pwede nga malabot nga ginansya. At least, no? Kung mag-failure, man at least klaro, parang itubutan na recorded na siya ila nga tinitin. And after some sitting and training, sundan naman, nag-obras na sa mga action plan, sundan na tayo, monitor na ito, at least ano man ang mabulin sa kaisahan, para malabot ang ibang agency, kay sila mismo makita sa agency, sa support group. So, guy, and within 3 to 6 months, tanawin na ito ng ilang plano kung hindi na level sila, and napatigay, pagkita sa another training, para mas ma-improve, pagkita mas ma-enhance pagkita ng ilang kapasidad. Bilang agro enterprise facilitator sa ilang sa komunidad. So may phase 2 pa tayo ng training, which is ang focus na ang pag-ubras ng supply plan, ang pag-ubra git sa agro enterprise plan, which is marketing plan, management plan, financial plan, no? So amo na atong tinututukan kada usang plano, and very important din yung plano si klaro sa aton, para in case yung may mga risgo nga ato na matubang, prepared na sila, no? Kaya business na siya. Ang business siya, kaya ang business na kung paano dahil kita mag-manage ang risgo nga ato na matubang. So kung nagpreparado ang ato na umag, kasi nga negosyo, ang risgo, no? Taas-taas, git. And taas, git lang mga failure kung hindi siya preparado sa pag-address ng sinang mga risgo. Sige, so doon na ito nga tani, no? Kung kaya, this year, although may mga pipila na ito, mga clusters, partners nga, yung mga daling nga katuwaan niya, mag-test marketing, no? Tons of squash, no? Kag-iba naman nga crowds ng ila nga na-deliver na sa iba ng merkado. And very empowering sa ila, kaya man nila, imagine nga po nga ganita naman, kaya ba, this square meters lang, pero nadala ko sa Manila, sa loser ng akong produkto. Nakon ako lang, tulang pa itong produkto ko sa mga sahi. Ito mo na natingon kami, nagkabayan naman nga ang gasto. And mas mahal nga nabaligyan naman, no? Kaya yung kaya mo, din isa nga nagdululungan ang pag-produce. So, ang mga siya importante nga tunan na gid ang demand sa ng merkado, no? E kisa hindi na mapasa na itong consumer, na itong market, nga hindi na nila ma-absorb tanan kay amo lang din yung kapasidad sa aton nga buyer or aton nga consumer. Good life lang kapilito na aton ang regular nga lang yung consume one time lang, nag-produce tayo 3 times, di papilito na mag-isaya pa consume yung duha pagkatunyaga. Si ano lang nila, hindi na siya makakaon sa iba. No? So, very important na siya nga gasanto ang aton nga pag-produce sa demand na sa merkado, kasi sa consumer na ito.
1: So kanami kid no ka very comprehensive kid ya ang mga action kag mga steps sang ICA no kag diri no sa ini nga discussion naton tani mas naintindihan man sa aton mga nagalantaw kag mga manupamati no kung paano naton matap na ang food waste no sa level or sa producers or sa atong pala nga mga farmers no sa liwat ang ini nga project in ginatawag nga sa Book Food Circles no ini gina implement siya sa Negros Young Leaders Institute or NYNI, kaupo ng ato nga partner organization nga kaisahan. So this is funded by the European Union and the Philippines Kagmisterior. Kagang ini nga ay ka-training, no? Is in partnership with Jollibee Group Foundation, kay kaupo ni sila sa pagdevelop sa module. I heard mga 17 years in the making, or 7 years in the making. Doon ka lang ang lawig na mapag-develop sa tininga module. Kasi syempre, in partnership man sa Xavier University sa Ateneo de Cagayan. So madamo, ganyan salamat to sa atong mga funders and as well as mga partners for making this activity possible. So, since nagtapos, no, nagtiklok ng atong programa, no, ba si Sir Jeff, may ara ka pa shout out sa atong yung mga tagapamati, no? Wala pa
0: rin, shout out ka.
1: Hi, hello.
0: Hello lang sa mga

0: di ba pwede na tanan ato na solution is hungit lang or dugout lang no, kaya hindi mas sustainable. So kinanglan din natin may empower ang atong farmers. So sa ikad, kinanglan din natin yung mag-adapt no, sa ibang mga pamahagi para mas mapataas natin ang kapasidad sa natin ng umuma para makakumpit sila sa ibang mga kitchen actors. So salamat sa inyong pagkumati, sa inyong paghatag isang chimpo.
1: Sige, Akag. Thank you man, Sir Jack, na sa imo nga time kag pagpili na to be here with us, no? Kag madamo man nga salamat for all the things that you do for our farmers and kami, no, kag mga tagapamati nang kaupod man sa pagtibong sa aton yung mga smallholder farmers, no? Ulo-lupod kita, no? Kay hindi nila ito makaya kung kabilang, no? Kag kabilang din, no? So, kinanglan man naman ng inyong suporta, no? And maybe, no, sa inyong pagsuporta, pwede delegate kamo by through sharing our initiatives, no, and supporting man kung ano man mga activities, no, mga implementation namon dili. So sa liwat, no, ako si Bless and Chu kag ini ako nga guest subong hapon si Sir Jack Magbato kag madamo gid niya salamat sa liwat sa inyong padayon pagsuporta kag sa pagtamyo sa amon nga programa. So please follow us sa amon mga social media accounts para mas aware kamo sa mga recent ganap namon. You can follow us on Facebook at Negros Sun Young Leaders Institute as well as Al-Kaisahan. And

0: Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis na tinog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayak sang kapatuuran sa maayong balita ni Hesus Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.
1: Sa Far East Broadcasting Company Philippines, ito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katotohanan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.

0: Araw mga kapatid, kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pagkakaloob. Alam niyo po, napakaraming mga responsibilities ng isang mananampalataya. Bawat isa sa mga ito ay kinakailangan po nating gampanan, hindi lamang dutifully, but also delightfully. Ibig sabihin ng dutifully, ginagawa po natin na meron tayong maliwanag na sense of responsibility and obligation. Ang sabi nga ho ng isang speaker, pag sinabi nating duty or obligation, eh hindi ho nakadepende yan kung sa gusto nyo o hindi, nasa mood kayo o wala. Well, it has to be done, sapagkat yan po ay isang responsibility. Ano po? Kaya nga, mapapansin nyo yung mga tao na pag ang kanilang mga ginagawa ay ginagawa bilang udyok ng kanilang mood, ng kanilang damdamin, ang isang nawawala yung consistency. So, an obligation is something that you commit to faithfully. Regardless po ng ating mood o kaya ng ating damdamin ng mga panahon yun. Now, delightfully is something else. Kasi sa totoo lang po, pag pinag-uusapan natin yung delight, ito ho ba ay isang reaction lang natin o ito ho ba ay isang kasanayan na patuloy nating pinalalago sa ating buhay? Kasi pag hindi pa tayo lumalalim sa pananampalataya, alam niyo, marahil po ay meron tayong delight from time to time or yung delighting natin merong threshold o hangganan. Pero pag sinabi po nating to delight in giving or worshiping God, eh alam niyo po, ang ibig sabihin nito ay sinasanay mo ang iyong sarili na pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. Sinasanay mo ang sarili mong magalak sa pagpaparangal sa Diyos na isang bagay na wala sa atin nung tayo po'y wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, ito po ay kailangan taglayin at maging kasanayan ng ating buhay. Di po ba? So napaka-importante po ito para sa ganoon, maunawaan natin na marahil po may mga bagay na nung umpisa hindi ka nagagalak, pero pag nakasanayan mong magalak, pag na-train mong iyong puso na magalak, eventually, mapapansin mo na yung kagalakan or yung delighting is a product of maturity and growth. Totoo naman, di ba? Parang sa pagkain, para madaling ipaliwanag. May mga pagkain po na gustong-gusto natin, pero hindi naman mabuti para sa atin, di ba? May mga pagkain na gustong-gusto natin, pero minsan nakakasama pa nga eh. At may mga times na pag tayo po ay nasabihan ng doktor na ito ang mga bawal, ito ang dapat, aba. Alam niyo ho, sa umpisa, sa totoo lang, lalo-lalo na pag nasanay ka sa hindi malusog na pagkain, it will take time para yung mga pagkain na nararapat at malusog ay maging kasanayan. Sa umpisa ho, medyo parang sapilitan ho yan, di ba? Pero later on, mapapansin mo, nagugustuhan. Sa kape nga lang, ang biruan marami ho ang gusto yung mga 3-in-1, yung makatamis, milky. Pero alam nyo po, ang isang bagay na mapapansin mo pagka marami ng bawal, ba'y natututunan pa lang magustuhan yung black coffee. No, sino ba dyan ang black coffee ang iniinom? Na dati hindi naman, di ba? Eh dati-dati ho, pag iniinom mo yan, parang hindi mo magustuhan. Pero eventually, natutunan mo gustuhin at ano pa? Aba, hinahanap-hanap. So, natutunan mo na, di ba? So, ganoon din naman sa atin. May mga bagay na marahil po ay hindi mabuti para sa atin, na gustong-gusto natin. At may mga bagay na mabuti at nararapat para sa atin, pero hindi pa natin gusto. So, yung delight po natin, dapat lumalago yan. Because as you delight, ang nangyayari po dyan, sinasanay natin yung puso natin. Kaya nga sa isang pag-aaral natin, if you remember, pinag-usapan natin ito eh, na yung giving is actually isang practice or a gift na kailangan lumalago din habang ginagawa natin. Pag wala yung paglago habang ginagawa mo ito, then you're not doing it the right way. Ang anumang gawain espiritual habang ginagampanan natin sa tamang paraan, ito po ay nagde-develop ng tamang puso sa atin at nakapagpapalago sa atin. So, unawain natin ngayon ang pagkakaloob. Gamitin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 11 all the way to verse 15. Ang sabi ho ng passage, "Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God." So, two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Verse 13, "You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words." So dito po sa passage na ito, makikita mo, pag tayo po ay tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, ang maliwanag pong sinasabi ng talata is that the Lord will enrich you so that you can give more generously. So, yung ating step of generosity will lead to more blessings so that we can even more be generous. So, ibig sabihin po nito na kung hindi tayo tapat sa kakaunti, hindi tayo magiging tapat sa marami. Yung pagpapala ng Panginoon ay lalong dumadami pag tayo po ay tapat at maayos ang ating pagsunod sa Kanya kahit sa larangan ng pagkakaloob. Pero yung pagpapala niya sa atin ay hindi po para dumami yung capacity natin for personal use. Ang maliwanag po dito is so that we can give more generously. Hindi naman po masama to enjoy the blessings of the Lord if it is the Lord's will. Pero ang challenge po rito at ang reminder sa atin is so that we can give even more generously. So hindi dapat sa atin tumigil yon. Kailangan po merong pagpapatuloy ng bagay na ito. At makikita mo, napakaganda ng resulta, no? Sabi doon sa verse 12, "The needs will be met." So, may pangangailangan, natugunan. So, that's the physical aspect. Pero, mapapansin mo, ang isang epekto, dahil ito po ay isang spiritual na gawain, people will joyfully express their thanksgiving to God. Sila po ay magpaparangal, sasamba sa ating Panginoon. So makikita mo na pag ang isang bagay po ay ginagawa sa tamang paraan, and giving is a spiritual activity, meron pong giving na hindi spiritual. Meron giving dahil, actually marami ito, gusto ko rin bigyan din ito eh. Meron nagbibigay dahil naawa. Okay, meron nagbibigay pero gusto ng control. I would say hindi nga pagbibigay yon. Kung may mga taong nagbibigay pero may condition sila, nagbibigay pero they want to control what they give, they impose themselves, it's not giving, it's buying power. Hindi sila nagkakaloob in the truest sense. Bumibili sila ng kapangyarihan. Mali po yun. Kasi pag ikay nagkaloob, you entrust this to those who were entrusted by God with the responsibility on how to use it. May accountability ka sa Diyos in the same way na yung nagmamanage nito will also have an accountability before God. Di ba? Kaya mapapansin mo, yung katapatan natin sa Panginoon yon. Yung mga nagmamanage nito ay dapat maging tapat din sila dahil may pananagutan din sila sa ating Panginoon. At yan po ang hamon dyan. Kaya nga mapapansin nyo po na sa pagkakaloob, kailangan tingnan natin ito as a spiritual activity. It should lead to glorifying God. Tayo po as believers, lumalago sa pananampalataya habang tayo ay nagkakaloob. Yun dapat ang epekto eh. Hindi po yung focus lang tayo. Kasi giver yan, kaya mayaman yan. Dapat po, medyo baguhin natin yan eh. Kailangan makita natin na giver siya, kaya spiritually nagmamature pa siyang lalo. Kailangan pa lang natin makita yung spiritual side kasi yun naman ang purpose eh. If it's a ministry, then it should have spiritual benefits and it should also have spiritual fruits. Dapat may beneficyong spiritual at may bungang spiritual din. Di ba? So, yan po ang ating makikita. Kaya nga, kung itutuloy natin yung kalata, sinasabi nga po doon that you will be glorifying God through your generous gifts. So, God is glorified. The believers are edified. At ang sabi po ng talata, it will show that you are obedient to the good news of Christ. Hindi po ang makikita, mayaman siya, kaya siya nagbibigay. Hindi, it shows your obedience. Yan po ang nailalantad, yung ating pagiging tapat. At ano po ang resulta? Ang ganda. Verse 14, they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Nakita mo yung spiritual blessing na ibibigay sa iyo. Ikaw na nagkaloob, naging instrumento. At ang balik din ito sa iyo, ang mga taong napagpala sa pamamagitan ng pagiging instrumento mo, sila naman ay magpapasalamat sa Diyos at mananalangin para sa iyo. So nakita niyo yung blessing na iyon, huwag nating ilimit sa material at financial. Para bang palagi kailangan ang reward ay material and financial? Hindi po. Yung spiritual side, kasi yun naman ang mahalaga sa ating Panginoon, di po ba? Kung meron pong mga material, financial, well, not secondary, primarily, it should be spiritual. Ngayon, ito po ang madalas, no? Puntahan natin yung bakit ba marami hindi nagiging faithful sa giving? So, let me suggest three things. Marami po yan, but let's focus on three things. Number one, yung worry. Dinil ito sa Matthew 6, di ba? Pag tayo po ay nag-aalala, ang nangyayari po, pumapasok tayo sa tinatawag na survival mode. Pag ang isang tao nasa survival mode, ang focus mo ay sarili mo. So from others, you shift towards self. From God, you shift towards self. Na para bang yung pinagdadaanan is now an excuse to not give. Kaya nga yung pinag-aralan natin ng isang pagkakataon, sinasabi nga po rin, sa kabila ng kahirapan, problema, nananatili silang nagkakaloob. Bakit po? Kasi hindi naman sila nag-aalala, may tiwala sila sa Panginoon. Kaya ho, napakahalagang makita natin na yung worry, problema ng puso yan eh. Sa totoo lang, may mga taong kakaunti ang tinatangkilik, but they do not worry. May mga taong napakaraming pera, but they worry. Naalala ko yung nabasa ko about stress. Ang sabi po roon, when our sense of control is threatened, we experience stress. Na-stress tayo dahil yung sense of control natin na naapektuhan. At yan po ay isang napakalaking paalala sa atin na paminsan, hindi naman talaga yung resources. Minsan, ang dami-daming resources. Higit-higit pa eh. Pero ang na-threaten yung sense of control, paano na? Yan. Diyan ang gagaling yung worry. Kaya nga, nung sinulat yung pagpapaliwanag tungkol sa worry from Matthew chapter 6, alam mo, lahat relate eh. May pera, wala, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat. Bakit po? Because worry is something that affects everybody. It's not about your bank account, it's not about how rich you are. Worry po is a spiritual condition. Kaya, it's an issue of faith. So, pagka mayroong worry, mapapansin mo, mahirapan ka magkaloob. Kasi yung worry mo is a threat to your faithful giving. Pangalawa, wants. Totoo yan. Paminsan, magandang tanongin ang sarili natin. Baka pagdating sa Panginoon, bilang na bilang at hirap na hirap tayo magkaloob. We find it difficult to be generous. Pero pagdating sa hobby, sa hilig natin, sa mga alaga natin, yung para sa atin, baka naman walang bilang-bilang. Talagang all out, di ba? Eh, ang tanong mo, pagka gano'n, ano ang prioridad natin? At minsan po, ang nangyayari sa atin, para pang mabilis tayo pagdating sa mga bagay na para sa atin, para sa hilig natin, pero pagdating para sa Panginoon, eh, nakakaroon tayo ng ika nga, ipag-pray ko pa na napakatindi. Pero pagdating sa Kanya, wala nang pray-pray. O ba't pag-isipan? Because it's an issue of priority. And sometimes, pag nakafocus tayo sa wants, hindi naman nauubos yan eh. Di ba? In fact, ang mundo natin, yan po ang appeal. Talagang inaatake yung wants. Kaya nga, nung araw, naalala ko yung kwento ng isang kumpanya na gumagawa ng bombilya, no? Na-relate sa akin ito ng isang kaibigan. They were so good doon sa kanilang product, hindi napupundi agad-agad. No? Talagang pang matagalan, ika nga. Alam niyo nangyari, nalugi yung kumpanya. Bakit? Initially, nag-boom kasi bilihan lahat eh. E nung hindi nasisira, wala nang bumibili. Nalugi. Alam niyo, ngayon, ang appeal ng mga produkto, palagi, new and improved. Palagi niyo makikita yan. This is better than what you have. So kahit na buong-buo pa, matibay pa, okay pa, they will always say obsolete, magpalit ka na, hindi na yan ang uso. Kaya ang tao ngayon always looking forward for the next new thing, di ba? At yung pagtingin natin dyan, syempre, it affects the way we manage resources. Kung mapapansin mo, halimbawa sa cellphone lang, ang cellphone ko can be very, very expensive, lalo-lalo na pag palabas pa lang, o kalalabas pa lang, di ba? Tapos in just a matter of few months, mapapansin mo yung very steep decline pagdating sa value. So, anong mapapansin mo rito? Well, bottom line is talagang gusto nila na ang tao makuha dun sa hype na isa ka sa mga nauna na nagkaroon. Yan. Actually, for some people, they are buying status more than a gadget. Yung status ang mahalaga, and that's very dangerous. Because if we are feeding our status, then there's something wrong. Kaya kailangan evaluate natin. Hindi naman masama magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan at nagagamit natin. Pero yung kung itong mga bagay na ito ang maging pangunahin at naging hadlang na sa ating pagiging tapat, then it becomes an issue of priority. So that's number two. And thirdly, wastefulness. Wastefulness. Maraming nasasayang. Totoo naman ito eh. Di ba paminsan, pag hindi natin talaga na pag-iisipan, marami tayong natatapon ng mga resources. At pag iniisip-isip mo, itong mga natatapon na ito, mga nasasayang na ito, sometimes binibili natin dahil mura, minsan binibili natin kahit hindi natin nagagamit, minsan binibili natin kahit na meron pa tayo. And eventually, pag tinignan mo yung halaga ng mga ito, mahal din eh. Ito po ay issue ng efficiency or stewardship. So pag hindi natin naayos to, it affects the way we give. Kaya nga, if you remember, sa ating isang pag-aaral, binigyan din natin na yung giving, I can liken it to the tip of the iceberg. Ibig sabihin, underneath that, meron pang mga sub-issues, yung pagtatama ng puso, pagtatama ng kasanayan sa ating pagbibigay, hindi lang siya basta yung nagbigay ka. Meron mga dinidil sa atin, no? To give faithfully. Kasi to give one time or unfaithfully, mag-usapan nyo. Pero yung giving faithfully, ang ibig sabihin nun, meron kang inaayos sa buhay mo so that you can consistently give. Eh bakit? Sa totoo lang, minsan yung income naman, hindi naman nadadagdagan eh. Misa pa nga, nababawasan pa pag may karamdaman, emergency, kung ano-ano, di ba? Kaya nga yung capacity to give, hindi palaging pare-parehas eh. But if you give faithfully, ang basihan nito ay hindi na yung financial capacity, but the spiritual capacity. At yun po ay napaka-importante sa ayon sa ating natutunan kasi yung spiritual capacity enables you to be consistent despite your financial inability. Na kahit paminsan hirap tayo financially, but we can be consistent and faithful if we are spiritually able. Yan ang challenge dyan. Kaya po mapapansin natin sa mga pinag-aralan natin nung nakalipas, napaka-importante po yung pangangalaga sa buhay espiritual. Dahil ang pagkakaloob na tunay na nagbibigay lubos sa Diyos ay isang spiritual na gawain more than anything else. Giving is a spiritual activity. Hindi lang siya tungkol sa pera, it's about the condition of your heart, your spiritual maturity, it's all about your faith in God. Diyan nagmumula yan eh. Giving is just the expression. Pero yung nangyayari sa puso natin, yan ang battlefield. Yan ang hard work. So kung nag-struggle ka sa giving, tingnan mo yung mga mas malalalim na issue, mas mabibigat yung mga underlying factors bakit yung giving ay nahihirapan natin gawin. Di po ba? Napaka-importante yan. Kaya nga, challenge talaga sa atin yan. So worry, wants, wastefulness. The issue of faith, issue of priority, and issue of efficiency or stewardship. Kaya, para ma-resolve ba natin ito, let's look at three things. One is lordship. Ang pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, if He is Lord of all, then definitely, He is the Lord of your life. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya ang challenge po rito is to give according to the Lord's leading and also to spend according to the Lord's leading. To manage our resources according to the Lord's principles. Kasi siya ang Panginoon eh. Siya masusunod kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung marapat sangayon sa kanyang pamantayan at ninanais. Kaya kung minsan, napapansin niyo po, ang struggle talaga sa giving, nagmumula sa struggle sa pagpapasako. Di ba? May mga times na may leading si Lord, pero ayaw natin. May mga times na pinagagawa ni Lord, pero hindi natin gusto. Kaya challenge talaga yan, na kinakailangan po ang puso natin must be ready to give so that we can truly honor God. Yung pangalawa po, so that's lordship. The other one is worship. Kailangan natin palaging ipaalala, when we give, it should be an act of worship, and that is to glorify God. So it's not only the amount, but how we give and why we give. Nabanggit ko po kanina sa ating pasimula, na minsan po talagang ang pera, pinagkakaloob, pero tinitrade off natin eh. For example, you want influence, you want position, power, you want control. Pagka yung ho ay nagbibigay and you find it difficult to give anonymously o kaya yung walang strings attached, well, it's time to evaluate. Are you giving really to worship God? Or merong ibang motibo o layunin? Di ba? Kasi may mga ganyan eh. They give, pero gusto nila talagang mukha nila yung nandun. Kita sila. O kaya, they give, pero ang gusto po nila according to how they want to the resource to be used. So, anong ibig sabihin po nito? Ang nagiging problema po doon is maybe you are giving to buy power, get a position. So, hindi lagi, pero it's good to evaluate. So, lordship, worship, thirdly and lastly, stewardship. Ano yung pananaw natin sa tinatangkilik natin? Stewardship by definition is utilizing and managing all resources that God provides for the glory of God and for the betterment of His creation. So kung alam natin na ito'y pag-aari ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, then the way we use it will be different. Kaya minsan po nag-struggle sa giving kasi ang problem is stewardship. So yung tatlong yun, lordship, siya ba talaga ang Panginoon? Worship, are we giving because we want to glorify God? Stewardship, tayo ba ay mabuting tagapangalaga nito? Because if we are, then we will use it properly. Then giving, faithful giving will be the result. So sana po mga kapatid, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo nagtatapos at dito po ang programang Kabalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantala nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kabalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kabalayan FEBC, o mag-email sa kabalayan@dzas.febc.com.

0: pursue, you mentioned kagina you were in special ed. How, ano pa ang imo nga na-discover being a student this time who is blind?
1: Well, una, I have realized or I have seen people with disability, they don't lack, nag-nasaktaw sa iba niya, capabilities. Para sa akin, a disability cannot hinder someone's kakayahan, mm-hmm. capability. Basta imo nga pamabot na yan, mm-hmm. if you're really committed to that, mm-hmm. na gusto mo get, mm-hmm. if you're arang gina-pursue mo get, mm-hmm. I believe na you can reach anything plausible sa inyo mm-hmm. kabuhi. I have learned pagkid nga certain people, especially sa nagtako na ako, not all people are the same, hindi parehas ang kumbaga ang mindset, ang ilang batasan, and mayroon tao nga maayo, mayroon tao nga hindi tamapaktan, kaya mayroon ilang tao nga sadya nga lalain hindi lang ilang kapamisaron. And ang ako din na no is we are capable of stuff nga abis ng iba hindi para sa sports damo naman sa buong nga gagampang mga tao nga may disability or may ano sila pero they still are champions ga champions sila
0: wow
1: ano sila ga pursue gid sila kumbaga it's your will to continue. It's your decision kung paano ka mag-respond to one of kaya wala ganyan
0: sa situation. Wow. How did you see the Lord moving sa imong life na pursuing your education and pursuing as well talents in sports and academics?
1: Sa akin, dapat siyagan ko yun. Ang pag-guide, nahigay sa akong sanggito is sang nag-ano, nag-eskwila ko lupat. Okay, I thought nga, or meron ako sa mga tests, nga hindi literal na tests, pero arang mambawa kisa nga, basta hindi ko nagkaya.
0: Mm-mm.
1: Pero ang ginahimo ko, magpalapit na isa Ginoo. And kisa, gakakibot, hindi ko nga, to, wala mong ginahulbaan ko nga, nasa actual na, because I asked for his guidance. Dara ko ginapatsyagan, kung dara ka ng aspeto, ipotang, ang pag-guide sa aton sa Ginoo, kumbaga, he's the role of life. He has given me this opportunity nga isayang mong kamanibi. He has given me the capabilities nga makakadisubong, makakadisubong, makaparticipate ko sa inyong event.
0: Yes.
1: And sa subong, buhay pa ko. So, dara pa lang masiyan, makambagi ko nga naghatagad ng Ginoo sa akong sang chance na mabuhi kayo may experience ng kapag in whole.
0: Wow. Knowing that you were born with a premature,
1: yes.
0: Premature ka,
1: premature, yes.
0: And the Lord has given you another second chance, a life, no?
1: Yes.
0: And He is your life giver.
1: Yes.
0: Yeah. So, from the discovery of your talents in sports, in SPED, in coping using Braille, paano ka na transcend naman sa ini ng mga can you describe to our listeners how do you learn sports even though you are blind?
1: Okay.
0: So the first time, okay. Walk us through the journey of an athletic who is visually impaired.
1: Okay. So first of all, I started playing sports when I was elementary. I was may ano. Actually, nakita ko lang kina nga gampang ano ako sa eskwelahan. Gampang, I think that was goalball. Gampang sila. So I was very intrigued. Ipamakot ko na ako ng teacher back then. And may plano nung sarili nga pamatamatong sa sports. But nitong sport niya una ko na sundan, it was athletics. Parang ako niya coach, si Stars, my elementary teacher. Siya nag-guide sa amon, nga sa amon niya, basically tatlo ang amon niya, field sa sports. So, 100 meter dash, shot put, and long jump. So, siya nag-guide kung si Miss Sara. Special mention po ako ng mga beloved teachers.
0: Wow!
1: Nga sila lagi na nag-guide sa amon kag nag-pursue nga kaya nyo ni. Hindi ka mga wala kang mga isang kitawag nga ano araw nag-guide sa inyo pamisaron kung kaya nyo ni or hindi. Kaya nyo ni.
0: Wow.
1: And they nag-attack sa sign. Nag-silbing away nga nakasunod kami sa sports. Mm-hmm. And ma-remind ko gid nga sports is for everyone. Yeah, wow. Sport nga para sa aton, para sa aton.
0: Yeah.
1: Para sa goalball, actually I am a goalball player.
0: Can you describe a goalball to the listeners?
1: Okay, goalball, doon na siya. The football nga lawas ang ginasalo mo sa bola. So, bali ang football, di ba, sa loob mo sa defense, sa loob hindi ka mag-alabi.
0: Your foot.
1: Yes. Ang goalball niya, ang piyakto na imo opponent, haboy si imo.
0: Okay.
1: And you will try to defend or you will try to isad mo mong bola with your body, any parts of your body na hindi makalapos sa goaling area.
0: Sa goaling area. Yes. Wow! And it has a bell inside, right?
1: Yes, may bell na ang bola na mamatian mo. You're blindfolded. May manipads ka na kinita na probably ka...
0: Sa ganon,
1: diba? Use your ears basically to defend the ball. And dapat makahaboy mo siya. Kung makahaboy ka to, kung malapos sila goaling area, that's a score for your team.
0: Wow!
1: And lahat sa players. Or apat na players. So, bali isa nga ang sub. So, buong na isang sub. Tatlo ang play. So, bali may ball captain. Kagdawa ka attacker sa kilid.
0: Ooh, diba kasadyang, if you're a team player, you can also be a team player, no? If you are visually impaired.
1: Yes.
0: Well, hindi pa man maglayo at age. Pero during my time, very naka-experience ko na. Pero wala din ko nag-dwell in sports. Pero kanami, no? Kanami nga that you were encouraged, you were pursued, and you were pursuing that. And until now, na ang initially, how you were encouraged by your teachers, ginpadayon, gin? So,
1: yes.
0: Shout out sa Bacolod City SPED. And
1: our current coaches.
0: Yes, and sa Bacolod City National High
1: School. Miss Jem, Miss Lori.
0: Oh, diba? Shout out! No, diba namin, gin? Nga, it's a realization to every one of us that we can be what God wants us to be, no? Okay?
1: Yes.
0: In sports, no? Sa ato niya ang tawag sa sports is Paralympic Games.
1: Yes, Paralympics, yeah. Para Games.
0: Oo. And what are the places or which of those nga mga areas na nakatuan mo na or level? Categories and levels sa sports?
1: Then, nag-IR, naka-regional ko sa chess.
0: Mm-hmm. Which is pagin.
1: Oh, it's athletics mo kaya professional fit na masakit ka ng look. Kaya ka ng look kung maglagat eh. The week, it's from the kaso. And siningin ko ang ball nagbalik ng schooling face-to-face. So, regional kami ka ng liwat. And ako sa halos ang 2023, 2024, 2025 regional meet ASTA.
0: Nice. Very well said, and a great opportunity, you know. And just the recently Festival of Talents last March. Wow. Congratulations to you. You were a Braille reader and a storyteller. Wow.
1: Thank you.
0: So this has been your second time, na?
1: Yes, ma'am. This is my second time nga maka-intra sa Festival of Talents.
0: Mm-hmm.
1: Second year. Last year ang first.
0: Wow! So, this time naman niya, what is the difference of pursuing an academic or a reading contest? Usually, mga outward, physical, gita niya mo, usual, no?
1: Yes, yes.
0: But you were in the Braille reading for 2 times.
1: Yes, yes.
0: So how did it go? Paano naman ka nandirika naman na transcend? What made you come to be in the Braille reading?
1: So, balimes, una-una, nabatian ko na siya sa Roma School. Very recent lang, 2023 lang loro. Nga may contest about sa storytelling. So, I was interested. Doon baga, interesting ako. Una sa mga. Dudra ko na, no? So, pagka next nga to, dra ako na kayintra. My teacher selected me as the participant sa Regional Festival of Talents. Last year, so dara naman niya, I can say nga, kaya mo nila. Like I said, see mo lang ito, niya po yung saraw, if kaya mo hindi. So I can say nga, kaya mo na. Basta may gagayad lang ang Ginoo. Kaya mga tao, palibos ako, nga ako ng mga coaches, teachers, my family, mga friends, nga gagayad sa akon. para sa akin sila ang building blocks sa akin na milestone. Kaya kung wala sila, wala mo ako dire sa buong. And I will not be able to reach anything kung wala ko yung muligan.
0: Praise God.
1: Yes, praise God.
0: I've seen it. You have a great dream team. Yeah, your dream team.
1: Dream team. So, bali, ginahambalagi na ang community nga the family is the smallest type sa community. But, the most important.
0: Mm-hmm.
1: So, dira na gali lang tanandar. So good. That's ang roots. That's where the root is. Kumbaga, kung nga ka sa balay mo, dira ang iyong mga base note, dira ka mga sugod.
0: Mm-hmm.
1: And kung hindi, kay pag i-pursue sa iyong mga family members, medyo malangalangan ka man.
0: Mm-hmm.
1: So, para sa akin, I would very like to thank my family.
0: Yes.
1: Kaya nag-support sila through nga, kung hindi mo ikusubong, sila nag-post man sa akin nga, kaya mo na, kaya mo na. Simulan din ako sa akin, kaya mo rin hindi.
0: Okay.
1: So, gina-encourage ko sa ako ng family and my school is also my second family nga manukugin. Kasi sila man ang nag-bully kahit nag-guide sa akin, kung di may kusubong ang nakasaksi man sa ako ng journey is both my family and my second family, which is my school.
0: Yes. And right now, in reaching this level sa ibong studies, what are your dreams nga gusto mong pa-i-pursue? Or gusto mong gina-pray mo pa kay God that you look forward nga ma-achieve mo?
1: Okay. Actually, ang ako nga main gid nga hilig or my hobby is mechanical. I love cars. Every day about cars, I love cars. So one day I'm dreaming to be a mechanical engineer nga mag-repair and build sa mga something mechanical. Pero kapalo ko nga medyo na lang subong para sa akong sitwasyon, pero gapatigil ko nga may alagyan ng Ginoo para sa akong ang akong pa na course is IT. That's my second best option nga mag-ako na nakihilig mo sa computer. So kung hindi magibano, I would hopefully become a software engineer developing apps, tools for accessibility, mga gamit niya to make the computer accessible for everyone, to make technology more accessible to everyone. Maka-develop ko sa accessibility software, programs, and applications. So that's my target for now. Nga napapinsalan ko yun. And I know nga si Lord may plano yun. May agad ko nga ginakapitan yun niya verse. Isaiah 60:22. When the time is right, the Lord will make it happen. So, kung dira ka lang magbasi, wala ka din yung matula. Kung para sa iyo subong imposible, para sa iyo mga gasarang ng mga tao, sa iyo imposible, well, kung sa ginawa mo pang koton, wala sa iyo imposible. So, para sa mga suggest ko sa akong mga pinalangga ng mga abyan, magsalig lanta. Kay ang Ginoo ko lanta sa aton, He's always guiding us throughout our every step. And salig lang mo, we will reach our goals and to be together. Mabahugid is, if you're may a family member or may mga family member ka mo na may disability, I'm pretty sure they are capable. First and foremost, ang mga tao nga para sa ito, nga may disability, una-una yung makuyagin na. Kag dumalang-alangan pa nga mga isang bully, maka-discover, kung anong gusto nila. Pero if you're willing to guide them, kung aragid ka mo sa imo, sila nga alagyan, nga mag-alay guys sa ila, magkasunod na sila sa inyo, and kilala na isang amon or mga gauna para mga maka-explore is guidance. Kilala na amon yung explore ang kalibutan, ang mental state, mapansin din sa ila or sa amon nga may disability katood pero wala ka natulaan sa opportunity nga kung ano magiging gusto mo. I-guide sila, suggest ko ganyan mo i-guide their physical, mental, and social. Kaysa they need to be alerted man, they need to communicate with other people, mga isla bulig, kung mga isla assistance, and makapabalas sila nga, there's nothing wrong with asking help.
0: Yes.
1: Kag ang ma kumagalaman ano sa pag-eskwila is i-pursue lang git ang kung ano ang kaya sang isa ka individual kay hindi ta lang nga excel sa education, sports. But we can excel at something. Magabuli sa muni, magahatag sang kalipay dire. So there's nothing impossible.
0: Yes.
1: Basta at first hindi mag atubili nga magahatag sang assistance. Kay kumasanay na with time, we are very, makita ko yun ng tama ko po at ko, very independent na in their stage.
0: Yes.
1: So, with time, makamatamat na sila makaobra sa muning mga bagay, maka-perform sa muning action.
0: Yes.
1: And with time lang yun, basta buliga lang yun sila, and hindi sila pag kawian nga mag-open kikisaw na akong kilanan is to someone to open to nga may story ako ni nga to open up akong mga gusto akong mga gusto mga alabot. So isa man sa mga bagay nga kung ga-upload ko sabi sa sample nga sa tao nga wala pa kailan aware masyado sa ano pero visibility ang ginang gusto ko nga ano to be afraid to open up.
0: Yes.
1: Kinalanan din na.
0: Yeah, to bridge the gap, no?
1: Yes, kag syempre. Sana nagbigay mo.
0: Yes, amen.
1: Amen.
0: You mentioned to bridge the gap, no? You're bridging the gap actually because this coming week, you are going to?
1: Ilocos Norte sa Viganes.
0: To represent our region.
1: Western Visayas.
0: Yeah, for the storytelling competition using braille reading.
1: Yes, miss.
0: Yeah, and what does that be, to be exact?
1: The contest, I think, May 19th to 23rd, I think.
0: Yes. So, there will be a lot of contests, categories, yes. Matabo, no, sa national event na this time.
1: Yes.
0: Wow! So, we are extending our congratulations to you ahead of time.
1: Thank you.
0: I believe you're representing our region is a great thing for us, and we're proud of you.
1: Thank you.
0: Yes, and like nami ako to share mo on that Isaiah, no? I just want to reiterate it na because of the disability we think na hindi natin kaya mga bagay or we think it is impossible, but with God it is possible. No? Anything is possible when you put your trust in God, and this is one of the highlighted note from your sharing kagina, no, TJ?
1: Yes.
0: Siguro?
1: Amen.
0: I'd like to pray as well. Lord, we thank you for our partners, continually blessing, supporting this ministry. Thank you for our radio program that continues to uplift hearts, to transform hearts and uplift lives, Lord God. Thank you that you are a great God. Nga ma-trust namo, Lord, masaligan, Lord, namo. And, oh God, we pray that you will break us free from any dependency, culture, Lord, namo, sa human, Lord God, but rather we will be dependent on you, O Lord. Thank you for the assurance and the confidence, Lord, that TJ reminded us today to put our selves, Lord God, at peace in you because you are the giver of life, you are the giver of all the opportunities, and you are the giver of all things. So thank you, Lord, that in you everything is possible, O Lord, and there are many possibilities that is unexplored. I remember, Lord God, off the record that when TJ said that he has to explore traveling, going to places by himself, and Lord God, with more opportunities, Lord, I pray that this will pursue in Jesus' name, in your perfect time, O Lord, he will experience it. Thank you, Lord, even for those listeners right now, mga guides sa ilang

Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis na tinig sang kaluwasan. 55 na nagkapalayak sang kapatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tutob ang tanan mga kabatid.

0: siyang iyakaayo kagatutong sa atong kabuhi. Thank you, Lord, sa pagsabat mo sa among mga pangamuyo, sa among mga petisyon, kasang bisan pa sa mga wala namon na minit lang, pero kabalo ka nga tinangla namon. Ani na among pagpasalamat sa imo Ginoo, matutong ka, maluluyon ka, kag ang imo idulungog abierto gid sa pangamuyo sa imo mga kaanakan. Wala sang mabudlay nga butang kung kami magpalapit sa imo, kay maluluyon ka, kag willing ka nga magbulig, kag makasarang. Thank you, Lord. Salamat din sa imo. Okay? So, sini nga hapon mga utod, welcome sa aton nga programa, ang Friday nga edition sa Salmo. Ining inyo kubos na alagad si Brother Hill Gasataya, manugpangabudlay sa Ginoo dire sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kung lapit-lapit ka mo dire ang mga utod sa Tangob, ara lang kami sa highway across ang Transcom. Pagtabok mo dira, before reaching sa St. Vincent Home for the Aged, magyayang mo dira sa wala. Mga around, siguro mga 25 meters lang from the highway, lapit lang dito tayo, makita nyo dira ang structure ng dako, dira kita mga utod kada Domingo. May panimbahon kita halin sa alas 7 pagkadto sa alas 8 amoy ng atong first morning service, first Sunday morning service. May break lang gamay pagka 9:30 to 11 o'clock amoy ang atong second morning Sunday morning service, 9:30 to 11. Upo na dira sa babaw sa annex building amoy ang atong mga kabataan, no? May tatlo kita ka departments, no? May kita toddlers, kabataan, mga gagmay pa bala, mga non-readers pa, hindi pag-eskwila, no? May atong kita nga younger primary, kag-older primary, okay? Kaya ang mga juniors, pwede naman sila yung maka-intra sa worship service. So, muna na atong dira ng mga schedule. So, utod, kung malapit-lapit ka lang, welcome ka gid, no? Sa pihak na ito, dira, abiyan taman ina. I would consider them as our sister church, no? Ang Lifeway Baptist Church, no? Lifeway Missionary Baptist Church, like that, no? Pastored by my teacher. One of my mentors, Pastor Pili Itabag. So, napitaan na yan kami dira, no? So, bisan din lang dira. Kaya ang commitment namon is to declare the words of the Lord. Okay? To declare the gospel of salvation. So, parihas lang din na. No? Parihas lang din. Okay, muna mo ito da. Subong sumana. Ining adlaw is the culmination of our five-day club. Oo. Ng Delivication Bible School. Kaya nga, salamat kita sa Ginoo na damo sa mga atong mga young people naging volunteer naton, gin-train sila sa Child Evangelism Fellowship kagiraman mismo sa Hamon Church. So we conducted training and for the past years na sila na lang katudlo sa Vacation Bible School. Well, in fact, mga utod na lipay di kubla, no? Gusto lang kong mag-express ang kalipay kubla kay bilang manupahalab sa sininga simbahan. I am so grateful to the Lord and I'm really very happy nga aning amon bala mga teachers sa Vacation Bible School. Oo, few years ago mga attendees ini sila, mga junior high ni sila sa Vacation Bible School. Ting iba sa ila, most of them are still in their high school, pero mga volunteer teachers na nato na sila. Ang iba na sa college, ang iba graduating na, pero gabulunter sila na sila matudlo sa Vacation Bible School, no? So, thank you man, Mrs. Mercado, sa leadership ni mo, sa sina nga ministry, kag sa tanan gid nga, membro sa simbahan, to those who support by their prayers, and those who also extend some finances for that particular ministry. So thank you. May the Lord bless you, and may the Lord bless your generosity. Okay? So, nga sini nga hapon, mga utod, ano naman yung atong istoryahan? Te, kabaluman ka muna bigan nga Sunday. Hindi ko lang silibra kita sa lugar nito, mga utod, mga nanay. We celebrated our Mother's Day. So, that's why subong nga hapon, I'd like to share to you some thoughts on gindala taman iminagligan na Domingo sa celebration sa Mother's Day, no? May tatlo ko dili kananay nakita sa Bible kag nga we have developed reflections or some insights kag lessons we can get from the lives of these three prominent mothers in the Bible. Now, of course, there were a lot of mothers recorded in the Bible, and the first one was Mother Eve. Okay? Pero subong nga aga, istoryahan taning, hopefully matapos taning tatlo ka mother subong. Let's start from, we have three characters sa ato istoryahan subong. Ang isa ka nanay, amo si Nanay Sarah. Okay? Isa pag-iing istoryahan nato, ang isa man ka nanay, amo si Hannah. And the last nanay here sa atong pag-istoryahan, amo si Mary, which is the mother of Jesus in the flesh. Okay? So, number one dire, lantawon nato dire sa Genesis chapter 21, verses 1 to verse 3. No? Nagahambal dire parte kay Sarah. Si Sarah, amo ang asawa ni Abraham. Kag when Abraham and Sarah and the entire, you know, host, when they leave the land of Ur, and that the Lord has called Abraham to a place where he do not even know, there was a promise along the way. Although Abraham and Sarah, masilin nato si Abraham ang granon. Ah, amo na, no? Ginblesa sa Ginoo sa mga material nga butang. But there was something that is lacking in the life of Abraham and Sarah. And you know what is that? They have no child. So, in fact, kapanundong na si Abraham kung kasi niya ibili ng iyang pagkabutang eh, no? Tiwa siya anak. But I believe this couple, for so long a time that they had been praying to the Lord that somehow the Lord will give them the desire of their hearts, which is a child. Okay? So, the story here, there was a time that the angel of the Lord visited Abraham and Sarah with a declaration of blessing for Sarah and Abraham, and that the Lord, through an angel, told Abraham that he will have a child with Sarah. Common. That's not a surprise sa mag-asawa na magkaanak. Hindi na yung surprise. Ang surprise din ang mga utod kay si Abraham most probably was already 90 years old and that Sarah was around 80, more or less dira, no? So, si sa 90 kag 80 year old nga couple, ang pag-anak niya mga utod, suntok sa buwan na niya. So, imposible na. Pero kabalo ka mo, muna malalang siling sa Yoko 137, sa Diyos balawala sa imposible. So anyway, the story here, the angel made a declaration to Abraham that you will have a son through Sarah, your wife, your legal wife, no? Oo. Ti isa na batian na ni Sarah na mabusong pa siya sa edad nga 80 na doon na hamot bala si Sarah. Na, of course, no, bisan sa ato naman subong, na hamot si Sarah, kag si Sarah gani na kadlaw dira, no? Genesis chapter 21 verses 1 to 3, no? And that the Lord visited Sarah as he had said, And the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, and set time of which God has spoken to him. Okay? So, that's it, no? Now, kanto kita diri sa kabuhi ni Sarah bilang nanay, anong butang makita nato diri kay Sarah? Faith in the waiting season. Unang yung title ko diri, no? Sa kay Sarah. Pagtuo sa tinion nga may ginahulat siya. So siguro hindi ganyan sila nga duan-dulaan paglaom. May man sila nang taga-dulaan gid nga siling na disappointed gid sila. Kay most probably may jutay pa sila ng expectation that somehow magkaanak pa sila. So God visited Abraham through an angel and made a declaration they will have a son. Okay? So number one rin makita nato in the life of Sarah, God is faithful. God is faithful even when His promises seems delayed. Kidilay gid e, kadugan nila napakayo. Kung sa diin pa yan nga, ang hambalabla sa Bible, mga otod, ang idiom, nga expression nilagamit sa Bible, sa King James Bible, and she has passed the flower of her age. Na, hindi na siya nagapamukad God. So, imposible na nga magkaanak si Sarah. But God is faithful. That's why in story ni Sarah ini, this is being marked by the long seasons of barrenness. Kaya di si Sarah barren mo bawa siya, hindi siya pwede. Biologically, physiologically, Sarah is incapable of getting pregnant. So muna, luwas nga may edad na, bawas gid saya. So, daw dubli gid ang impossibility sa pagkabarin niya pa lang, bisan hubin pa siya, hindi siya magkaanak. Kadua may edad na. So, dubli gid niya ang double impossibility, kumbaga, no? So, ikadua dire, disappointment and doubts. Tito, dismayado na si Sarah. No, even laughter at what seems impossible. Kaya nga, pagkabati ng busog sa nagkadlaw ni si Sarah mo, nahamuot gid siya, no? Nahamuot siya. But anyway, waiting is not wasted when God is involved. Ang paghulat ni Sarah, hindi ito uliyang sa chimpo. Hindi ito sa usik sa chimpo. Kaya nga, involved ang Ginoo. Along the way sa plot sa story, ara ang Diyos. Tiyaw mo na ito sa ato, no? Yung katahong isinibla ng pangunauna. Nga sa plot sa atong story, meaning sa outline sa atong story, God would always be there in every chapter of our life. Na, kaya kung ara na gani ang presensya sa Ginoo, sa every chapter of our life, God is going to do something, no? Okay, God's timing often stretches our faith. Ang timing sa Ginoo, amuni ang nag-enhance, amuni ang nag-pamature pag-iit sa aton pagtuo. God is still working while you are waiting. Remember that. Ang Ginoo, nag-trabaho, samtang nag-hulat ka. Okay? Isa gani bala tod nga mga sang mga virtues nga dapat agad i-exercise bilang mga tumuluo sang Ginoo. Labi na gid sa aton nga may mga ginaalungay bala kita sa Dios, may mga long time prayer request kita. Dumdumon tagid nga bisan kung isa may time nga ang Ginoo daw he is silent na daw ang Ginoo bala silent siya, silencio siya, no? Pero let us always remember that God is still working. Even though when God is silent, He is working. And even at the time that we are still waiting, God is working. Ang Diyos naga, behind the scene, He is doing something for us. So, tanda-tanda. So, this is the lesson that we learn from Sarah. Faith in the waiting season. Mangkot ko to sa imo sumong hapon. Anong mga butang ginapaabot mo sa Ginoo? Anong mga butang ginaampo na to nga tani, Lord, i-grant mo ni? No? Ti, kung kisa, pasilin kita nga, Sana o Panginoon nimo sabton pangamuyo ko. Well, in fact, there are some Christians, and for me, halos na-experience ako ni, no, may ginaayo ka sa Ginoo sa kadugay na sa ayo. Although, wala pa blagin. Doon pa blagin sa batang Ginoo ang pangamuyo, ta? And then, such time nga naging impatient kita, kag magsiling na kita sa Ginoo, Lord, kung sabdon mo, sabda na lang bla. Kung hindi, prangkahan na lang ko. Sabi nyo, ina bala ang attitude mga uto, nagpatimaan ina sa aton pagkakulang sa pasinsya. Man, hindi kita kahibalo maghulat. Amo na kung kisa ang problema sa aton. We ask for something, God is teaching us to be, you know, patient, and it takes time for us to wait, but many times hindi na kita kapasinsya. So, muna, no?
1: Kulang kita pagsalig sa Ginoo. So, dire, si Sarah, as a mother, faith in the waiting season. Let us always remember what God has promised. He is, He is in the position, no? He is willing to comply and to fulfill what He has told us, especially His promise. Kung anong ginambas ang Ginoo niya, himuon niya na. As I would always say, there is one thing that God cannot do. You know what is that? God cannot tell a lie. Ang Ginoo hindi pwede magbutig. Ang siling sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promises. Okay? Ang Ginoo ay nagapatumbaya sa iya promesa. Ang Ginoo ay nagakalipat sa iya promesa. Ang Ginoo nagadumdumgit kung anong sa adyas aton. So, ang muling lesson that we can get from the life of Sarah as a mother. So, to those waiting healing or restoration or direction or for so long a time we have been asking the Lord for blessing, God has not forgotten your request. Ang Ginoo ay nalipat sa imo ginaalungay sa iya. May tiong ginaya. No? So muni, no? Sa so, number one nila, si Sarah. Ikaduha dire nga gusto nato dalon subong hapon, amo si Mother Hannah. Si Hannah, ang istorya dire makita tanaya sa 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 11, no? Nga bangon si Hannah kag si Elkana, wala ni sila sa anak do pares man pala kay Abraham kag kay Sarah. And ini sila ya persistently they were asking the Lord for a child. Pero wala gid, no? Until such time that Hannah, as she went to the temple and she made a request to God, no? And she positioned herself dito sa templo, kag dito sa nangamuyo. Okay? Ang kay Sarah yan, nag-abot lang ang angel kag nag-declare nga muna, magadala siya. Si Hannah, nagkadto dito siya sa templo, kag nagpangamuyo siya. Ara sa 1 Samuel chapter 10 verse 11. Kag ang siling dire, she was in bitterness of soul. Medyo may disappointment na siya, medyo may impatience na siya. Kag daw ka namin, siguro isinggit black kay siguro kung ibutang tanga itong kagalingon sa hintangan ni Hannah, mong ginagin niya balatsyago, no? Daw gusto niya na isinggit sa Ginoo, kahit tigawig na niya pangamuyo, oh, kag isims niya daw wala pa. Kaya during isang time na nag-pray siya na si Platan siya sa pare sa templo, si Priest Eli. Kaya ginapanapitan siya sa pare, kaya nakita siya sa pare, nga niya nga ba nagkakutib-kutib. Pero daw wala naman siyang pulong nagagawa sa, wala siyang tingog na nagagawa sa iya baba. Gising na siya sa pare niya, how dare you? Nga ang mo pa lang niya, butang talas, maybe pa lang siya aga, okay na, ari ka sa simbahan. Pero nga nagkadto ka rin, nga hubog ka. Nasalaan pa siya isang pare, nga hubog siya. Tisili ni Hannah, Priest Eli, I am not drunk, no? I am a lady with a bitter heart.
0: mapait ang tagipusoon ko because may lawig na kapangayo ko sa Ginoo. No? Ang kinapangayo ni Hana sa Ginoo nga tagahan sila anak.
1: Mm-hmm.
0: So, ti ang iya nga pangamuyo sa Ginoo, hindi lamang ina pangamuyo, kundi adiri mo, kakaginilista ko na adiri mo. 1 Samuel chapter 1, verse 11, nagpangamuyo siya and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child. So, yan yung prayer, kapangayo sa anak. Pero why siya kasi nga Lord ang ihatag mo lang da, kung laki, okay man, kung bayo, okay man. Ang inapangayo yan ni Hana, specified to yung request, kaya kapangayo sa iya, baby boy. No? Tapos sila nga, kung ihatag mo na sa akin ang man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life. Ginoo ko niya, tag mo na siya sa akon, ang ginapangayo ko. Ibalik ko na siya sa inyo. Grabe yung pangamuyo ni Hana kay this is a kind of prayer coupled with a promise. Siguro ibang sa ato mga utod, sininga hapon, nag-experience kita sina. Ngayon, hindi lamang sa tinion yung may ginpangayo kita sa Ginoo, nga nangayo lang kita. Kundi nangayo kita, kag-inupda natin sa promisa. Lord, kung i-grant mo ini, sa mo maningin ko. Sa mo ng prayer ni Hana. And see to it, mga utod, that if ever we ask something from the Lord, and if that prayer is coupled with a promise to the Lord, see to it, that when the Lord answers our prayer, himuon tagin na niya ang aton mga promesa sa Ginoo. So that's why, to make the long story short here, si Hana nagbusong. Okay? Siguro the following year, balik ito ang bata, kaginhala dyan sa Ginoo. Isa sa mga child dedication, wala mo na yung text ang ginagamit natin. Kaya si Hana, nagbalik sa templo, gindedicate niya ang bata sa Ginoo. Okay? Wala ganyan tumawa na, gindedicate sa Ginoo. Karon, gintuman niya man niya ang iya promisa. At the moment nga ang bata niya, ang pangalanan niya kay Samuel, sang nalutas na bala na win na, umuwi na siya nag-didi sa kay mama niya, lutas na, nagkakaon na siya sa solid food, ginbilin siya ni Hana dito sa templo. Can you imagine? Ginpangayo yung mga nagahami sa Ginoo, para nga may baby siya, kagatipanon niya, siya ginhatag na siyang Ginoo, wala yung mga ginawiran, ginbalik ito sa templo. What kind of faith is this? Let's ask ourselves, mga utod, ano nga klase siyang pagtuo? Nangayo ka sa Ginoo, Lord, tagay ko sini, siyang ginhatag siyang Ginoo siya, ang ginhatag siyang Diyos sa iyang anak, ginbalik niya mag-iapon dito sa templo. Tiyabi, ano nga klase pagtuo na, mga utod? Grabe niya nga pagtuo sa Ginoo. Ang mga bala yung mga utod ng pagtuo sa mga tumuloo, mga parehas niya, ginapakamaayo niya sa Ginoo. That's why dito si ang iyong anak, si Samuel, dito yung nagdako sa templo. And we all know the story, kapag mature niya ni Samuel, gintawag niya siya sa Ginoo na magpangalagad, eventually, mo niya si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel na niya sa ulihi. Grabe, gilitod, no? Kung ang ginhatag siyang Ginoo sa aton, ibalik ta sa iya, pakamayon siyang Ginoo. For me, sa in the life of Hana, amon niyang pamaagi niya nga ginhimaya niya kag-inunor ang Ginoo sa iyang request. Amon na tod, no? When we make prayers, inanglan na itong mga request, inang God-honoring man lang ang request. Inabalang mga pagpangayo nga kung isabtong sa Ginoo, mahimaya ang Diyos. Amo na tod nga klase sa pagpangamuyo ang kay Hana. So this is one thing we learn from Nanay Hana, no? She didn't hide her grief when she was praying to the Lord. She brought it to God. Muna, no? Kung may mga hibubunot kita, prangkahan Ginoo, istoryahan Ginoo. No? Kaya Ginoo is the only person nga makaintindi sa aton from our head to toe, from toe to head. Siya na makaintindi sa aton, halin sa tiil aton, makadto sa ulo ang Diyos na kaya hangop din sa aton.
1: Abi nyo totoo ni, even for us mga pastors no. There are things na huwag gamit na mong ginasira sa mga tao na perti kalapit sa amon, even sa amon asawa, sa kabataan. There are many things na we just keep it by ourselves. Kag ang Ginoo lang gid kag ikaw ang nakabalos na kag duha ka mong bitso Ginoo kay istoryahanan na. May mga cases gid na ito nga amo sina. We don't even share that in our personal testimonies. No? Only God knows. So that's why muna, no? Ang ginula, yung ganyan yung kagalingon, ganyan balatsyagon sa Ginoo. Kag sito it, malugid kita nga ang Ginoo na kainsindigid. So, tingin mo ito, kung kisa may mga pain man kita, mga kasakit, may mga tagipusuon kita nga buong, no? Isa may mga anxiety kita, may fear. Mga blessings ang kanta, what a privilege to carry everything to God in prayer. No? Kaya muna dalawang sa Ginoo. Ano man ang concern mo subong kung may ginapangayo ka sa Ginoo, madugay na way na sabat, remember this, God, remember a long forgotten prayer. I think I preached on that 2 years ago. Ang Ginoo, nagadumdum sa mga request na dugay-dugay na nga nalipat ka na gani nga ginpangayo mo na until sa time ginhatag sa Ginoo dito ka nakadumdum sa unang prayer ko ini subong ari na sa akon na kaya ang Ginoo nagadumdum sa aton prayer request bisan kita mismo yan nalipat na sina. So muna kay Ana, thank you Lord no nami no. And the last here, which I would like to share to you, si Mary, the mother of Jesus. Okay? Na-surprise niya sa ganito, na ang of all the fine ladies dito sa Ilatinion, sa ilang lugar, nga adito kaya ang angel ang palapit sa iya, no? Kag-declaring, she will have a child, and thou shalt call his name Jesus, for he will be the Savior of the world. So, grabe na yan ito ng deklarasyon niya sa Angel kay Mary, ha? Shocking na niya, makmo siya ang magabunag sa Misaya. Ha? God used those who are willing to trust Him fully. Kaya ti, primero ka pangalagaan man si Mary mo. Kaya ti, kuhan siya yan, ha? Ano gani na siya? Na-betrothed. Na pamalayan na siya sa kay Joseph. Pero ti si Joseph din, hambalan man siyang Ginoo, si Mary nagsunod. No? Ang responsya diri, sila niya, I am the Lord's servant. May it be according to your word. Grabe, no? Alagad lang ko yan siyang Ginoo, kung anong gusto mo Ginoo, tumanon mo sa akong kabuhi. God's plan often, you know, disrupt our own plans. Kaya ti, siguro may plano mo niya si Mary, pagkasalan sila ni Joseph mo. Pero along the way, ang Ginoo may plano. Kag we all understand that God's plan is much better than our plan. So this is Mary, no? Saying yes to God opens the door to His purposes in our lives. So these are the different mothers. Although kadamo pa man din kita makuha ng ehemplo, pero tatlo lang sila ana ya. No? So, to all mothers, belated, happy Mother's Day. No? Di mga kabataan, i-greet nyo si nanay nyo. Hopefully, nahimu nyo na last week, no? Kaya di kami ya, sa amon pamilya ng amon nga nanay, ito lang ito kay Jesus, ya, no? Di amon na. Damo kini nga salamat mga utod sa aton pag-updanay. And lastly, gusto lang hindi ko yung mag-remind sa mga kabataan lang na nagpamati sa buong. Ipakita nyo ang inyong gugma sa inyong iloy, sa inyong amay, samtang ara pa sila. Kaya maabot ang Ginoon, magbaya na na sila. So, masubo, kaya wala mo na-express ang inyong gugma sa ila. No? Samtang ara pa sila, pagsik pa. You try your best to please your parents. Ha? So, sige, hamunan na nga itong istorya ang subong anay. Padayon kita istorya sa masunod na mga Domingo. Ang Sabado. So, Friday. Sa masunod na Friday. Madamo kayong salamat mga utod, mga kaabyanan sa liwat. Ininiyo ko bus na lagad si Brother Hilda sa taya. Pakamayon ka mo sa aton Ginoo.
2: mo, programa ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sa kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kagapinon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po kaibigan. Ako si Ruth Lara Madizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pakikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. And invite niyo na rin po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak upang sama-sama tayong makinig dito po sa ating programang Reflections. At ang ating pong verse for today ay Galatians 5:25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Galatians 5:25.

0: ating pagbubulay-bulay dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Rosalina Badizon and we'd love to hear from you, so please comment your thoughts, ano po naging takeaway nyo sa ating pag-uusap ngayon, because we would love to hear from you. Hanggang sa muli po, pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
3: Mainit ang panahon na ikaw dapat dito maghalo. Ang heat stroke ay isa ka sa seryosong kondisyon na mahimong magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi inimagawan. Para maligawan niya, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamo at tubig. Hindi magunat ng mga uhaw at isang mag-inom. Kung nag-obra sa nagwa, magbabahuway sa mabog na upo kung may landong na lugar. Magbayo sa komportable na panato na mas maayo ang light color. Ligawan ang init sa adlaw, walit na alas 10 ng aga, tugtog alas 4 sa hapon. Inigit pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan ngayong mga sapat sa sulod sa sasakyan, biskan madali lang. Inis sa kapanundong, gikan sa Bacolod City Health Office, kagsining ang istasyon, 1233, Radio BYVS. Ini ang 1233, Radio BYVS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayak sa kapatuuran sa maayong balita ni Hesus Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.
4: The legendary 133-year honor code at Princeton University is coming to an end. The culprit? They say AI has led to massive increases in cheating on exams, but is that where the blame truly belongs?

did. At dahil sa kanyang request, humingi pa siya ng lahat ng timber, lahat ng mga kahoy na kailangan niya upang i-rebuild yung walls, lahat ng mga materyales. Binigay ng hari ang lahat ng kanyang request. Nagbigay pa ng sulat itong hari sa keeper of the king's forest.

0: Ikaw ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihan na ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, dahil kaya ng binubos, ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na ng kapalayak sang kapatuuran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.

Turan, this is Pastor Hernel C. Pendon from Macaulay Bethany Church, and kaupot ninyo ako sa sinigabi sa aton nga pagpamanandong at pagpamamuyo sa aton nga Ginoo. Sa sinigatiyon, nagpasalamatin kita sa pagsustain sa aton sa dagsa, ang safety and protection natin, ginibigit ang pagtipig sa Ginoo. No? I pray nga, we can be able to share this with others. Ang pagpamahal sa Ginoo, ang iyang pag pangihaluoy ay ang pagpulangga kinalan nga isugit agit sa iban. Kaya hindi sa sinigap ay sa ato niya pagpamamuyo, update naman ninyo ako sa madali lang ang mga tiyon para makapokus kita sa pagpalapit sa iyan ilan. Gani, brothers and sisters in the Lord, let us come to God in prayer.

0: Children, let us now take this time to pray before the Lord. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, we praise you. We thank you for what you have done in our lives, for guiding, helping, working through us, O Lord. God, salamat kid. Sa iyo mga pagpamay sa amon. O Diyos na mo niyo makagahong sa iyo mga kami nagatangop. Sa amon niyo mga pagbangamuyo, pangamuyoan, kapagayo sa iyo mo, Lord. Wala kami kabalo sa mga butang kinigin na basta are that these things will happen, O God. And Lord, to you alone and you be our guide always. Kaya isinigap is sa ating pagpangamuyo. Pagkila pagkalapit kami, O Lord, sa imo tinan. Sa mga salat namang inahimo, sa buhat, sa pamunuan, at sa pulong. Tinuloy kami that we are worthy, O Lord, to approach your throne of grace at this time of, at this moment, O Lord. Kamatiin man, Lord, ang mga pag-ayos sa imo. Pero nagpasalamat kami sa mga tapos ng mga hilikoton, yung nagkalainain sa nagsasag sa mga stations, only you that makes these things happen, O Lord. Even, Lord, we praise and we thank sa DOVS. Salamat, Lord, sa iyong mga pag-sustain sa ila, sa iyong daily operations, protections of hits, of transmitters, and other faithful partners and volunteers na nag-awing league consists na ilang commitment. Salamat, kido, Lord, sa 97.5 DOFE-FM sa ilang protection man sa nagigan ng 6.0 magnitude earthquake na natabo sa Lunes. O Lord, ang 106.2 DXKI, your friendly voice in Coronadal, we thank you, Lord, for your faithful people in the send mo to have their in their ministries, sa pag-strengthen sa mga membro, and even sa pag-remind sa ilang nag-alun sa paghimo sa mga lublahan para sa mga alam, O God. Tayo nag-apangamuyo kami sa mga nagkainain ng mga stations, O Lord, for Christian Radio, muna na 1143 DZMR kaya pa rin yung mga plan nila to be able to do man, O Lord, sa ilang mga ikuton kaya pa, O Lord, nga ang pagpanghatag sa PM Radio mga successful na with almost half na mga taga. O Lord, we pray for up 987 DYFR changing Cebu. Give them, O Lord, a qualified contractor who can be able to discern and apply sa ilang dapat himuon. And even, O Lord, we pray that you give a better suitable location for the studio sa pagbihita nila sa mga ng mga quarters for their people, O Lord. In the prayer na mo ng 1160 JXAS, be with them, O Lord, as they desire for a studio location and also for a provision of a car vehicle. And Lord, nag-pray kami sa FBC mobile apps kami para Lord, kami tagilangin na yung mga tools that you have given that this will help, O Lord, to those who are seeking. O Lord, we continue to lift up to you ang palabutan niya events ng FBC as they celebrate 78 years. Kami po, Lord, that you will give guidance to all committees nga may bahin sa sila nga paghikot sini and even with all teams nag-coordinate kid. And Lord, to you, we are grateful for you have shown, Lord, that you are a God who is strong and mighty, who can do things as according to your will, Lord. So, ginagawa na naman kung may umanong so ang kabalagapin sa Menan for Manila as they shout, O Lord, dito huli sa pag-iwan sa inyo ng upcoming anniversary. With the master's touch, give them, O Lord, the guidance for the smooth and pag-ubra ng mga ilang station manager at this moment. We pray, Lord, for Care 104.3 WAYF FM, kapay pa, Lord, niya sa Ligaspi. And by you, keep them, continue to keep them safe and protect them from harm and danger, O Lord. And Lord, ang mga ligmuton sa mga bata, guide them, O Lord, with not to do us. Many are trapped, O Lord. Ina, pray ko man, O Lord, ang kakaibang pagit, O Lord, ang life-changing Cebu, guide them, O Lord, as they launch ang mga app nila. And Lord, nga pray kami at taga-aming sa mga pamit at ginigil ng universe will help them keep the mga ni sa O Lord. Minapray yun naman, O Lord, just need it on. Ang JCS, your community radio, and the new GDX. JF, 5M, your positive choice, sa Good News Radio, Manonard, at sa Radio Hindingan, or sa masusunan yung mga stationery na gamit ni Monard, so that we can share the gospel where we are and more people can know about sa ini nga hindi. O Lord, we continue to ask, O Lord, be with our nation, with the challenges we're facing today. Ikaw yung nakita, puso, our people nga nag-tugid, yung humble, Lord, that they're doing what is right. And Lord, we commit to you that you make, continue to work through all of these things. I ask, O Lord, ikaw yung mag-reveal, sana pat nga i-reveal, O Lord, in your perfect timing. And Lord, help us to be thoughtful and seek you, Lord, in our life, ito ginoo. We pray for the damage also sa mga volcano since nga nag-alboroto siya, O Lord, nga nag-lambot na sa 13.02 million pesos. Nga apektuhan ng 228 farmers, ang mga 100 hectares of land farmland, and ang mga pirding, ang mga rice crops and livestock. Kaya, O Lord, help those who have been affected by this calamity, kaya yung mga taksing provision sa ila and provide for their needs as well. Ngayon mo naman ang Israel ng Middle East as they are facing sa mga ilalain yung mga ceasefire sa mga ceasefire deal ni na Lord ni Israelhan kapag po Lord nga ma-finalize at ma-uber na ito Lord ng kakadapat nila ng ina-pray na mo, Lord, nga pangamayohan mag-ibig balihaw, ang dapat nga mga people who are doing what is right before your eyes, O Lord. And Lord, to you we commit all of these things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you again, mga utol, sa inyong paglupod sa mga pagpamuyo this Friday evening. Be with us and continue to pray for our nation, for each of us, especially sa mga hindi katalaman sa mga kasimahanan sa palabutan niya weekend. God bless everyone and have a wonderful evening.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS-AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sang sini naman nga bag-o nga adlaw sa padung adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton subong. Before kita magapangamuyo, magapamulandong kita na isang pulong sang Diyos diri sa Psalm 72 verses 5-7. Basahon ko lang diri ang mga punto sa sining mga bersikulo diri sa Salmo 72 or Psalm 72 verses 5-7. May they fear you as long as the sun shines. May the king's rule be refreshing like spring rain on freshly cut grass. May all the godly flourish like his rain. May God bless the reading of his word. Now, ang Salmo 72 or Psalm 72 is a prayer for a righteous king. Kagini-gini, nagka-remind man sa aton nga ang tutuod nga paghinait kag prosperity come when leaders fear God and govern with justice. Amo na gani abiyang manigugma nga ang kada nasyon longs for peace, justice, and stability. But ang tutuod nga prosperity, ang tutuod nga flourishing does not come merely from a political power. It comes when leaders seek God's wisdom and righteousness. Therefore, believers are called to pray for leaders so truth, righteous, and peace may flourish in the nation. So ang pamangkot natin subong, How should we pray for our leaders? Number one, according to Psalm 72 verse 5, pray that leaders would fear God. Pray that leaders would fear God. Ang kahadlok nato, no, bisan man gani ang kahadlok sa Ginoo, is the foundation of wise leadership. Leaders who honor God are more likely to lead with humility, integrity, and justice. So therefore, brothers and sisters in the Lord, pray that leaders would seek God's wisdom above personal ambition. Secondly, not just to pray that leaders would fear God, but secondly, pray that leadership would bring peace. Leadership that would bring peace. Manahambal sa verse 6 dira sa Psalm 72, like spring rain on freshly cut grass. Now, ang godly leadership refreshes and strengthens people rather than oppressing them. Ang muna ganyan abiyang manigugma, pray that leaders would serve with compassion and wisdom. So again, how should we pray for our leaders? Number one, pray that leaders would fear God. Secondly, pray that leadership would bring peace. And thirdly, pray that righteousness would flourish. Ang muna ganyan hambal sa verse 7 dira, may all the godly flourish. Now, ang isa kay nasyon, a nation is truly blessed when righteousness, truth, and justice prevail. So pray for spiritual revival bisan sa aton nga nasyon, and pray for moral integrity in our nation. Kaya nga aman, our ultimate hope is not early rulers but in the Lord Jesus Christ alone, because He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Yet God calls His people to faithfully pray for leaders and bisan man sa nation. So kabay pa nangin reminder ina subong sa aton. Magapangamuyo kita. Diyos nga malahan, salamat Ginoo sa sininaman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Kung sa din Ginoo, makapadaan kami Ginoo sa amon nga paghiwat sa mga hilikoton, nga imo gintugyan sa amon, imo ginhatag sa amon. Bisan man gani Ginoo sa mga hilikoton subong nga aga, diri sa DYVS ang mga programa. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga Ginoo sang problema sa amon nga nasyon. Salamat nga ikaw ang Diyos nga nag-remind sa amon nga ikaw lang gid, si Jesus Christ lang gid nga amo ang King of Kings and Lord of Lords. And that's why Lord, kami Ginoo nagatugyan kag nagaampo Ginoo kag nagasali gid sa iya. Lord, kami nagapangamuyo gid sang bisan man sang 78th anniversary sang FEBC. Kapay pa o Dios nga ikaw maghatag giya bisan man sa mga committees nga involved Ginoo, kapay pa Ginoo smooth naman ang coordination among all teams. We praise you, O Lord, for faithful partners and bisan man sa mga sponsors. Kaya kami man Ginoo nagapasalamat sa imo, O Diyos, nga ikaw ang naghatag man sa mga katawhan nga nag-register Ginoo nga mag-participate Ginoo sa sining selebrasyon. Kaya kami Ginoo nagapangamuyo man nga kapay pa ang mga katawhan pagid ma-encourage pagid to get involved bisan man sa to join this 78th anniversary sang FEBC. Kami Ginoo nagapangamuyo man sang domestic broadcast stations all over the Philippines sa DZAS, sa DZFE, bisan man sa DZMR dito sa Santiago Isabela, bisan man sa DWAFM dito sa Legazpi Albay, bisan man diri sa DYVS, O Lord, bisan man gani sa DYFR-FM sa Cebu, bisan man sa DYFE-FM dito sa Tacloban, bisan man sa DXAS sa Zamboanga, kagbisan man sa DXJL-FM dito sa Cagayan de Oro, DXFE dito sa Davao, kagbisan man sa DXGR-FM Radio dito sa Cotabato, DXKI sa Coronadal. Kapag pa Ginoo nga paagi man sa sininga mga hilikoton, ikaw Ginoo maghahatagid sang preparasyon man sang katagsa-tagsa nga may involvement, especially Ginoo sa DZAS, kabay pa nga ikaw maghahatagid kaalam sa programming, kagbisan man sa preparasyon sa ika 78th anniversary. Kabay po Diyos nga ikaw mag-equip, maghahatag Ginoo sang kaalam, bisan man sa team in digital and video production. Bisan man yan ni Ginoo, ikaw man maghahatag sang kaalam, kag-smooth man ng operation as station manager dito sa DZFE Manila. Kami Ginoo nagapadayon man sang pangamuyo gid sang operation as a station manager manages ongoing health concerns, Ginoo. Bisan man gani Ginoo, we pray for wisdom and strength Ginoo nga kinanglan Ginoo sa engineering staff as they plan and carry out Ginoo sang pag-renovate kag pag-repaint man Ginoo sang station facilities. Kabay pa Ginoo ikaw magahimuno man sang kinanglanon bisan man good health sa mga staff kag program partners. We pray for additional staff Ginoo dito sa Legazpi Albay sa DWAYFM. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghatag man sang ining mga persona nga kinanglanon Ginoo nga may tagipusoon, may passion and calling for this ministry, O Lord. We pray for bisan man sa mga faithful volunteers, sa mga programs, sa operations, bisan man sa social media ministry. Kabay pa Ginoo nga ikaw man maghahatag sang kinanglanon, bisan man sa ilang mga kabataan, bisan man sa school needs Ginoo and other expenses. Bisan man gani Ginoo diri sa DYVS. Kabay pa Ginoo ikaw maghahatag gid giya, kaalam, bisan man sa pagpreparar Ginoo sang FBC Ginoo nga pag digitalization kag bisan man direksyon sa sining hilikoton. Kabay pa nga ikaw maghahatag man sang kaalam, bisan man gani Ginoo sa pag deliberate Ginoo sang budget. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno man sang ila kinanglanon kag direksyon, clarity for programming development. Kami man Ginoo nagaparin pangamuyo bisan man sa amon nga nasyon. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahatag sang bisan man kalinong, kag bisan man gani Ginoo paglaom sa mga kauturan namon, kag bisan man sa mga Pilipino nga naapektuhan Ginoo sang naligad nga naapektuhan Ginoo nga mga farmers, bisan man pila ka ektarya Ginoo nga farmland kag ini Ginoo na apektuhan sang damage Ginoo from the unrest nga ang activity sang mayon volcano. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag man sing paghimuno sang kinahanglanon, especially Ginoo sa mga kauturan namon nga napiktuhan gid sa sini nga paglupok man kag activity sang ini nga bulkano. Lord, gabi man Ginoo nga pangamuyo, padayon pangamuyo bisan man sa mga kauturan namon, kag bisan man sa nasyon sang Israel sa Middle East. Kabay pa Ginoo nga padayon kag Ginoo maghatag sang kalinong. Kagabay pa Ginoo makalabot man Ginoo sang paguntat and ceasefire Ginoo bisan man sa mga pag-away-away sa sining mga nasyon. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magpatunga sa sining mga nasyon kay kapaluman kami Ginoo na ginaalaw mo Ginoo ining mga butang because may mga plano kagin. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magapadayon man hatag sing kalinong kag bisan man sa mga protection Ginoo sa mga volunteers for humanitarian activities. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghahatag gid sang mayman nga kaalam sa ila Ginoo. Agod Ginoo malabot nila Ginoo ang ining mga napiktuhan kag mga biktima Ginoo sa sining pag-away-away sa sining mga nasyon. Lord, salamat gid Ginoo sa sining mga tinion kag siniman nga mga butang nga imo ginhatag sa among tagipuson subong nga makatugyan man kami sa imo Dios sa mga panangamuyoan kag bisan man sa pagpreparar namon o Dios sa amon nga mga programa subong aga. Ginatugyan ko si imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

Mga Bian, welcome gid sa aton very special program. Lagi natin guluhan tinapay sang kabuhi. Tama gid sini kami sa inyong programa. Hindi tungod kay maayo manawali o kung mga mataho mga aton kanta, tinamig yung man ang makanta na aton doon. Kundi nga pinasay, ini tungod kay ang ginadala sa inyong programa o mong puno sa Diyos. Kagang puno sa Diyos, special na para sa aton. Kita tanan mo ka testify git no kamuan ka pamati sa Malawi na matinuig sa Masbate sa Mindanao Palawan at binigis na yung Negros manamo ano pamati sa aton sa Gimaras welcome ka mo kagdiri sa provinsya sa Iloilo no ng malambot sa aton tingog so gani mo rin ito yung new testimony hindi naman kinanglan nga ato na dibatihan pa kahit ang pulong sa Diyos sa pagkamatuod mapuslanon yun. Makatag sa aton sing maayong pagtulungan. Ka nagadala sa aton palapit sa Ginoo. Makapangabuhi kita sing balaan sa tubangan. So, welcome gi kamutanan. Sing ation. Ka salamat sa Diyos sa mga wali diri nga ginala ni Pastor Neil. No ba? Maayong gid nga mamensahe. Kung nadumduman pa ninyo sa pilakalaw nagligad, ang yawali parte sa pagkamatanong sa Diyos, the righteousness of God. Very articulate siya sa pagsaysay niya sini, no? Kag nahangpan gid naton nga gin pagkamatanong kita, hindi tungod sa aton binuhatan. Nga gin kami kita nga matarong, kag matindlo, kag takos nga magsulod sa ginarian sa Diyos, tungod sa ginhimo ni Kristo sa aton. Di ang ginasulod na naton, hindi na nga aton pagkamatanong, kaya ang pagkamatanong tayo, pahigko gid eh. Na nagtaan kita sa salamo, sa bagay siling sa Bible, ang atong pagkamatarong katulad ni isang lapat na mahigko. Pero ano ka ayaw sa imo, mahigko kaya po na. Pero ginisla ni isang Ginoo, sa naginulsor kita sa atong sala, ginbato na atong si Kristo, ginaubatay na, kaginsuruban kita sa pagkamatarong sa Diyos. Kagong magtulog ang Diyos sa aton, nagatulog siya nga himpit kita, natinluan na, kaya ginasuksok ta ng gabayo, amo na ang pagkamatarong ni Kristo nga naangkot ta. Di ba ka namin igin, no? Sinang kamaturan ko ng sindihan nato rin na. So, salamat kita ka Pastor Neil na sa iya katutong sa pagpatpat sa atong sinang kamaturan. At this time, mag-pamatihan na kita sa isa kambanon.

Ok, inang abano, inahalad na akong sa inyong tanan nga nagpamatis ni aton broadcast tinapay sa kabuhi. Kag sa liwat nga pasalamat gid ako sa inyong mga pag-text diri sa aton. Ang aton cellphone number diri sa Globe kita 0917-564-5089. Mo na. One more time, no? Isulat niyo niya kung nga makatawag ka mo diri sa aton, makatext ka mo. 0917-564-5089. Got it? Mm-hmm. Now, ang aton nga verse for today, karon nga daw makita ini sa naunang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4. Palihog bukas sa inyong mga Bibles, na may igid kon sa nagpamati ka mo, araman sa inyo kamot ang inyong mga Biblia, ang good nga mabuksan nyo ini, ang mabasa gini nyo, ang ginatunaan natin din nga bayan sa kasulatan. No? Naunang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4. Ang mga pulong sa inyo nagsiling, ang tagsa-tagsa nga nagapakasala, nagalapas man, ang sala amo ang pagka malinapason. Ayun o. Kung kaysa, kung sala ang pangamalan, daw hindi kita luyag iya magpamati sina. Kahit luyag na itong pamatian niya, pati lang sa gugma, pati sa maayong bagay. Alam lang siyang kabataan, kung sa wayon sila, akigan sila, hindi sila luyag sina. Pakilala ko sila sa inasala. Kasi natural na niya, kahit nagpakasalang tao. So gani, kabay pang tagaan kita sa inasang pasinsya, sa espiritu nga may pagpailob, humility nga mabaton tang sala tay. Amunin ka namin isang pulong sa Diyos kay ang Diyos siya, way nag-ano ni, way nag-pili. Isa sa sulo sa simbahan. Huwag niya ginapili, yan ang iniwali sa pastora. Kung may himo pala, ang tanan nga importante, kaya doktrina, kinatundo niya ni. Huwag siya nang kasiling, hindi ko ni pag-iwali, kanman may mibro kita dila nga nagapangin babae. Diba si, kung iwali ko ni, hindi na siya magsimba. Kapin pa na mibro doon na, grabe kung maghatag na mo. Amo na temptation kung kaysa, pero hindi na usto, hindi ba? Regardless man, pero ginawali nato ng pulong sa Diyos in love. Nga mabatyagan sa tao, nga bisan daw masakit-sakit ang pulong sa ginaw, mabatyagan niya ginadala ng unimoy na tungkol sa imo gugma sa ila eh. Sa imo kabalaka sa ila. Tiyan mo ini manami nato ng attitude. Oh? So, kabay ba, pastor? Ready na ko sa iya. Kung naigo ko, igo lang ah. Kaya para manasakon, ang unang nami yung attitude nato sa pulong sa Diyos. Hindi ba lang? So, manihabala natin, parte sa sala. Sinisigin basa natin, di ang tagsa-tagsa nga nagapakasala, nagalapas man. Ang sala, amo ang pagkamalinapason. Whosoever commits sin, also commits lawlessness. Manihing gamit nga pulong lawlessness. And sin is lawlessness. Ang sala, paglapas. Mina. Isa ka matawang bagay sa aton Christian life na kinanglan yung buong tagid na nga may standard kita. Nga may ginasunod kita nga sa mga panday na ginagamit nila ng plumb line. Plumb line. Mabugatin ang bagay kaginadrap nila ina. Agod nga eskwalado ginasunod nila ina. Kaya kung sundo nila ina, eskwalado ginang ilang obra, tadlong gin. Hmm? Tuntun pa sa amo na yung itawag na mo nga tuntun mabugatin ang bagay nga ginapot na sa lubid inapatuntunan gin kaya inang tuntun naman na ginasunod kay sigurado ginaya mo ha? Sigurado ginaya nga kusundun mo na tadlong ginaya ang imo yumbra ti sa aton Christian life amo man ang kinanglanon ta amo man ang kinanglanon naton kag ang standard nga ginahimo ta, ginasunod ta, hindi ato niya pag-inchindi lang. No? Kundi ang ginagamit natin nga plumb line o kung talaksan, amo pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos. Amo nang talaksan gin, amo nang ginasunod ta. Why na sing iban? Kahit kung sundun tayo ang ato niya lang pag-inchindi,
nagagwa gi kita damo. Malisin kita kung sa ako niya pastor mo niya mo. Oh. Kung sa ako ng pastor ya, hindi ni man ni sala mo. Ha? Kung sa ako ng pastor, pwede na hindi man na sala nga aduha ka ba na babae, babae magapakasal o kung doha ka lalaki. Kung sa ako ng pastor, hindi niya sala nga ng mga transgender na nga isla nila ang ila sex. Sa ako niya pastor, hindi na sala. Pero salagi na. Salagi na, ya. Pero ang ginagamit mo yung atalaksan, ang imuya akuan mo, ang imuya pag-intindi, di ba sasayo kita dira? Balik kita sa nga kamaturan yun. Ngayon, bilin sa Diyos ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nga maging plumb line naton, maging talaksa naton sa aton pagpagabuhi. Tama agad ka dangerous, tama agad ka delikado, nga magpagabuhi kita, nga wala sing ginasunod nga talaksan. Ha? Would like it? Very dangerous. Live your life without a spiritual standard or spiritual plumb line to determine right from wrong. Nga mo na ginagamit natin kung balang ginahimo natin matarong o kung hindi. Importante ni nga doktrina kaya ba binasay lang kita pirmi nga sa lakon ingay ka usto di, masaling ka kuya usto di, sa ako niya gusto man ko. Pero kung amo na nga ito niya ginahimo, hindi kita na magkakuan, mag-engineanay. Pero kung magbalik kita sa Bible, siling kita abi, kanto kita abi sa punong sa Diyos kung anong ginasiling dira. Di kundi nga natapos. Napanubala na sa ito ang konstitusyon. Kung may mga kaso, ginabista ini, kagang huwes dira, magasiling, amo ining siya ito ang kasuguan. Sala kagid, kahit yung inahimo ni mo, siling sa kasuguan nato rin, hindi ka magpangawat. Oh. Muna talaksan ta, nang ko nangawat ka, silutan kagid. Di na may, kaya may ginasunod kita nga konstitusyon. Hindi bala? And the word of God is our plumb line. Ang mga spiritual laws, daw pariyat lang ini isang physical man nga mga layi ang ginasunod naton. O nga paabot sa aton nga sundon tayo na, kaya mo na nag-protect sa aton. Wala ina nag-agod nga maglaing kita kung may spiritual laws, may mga physical laws. Halimbawa lang, maayong ilustrasyon sila para sa ang kuryente. The law of electricity. Huh? Ayan, ma-challenge ikaw, masiling ka. Hindi na delikado. Hindi ka naman, no, kung yata mo na kurintina ang waising panit. Huh? Gina-ignore ni mo ang the law of electricity. Huh? Pero kung ignore mo na, kag-uyatan mo na kurinting ina ang waising panit, ano ka? Makurog ka lang. Patay ka. Kaya mo yung law mo. That's the law. That's the physical law. Nga kung i-violate ni mo, mapatay ka. Di mo man nasa spiritual life, man. May mga spiritual laws kita. Oh. The wages of sin is death. Siling

Diya ka to sa langit nga lima kabilong nga virgin, nga ulay. Amo na sa ilak suwa niya, amo na inisling. Te, mapati kay mo sila. Sala, ina. Nasalamat iya nga may-ari sa aton kamot iya ining Biblia ang pulong sa Diyos nga nakatag sa moral standard nga maayog sa aton paragid sa aton kayuan. Paragid. So I'm sure ina-appreciate ninyo ina, ginapakamahal ninyo inyo Bible. Kuno ay kamo Bibles, mangitagi kamo kaya mo ng libro nga dapat kinato niya tipigan. Nagkabay pa nga paagi sa tinapay sa kabuhi man, nga mo nang ginatudlo natin diri, kamo, makabaton sa mga pagpakamayo, gikan sa Ginoo sa iya mga pulong, ang kabay pa nga maagom ninyo ang padayon nga kalipay kag pagpakamayo sa Diyos. So God established an absolute moral standard that we are free to ignore, but we do so at our own risk. Ha? Libre man ikaw sa paghimo sina. Ma-ignore man niyo ang pulong sa Diyos. Masaling ka, Pastor Pert, pagusto ko yan. Kung sundun ko na, kung hindi. Pero kung ignore niyo ang pulong sa Ginoo, na anong matabo? Magmilayo ba lang ang madangatan ni mo? Huh? Ang pulong sa Diyos niya, absolute na iya mo. Moral standards ang Ginoo, iya absolute. Kaya mo magpati, sinapagtudlo, nga everything is, that nothing is absolute, nothing is absolute. Everything is relative, salagi na, kaya may mga absolute nga bagay, kagamo ining pulong sa Diyos, ang moral standards ang Ginoo, iya managin na. Kung ginakondem sa Ginoo ang lesbianism, homosexuality, sodomy, karon, masiling kita ti sa panyimpo pa na yan ni Lot na, huwag na nakaroon, ha? Kambyo na. Sala, gina, ang sala sa tuwan ay, sala man na, tutup karoon, amo man dihapon nila, huwag na nagabalhin, kay absolute ang pulong sa Diyos mo. Wala, nagabalhin. Ang culture yas ng tao yan, ha? Wala ini nag-supersede, wala ini nag-pangibabaw iya sa pulong sa Diyos. Siling katiyan mo ng kultyo nila to sila mo. Kultyo nila to iya, pwede sila pangasawa na mo. Oo. Oh. Tiyo, sobra na ka hindi. Budlay na mo, sawa mo eh. Hindi na nato natabay isan pa. Siling katiyan mo ng ilang kultyo to. But that culture is wrong. It's unbiblical. It's not according to the scriptures. So, magsiling ka nga culture must supersede the word of God. Sala na ina. Bisan pa mga sirkumstansya man. Ha? Kung kaysa ginagamit mo natin ng abalibad, nga mga circumstances, kung sa tiyan mo, kaya mo ina mo, mo nang kinanglanon ina mo. Ha? Pero ang mga circumstances, wala man ina nag-abrogate sa pulong sa Diyos. Masiling karoon din ang circumstances, Pastor, nga muni, mapatay na sa guto, mga akong kabataan, di mga awat na lang ko, mabaligyan na lang ko droga, muna ko siya may mga dakpan nga mga drug addict, madakpan sila ka baligya druga mo na ilarason kung kaysa niya tiwain ako ipakaon sa panimalay ko mapatay na sila mo na circumstansya ang inahatag nila pero wala na naka-justify kahit kung mangita ka lang iya sa paagi nga matinlo makakita ikaw si paagi nga makabakal kasing pagkaon sa imo kabataan nga wala ka nagabaligya sa nga hindi ka magbaligya sa droga. So circumstances do not abrogate the word of God. And culture does not supersede the Word of God. You may feel God's laws restrict you. Ayaw mo na yung mabuhat siya, ba? Tama mo na ka-stricto na inyo niya, Pastor. Hindi ko dahil mag-intra sa inyo, kaya tama ang ka-stricto, nakasunod ngayon ka mo sa pulong sa Diyos, di sobra naman na. Hindi ka na imunaya ka pamuyayaw, hindi ka na kainom sa makahalubong ilim nun. Oh,
Hindi na ikaw makasasala na siya ng yuta.

ng minuting yutay. Unang talaksan sa Ginoo mo. Hindi nga ginarestrict ikaw. On the contrary, ang kasuguan niya sa Diyos, ang moral standard sa Ginoo, nagka-protect ka niya sa imo. Hindi naprotektuhan pa ikaw sina. Hindi nga ginalimitahan ka, ginapaantos ka, kaya nagatuman ka sa pulong sa Diyos. Sabi po, mangkot ka mo sa mga tao na nagatuman sa pulong sa Ginoo. Nagantos sila? Wala. May malinungan sila pagpangabuhi, may matinlo, ganit sila pangabuhi, kaya ginasunod niya ang pulong sa Diyos. Wala, hindi naga-restrict sa imo. Kundi sa bailos niya, ang pulong sa Diyos, nagaprotect na sa imo. For example lang, ang pulong sa Diyos, nagasilingit na, thou shall not commit adultery. Hindi ka magpanglahi. Di mas na ikaw, pastor, ti daw hindi ginaya pwede sa akon. Masulo sa idlang, kuya. Huwag makukasugin sa sawa ko. Ma-adultery na, okay lang na iya. But if you try to break it, nanong matabo ka ron? Huwag magpangin babae ikaw, you break it. Nanong resulta siya, nanong efekto siya sa imong nga panimalay? Ha? Kung balaan ka sa asawa mo karon nga may babae ka sa luwas. Inkwentro mo pang asawa nga may isog-isog man. Ha? Yakusari, ikaw sila. Tanan lang imuho niya. Kakti, nanong resulta siya sa kabataan mo? Huya na sila. Masin nila nga si tatay nila, buwaidor. Nga may ano ni, may mga tinago to sa gwa. Oh. So gani, wala niya nag-restrict sa imo. Ang mga sinang Bible daw siya not commit adultery or fornication. Nga protect gani na sa imo. Nga matipigan mo yung panimalay ni imo. Nga magpangabuhi ka mo yung ang gugma nag-aaral sa tuwaan ninyo. May pag-injidihanay ka mo. May kalinong sa tuwaan ninyo. Di ba? Daw mabudlay man niyo ba iso ng ginambago ni sa inyo? Kaya matipulong niya sa Diyos mo. Hindi na nato niya mabais, kaya mo inang pulong sa Ginoo. So how important God's laws are to our lives? How important? Abi sa imo. Pamangkot ako sa imo. Importante bala ni pulong sa Diyos kabuita? Tama bala siya ka-importante? Yes, it's very important. No question about it. Because without them, you rob you from living a happy and peaceful life. Kung imo niya hindi pagsundon, nanong matabo sa imo. Madula sa imo ang malipayon, matawhay, malinong ang pagpagabuhi sa inyo panimalay. Testimony ni Madamo na nga nagaulon nga ni Eskwarta, so ay sila kalipay. Because they violated the moral laws ng Ginoo. Itong bilyonaryo nga si Mr. Getty, nag-iyas ang Getty Oil, karoon daw ng Getty Oil, no? So nang magraanon to. After many years of living together as husband and wife, ngayon bulagan siya sa iyang asawa. Kibotse eh. Nakabulagan niya magandamo, kwarta ko, inipagustuhan kung ano siya. Sa huli sila ni Getty, Sir Getty sa niya, if only I can buy with my money a peaceful, quiet life, family life. I'd like to do that. Kung mabakal ko sa kwarta ko, kay damo kwarta ko, mabakal ko ang pangabuhi na matawhay kong malinaw, baklod ko na. Kaya hindi mo na yapidin mata. Hindi gid. It requires you to go to the Lord and confess your sin kung anong salani mo. Agon-maagon ni mo ang malinaw, matawhay na pagpangabuhi. Wow! Tawatama lang sa inyong praktikal ang pagtuunong. Kay Pastor Nilia, doktrina ang inatunan ninyo. Sa ato niya laban on the practical aspect of the Christian life. Yes, so important. Kaya nanon lang karoon kung puno ka na doktrina.
Sa ulo mo na natanan, pero ayaw niyo mo ginapractice. Huwag niyo mang ina-apply sa iyo makabuhi. So in conclusion, nanong lesson today, we need a plumb line. Kananong plumb line ta, nanong talaksan ta, pulong sa Diyos. Stick to that. Stick to the Word of God. And you will be okay. Because without them, it will rob you from living a happy and peaceful life. The Lord bless. Sa lahat ng pangalan ng Sinagawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mga sa tanan, welcome sa aton nga program, Buhing Paglaom. Kag kita nagakalipay nga ang Ginoo naghatag sang bag-o nga opportunity sa aton subong aga nga makapamlandong sang pulong sa Dios. Now diri kita subong magatuon sa Psalm 119 verses 12 to 13. Two verses lang subong aga, pero ini nga mga verses nagatudlo ini sang mga importante nga bagay regarding bala sa instructions ang Ginoo sa aton. Nagambal diri sa verse 12. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips, I declare all the rules of your mouth. May God bless the reading of His word. Magapangamuyo kita, Nay. Diyos nga balaan, kagamay naman sa langit. Ako ginungamon nga kalipay, kag pasalamat Ginoo sa imo. Sa sining oportunidad, kag privilege nga makapamalandong kami sa imo nga pulong. Salamat o Diyos ang kaigunan man, nga may freedom kami o Diyos sa pagpamalandong sa imo nga pulong. Tuy-tuyi ang tagsa-tagsa nga nagapamati subong, kapay paginuumay chindihan namon ang mga kamatuuran nga halin sa sining Salmo 119. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Now, ang Salmo 119 or Psalm chapter 119, puno ini sang poetic meditation. Poetic meditation on the Word of God. Kagini siya, puno man siya sang kamaturan, kag reminder no, sa tagsa-tagsa sa aton, especially sa aton kabuhing Kristohanon. Now, ini kinsulat ini as an acrostic using the Hebrew alphabet, and it contains 176 verses, kag naga-elevate ini sang value, power, kag beauty sang pulong sang Diyos. Kag ini nga author, wala gani gin pangalanan diri, pero ini nga psalmist nga naga-reflect ini sa tagipusoon sang sini nga psalmist nga may tagipusoon siya of a person who desires to live a holy life. Nga kung sa diin rooted na pundar sa pulong sang Diyos. Kag sa sini nga verses gani, sa verses 12 to 13, open the second stanza nga nagapahayag at nagapakita that those who truly bless God are also those who long to be taught by Him and proclaim His Word. Now, mamangkot ko anay sa imo subong aga. Abiyan kami ni Gugma, as you grow as a believer, may desire ka bala pariwa sa sininga psalmist. Nga kung sa diin ka desire siya nga matudluan siya sa pulong sa Diyos, matudluan siya sa Ginoo paagi sa pulong sa Diyos. Kag kung matudluan siya, gina-proclaim niya ini. If we say proclaim, gina-share niya ini. Amo na gani nga, those who truly worship God will long to be taught by Him and will joyfully declare His Word. Now, amo na gani nga sa aton pagkabuhi ng mga Kristohanon, kabalo ka mo, isa ini sa aton nga pagsimba sa Diyos. Nga ginakilala naton ang Ginoo, we desire to know Him more and more through His Word, kag gina-declare naton ini, kag wala lang naton ini siya gina-declare, no, as a mere declaration, but joyful declaration sa pulong sa Diyos. So, what does it mean to have a teachable heart before God? What does it mean to have a teachable heart before God? Una gid sa tanan, ang persona nga may ara sang teachable heart begins with worship. So sa verse 12, naghambal siya gani, dira, blessed are you, O Lord. Meaning, before the psalmist ask anything from God, before siya nangayo, before siya nangayo sang kaalam, nangayo siya sang kamatuoran halin sa Ginoo. In fact, iyaginhimo diri, he worship the Lord. Meaning, ang tutuod nga learner, it begins with reverence. It begins with worship. A teachable heart starts by recognizing God's worth and wisdom. God's worth and wisdom. Pareho bala sang isa ka maayong estudyante. Ang maayo nga nag-estudyante, wala lang siya nagatuon, wala lang siya nagapamati sang iya nga maestro. Pero siya ya nagarespeto. Oh, nagarespeto. Kay tungod ginarespeto niya ang maestro, he pays close attention. Kag tungod sina ang resulta, he learns better. In the same way, kita nga mga believers, kung kita nagarespeto sa aton nga Ginoo, we learn best when we honor our God, our Lord, for who He is. Kaya nga aman, respect builds openness. Kasubong sa isa kasudyante, as what I've said, nga nag-learn siya from someone nga gina-admire niya. No, kapay pa kita nga mga believers, mas ginauna natin admire ang aton nga Diyos. May ara kita sang pagrespeto sa aton nga Diyos. May reverence kita sa aton nga Diyos. Ang muna gani, ang humble ni Charles Spurgeon, reverence is the mother of all teachableness. Reverence is the mother of all teachableness. Ang humble din ni Spurgeon, nga when we stand in awe of God, meaning kung nagarespeto kita sa Diyos, we become eager learners. We become eager learners. That's why, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga growing believers, reverence cultivates humility. Kag ining humility, nag-invite in isang ano? Instruction. Instruction. Ang muna gani, sa aton nga pangabuhi bilang mga Kristohanon sa adlaw nga tanan, begin our day with Bible reading and prayer. Nga kapay pa nga ang ginuugid mismo ang mabless sa aton kabuhi subong aga. Hindi lang nga ang Diyos mag-bless sa aton, pero i-bless naman siya. Let's respect Him. Let's praise Him. Let's worship Him. Kagabay pa ang ining pagdayaw will soften our hearts so you're ready to receive His truth, His blessing, nga halin gid mismo sa iya. So ang pamangkot na ton kagina, what does it mean to have a teachable heart before God? Una gid sa tanan, a teachable heart begins with worship. Worship. Secondly, a teachable heart desires instruction from God's Word. Desires instruction from God's Word. That's why nagabasa sa 12, verse 12b, teach me your statutes. Diri may ara siya sang desire. Kag ini nga psalmist, no, humbly ask God to be his personal teacher. Nagambal siya ni, teach me your statutes. Kag ini nga statutes ang Ginoo naton are his unchanging truths. And ang ini nga psalmist gusto niya to live, no, ikabuhi niya ini sa adlaw-adlaw nga tanan. That's why ang muna gani abiyang manikugma, ang pulong sa Diyos is the school of the Holy Spirit. It reminds us that the Bible is the Spirit's classroom. Nga ang balaang Espiritu man is our teacher. To learn well, we must sit his under his instruction with an open Bible. Inablang halin gid sa iya. Inablang ready kagid bala nga wag mamati sa iya. Kaya nga, kay ang balaang Espiritu nagatudlo sa aton. Ang muna ganing, don't open your Bible casually. Before you open the Word of God, bisan sa aton nga mga services, sa aton nga mga worship services, sa aton nga mga prayer meetings, bisan man sa aton nga small group Bible studies, before you open the Bible, pray this, Lord, be my teacher today and help me understand and apply your truth. Apply your truth. Kabay pa, no? May ara kita sang desire sa instruction sang pulong sa Diyos. Again, what does it mean to have a teachable heart before God? A teachable heart begins with worship. Secondly, a teachable heart desires instruction from God's Word. And thirdly, and we will close with this, a teachable heart shares what it learns. Share what it learns. Ano humbal niya sa verse 13? Ano humbal sa psalmist sa verse 13? With my lips, I declare all the rules of your mouth. Ang psalmist diri, wala niya lang gintago ang kamatuuran sa iya tagipusoon. In fact, he shares it. Gindeclare niya ini, gindeclare niya ang rules ng Diyos. Kabalo ka mo, ang pag-declare naton, bala ang pag-share naton sa pulong sa Diyos, bisan man sa mga commands ng Diyos, is a natural outflow of a life being changed by the Word. Again, declaring God's rules is a natural outflow of a life being changed by the Word. So, kabay pa nga kita nga mga Kristohanon. Not just our physical nga lawas nga nagamature, but aton man spiritual nga kabuhi. Kay tungod kita nagagrow, you can't help it, but you share the Word of God. Amo na gani abiyan ko may nigugma. What we learn, bisan man sa aton nga mga Bible study, sa aton nga small group, discipleship group, or ano pa nang inyo dira, kapay pa, we must declare it, bisan man sa aton nga mga panimalay, sa aton nga katrabaho, or bisan man sa aton nga mga neighbors to aton balay. That's why, abiyan kami ni Gugma, hindi lang kita ya nga may ara kita sang personal Bible study. We should lead to public declaration, meaning we should share it. Kaya nga man, God's word is not meant to be hidden. It's meant to be spoken, to be lived by. Muna ikabuhi naton, kag i-share naton ini. Muna ganis sa aton pala mga Facebook accounts and bisan man sa aton nga wall, mas nami gidya nga nag-share kita mga verses dira. Share a verse or a truth with a friend, bisan man sa imo Facebook friend, bisan man sa Messenger. No? Kung kisa iban nga mga tao, mas sako pa sang pag-post sa mga political agendas, sa mga nagakalatabo sa kalibutan. Yet they forget nga mag-share sa pulong sa Diyos. Nga ang pulong sa Diyos ang bugani ang nag-encourage sa tagsa-tagsa, nag-remind, kay nag-rebuke, nag-tudlo sa kamaturan. Kabay pa abiyang manigugma. Kung ano ang natunaan mo subong, kabay pa imo na, ikabuhi, kag i-declare mo na by sharing it to others. So pamangkot kay gina, what does it mean to have a teachable heart before God? First, a teachable heart begins with worship. Secondly, a teachable heart desires instruction from God's word. And thirdly, a teachable heart shares what it learns. Shares what it learns. Abiyama ni Gugma. A heart that worships God, seeks His instruction, and declares His truth is a heart that pleases Him. Kabay pa ang ining mga verses nag-remind sa aton. Nga hindi lang kita mag-learn sang scripture, sang verses. But kabay pa, we will share it. We will witness it. We will declare it to other people. Kabay pa, kasubong man sang pangamuyo sang psalmist. Anong hambal niya diri? Teach me, O Lord. Ini siya nagapahayag sang pagsimba sa Diyos. Open your heart to His teaching and boldly speak His truth to other people. Kaya nga man, ang teachable heart, kung ang persona, kung ikaw kag ako, may aras ang teachable heart, you have a growing heart. And ikaw, ang kabuhi mo, will glow to other people. You will witness for God. Kabay pa, nanging reminder ini subong nga aga sa ton, akin yung lagad, Pastor Lizardan Acar, kag ini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagagalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an kag kabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Dalayawon gid ang Dios sa mga pulong niya nga aton nakita natun-an ang ining Isaiah 26:3. Katahom sang promesa nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. So again, as we close diri sa aton pagtuon sa sininga topic, how to experience perfect peace. Ining matahom nga promise ginhatag ini during the darkest period of Israel's history. So it may well prove to be a special help sa aton subong. Hindi ba lang? Kung kita nag-experience man sa madamo nga man nga magtilaw, kasakit, kagabudlayan, ang pulong sa Ginoo nag-provide sang solusyon. Amuni ang gin-promise niya. Kung siguro nag-atubang kaayhan sang depression, grabe ang struggle nimo ayhan sang mga problema nga ginatubang nimo sa buong. Threaten ka sa mga enemies of doubt, enemies of fear and worry. Hindi ta malipat nga ang pulong sa Ginoo nag-provide gid sang kusog sa aton. And sometimes when all is going well and the skies are bright, it is easy to read our key text in a very superficial way. Di ba? Daw kahapos basahon, hapos ikot. But when clouds of trial, disappointment, fear, nag-alarma ni sa aton, nag-aabot na sa aton, nag-pandulom na sa aton, panulukan sa aton pagabuhi, then how precious sa sining pulong sang Ginoo, Isaiah 26:3 para sa aton. But there is something far better. Ano ini? There is the promise of peace in the midst of trouble. Amo nang kanami gid sa promesa sang pulong sang Ginoo. So gani, of what value would freedom from trouble be if we had no inward peace, di ba? Yet how wonderful it is nga in the midst of the fiercest battle, while the storm is at its height sa aton, siguro daw mag-give up ka na. Pero salamat kita sa pulong sa Ginoo nga nagapapakod sa aton. Ma-experience natin ining gitawag inward peace, a deep down calm and a quiet confidence. So as we review sa aton aton ang last time, kagtakpo natin ining topic, nakita gin natin una ang what is this great blessing that is offered to us, no? Gin-describe yun diri ang perfect peace. Kagin define naton nga it is a condition of freedom from disturbance within the soul. It is perfect harmony reigning within. Amunang pag-define naton sang perfect peace. Ang Hebrew word niya shalom, and it has the idea of soundness of health. Amunang in-emphasize naton nga ano bala ang taong healthy, no? Di bala namin kita ito pamatsyag. Pero kung may balatian ka, bisanda mo kapakwarta, hindi ni mo ma-enjoy ang imong pagkabuhi. Ha? Hindi ni mo ma-enjoy ang mga million mo, kung billion ay yan. Ha? Ang kwarta nga ara sa imong mga propiedad mo, sa imong kabuhi, hindi ni magahatag sing kanami sa imong pamatsan. Wala ni tanan kung may mga balatian ka. Muna, grabe ang pulong nga shalom, ang peace. It is the soundness of health. Ano ba lang sa katao nga healthy? Bisan way ka kwarta, di ba lang kanami sa iyong pamatsyag, kanami sa imong condition. So, amuna ang kaulugan sa pulong nga peace. Kagkabay pa nga mapunan kita sa ginatawag perfect peace to be spiritually healthy.
and free from all discord within the soul. Okay? So, kuwaon tani ang mga jealousy, envy, discontent, uncontrolled temper, selfishness, pride, or intolerance ang aton kalag. Okay? I hope wala inisang room na ala sa atong tagipuson. Punaan natin atong tagipuson sa perfect peace. No? Grabe ang silin sa Ginoo. Kag nakita natin paano ini ma-attain o kung maangkon ang ining perfect peace. Bag-o nato naging lantaw last time, atong gin pahayag pagidiri in what sense ang ining perfect peace ang ginsiling sa Ginoo. Ang muna na-mention akong last time, it is perfect in quality. That is to say, it is perfect in the kind of peace it is. Okay? It is also perfect in quantity. That is to say, the supply of it is sufficient and it exactly meets our need. Ay, grabe, no? Kag, it is perfect in constancy. Amo na ang kahulugan in what sense ang ining perfect peace ginhatag sa Ginoo. It is perfect in constancy. That is to say, it is permanent and not intermittent. So, ang promise ng Ginoo na gasilinggin, thou will keep him. Okay? Thou will keep him in perfect peace. So, nakita tayo na last time sa itong pagtuon, what is this great blessing that is offered to us? Ikadua, atong manasapuan, how does this perfect peace come to us? Paagi kay Jesus Christ. No? So, makita natin ang Philippians 4:7. No? Nga ang promesa sa Ginoo, katahom, pagsiling sa Philippians 4:7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, ining a peace. Okay? Aton masapuan, mapuses ginaton ini. No? Kaya ginhatag ini sa Ginoo. Ha? And notice nga ang Ginoo gid, nag-channel through whom the peace of God flows into our souls. Ining a peace within is the possession of the Christian alone. There is no peace for anyone who does not possess Christ and who is not resting on the finished work of Christ for salvation. Diba? Muna nga, kanami gid sa atong Ginoo. How does perfect peace come to us? Paagi gid sa kay Jesus Christ. Ikaduwa nakita naton by the Holy Spirit. Okay? Muna nga, si Jesus Christ gin-procured niya ang peace sa aton paagi sa cross of Calvary. Kad ang peace niya yung gin-offered through Him as the channel, but it is conveyed sa atong tagipuson kag sa atong nahuna paagi sa Holy Spirit. Ang mga Philippians 4:7. Kag makita taman ang kamatuulan sa Galatians 5:22 nga as the Holy Spirit fills sa atong kabuhi, nag-produce sing wonderful fruit within us. Okay? Muna ang nakita nato last time, how does perfect peace come to us? By Christ Jesus, by the Holy Spirit, and then by His Word. Diba? Katahong gitang pulong sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo sa Psalms 119:165, katahong gin. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Grabe, no? Psalm 119:165. So, things and people can so often disturb us or even cause us to stumble. Pero ang promise na Ginoo of perfect peace to those people who love and meditate sa iyang pulong kag nag-obeyed sa pulong sang Ginoo. Bawo ka nami. Kaya nami sang sinanga peace. Nami tulog mo, nami matsag mo, pero kung may ginatago ka nga sala, wala kagid sing
kalinong, wala kaginsing kalipay. So, again, how does perfect peace come to us? Hindi lang by Christ Jesus, by the Holy Spirit, by His Word, and also by our obedience. Okay? Kanamigid, sang promise diri sang Ginoo na nagagarantiya siya sa aton, if we will walk in His statutes and keeps His commandments, He will keep our hearts in perfect peace. If we will do our part, then God will surely do His part. So, kanami, sang promise ang Ginoo diri sa Philippians 4:7. Kagkatapusan, as we close diri sa itong topic about perfect peace, hindi lang ang what is this great blessing that is offered to us? Kadua, how does this perfect peace come to us? Katapusan, two conditions are mentioned in order that we may have perfect peace. Ano ini? Pamangkot, who is it that God will keep in perfect peace? Again, ang sabat silang pamangkot, it is the one whose mind is steadfast. Kaya ikadua, it is the one who trusts in you. Amo ini, ha makita nato. Both these expressions nagadenote gidsang faith. But whereas one is a head word, the other is a heart word. Now, ano ang difference dari? With our head, we believe. With our heart, we trust. So with our head, we believe that God is the author of peace, the giver of peace, and with the heart, we trust Him to bestow what He promises. Ay, katahong, sang ining ginhambal sa pulong sa Ginoo. Ha? Kani, ang concluding word natong diri sa pagtuon sa Isaiah 26:3, nagasugod gid ini sa Ginoo, kag nag-end man sa Ginoo. It also begins with you and it ends with you. And the trusting soul goes in between. So, ang perfect peace is by faith to get between these two words and to stay there. Perfect peace is the Lord Himself within us. Na ha? Amo na ang kanamid sa promesa sa Ginoo. Hindi niya experience or doctrine, but the Lord Himself utod. Pinsarabla ang ining perfect peace nga gin-offer sa Ginoo sa ato. The Lord Jesus Christ Himself. Siya ni tihuktan tagin ini sa ato tagin pasoon. Ha? Katahom sa isa kaambahan nun sa magatakop kita diri nga nagasiling, stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed. And then, we will find that He has promised. Anong subon? Perfect peace and rest. Wow! Daano katahom sang sininga ambahanon. Kag ang promesa sa Ginoo sa Isaiah 26:3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Abian, kumusta ikaw sa imong pagkabuhi sa buong? Basi nag-struggle ikaw, damo ikaw mga problema, mga kabudlayan ng ginatubang nimo, hindi ka malipat sa pag-claim sa Isaiah 26:3. Katahom sa mga saad sa Ginoo. Ako ang pangamuyo na ining pulong magpabakod gid sa imo. Kag tuwan tagid ng Ginoo naghatag sining perfect peace sa aton kabuhi. Salamat sa pulong si Ginoo aton atunan. Padayuno naman aton ini aton broadcast sa dasun aton nga pagpamalandong. Ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Siya adlaw sa kagamo kag galisan ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliluan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo sa iya.
1: Mga mga bihan kag utod sa Ginoo, padayon kita sa aton pagtuon sa aton series sa Book of James, kag padayon na nato ang aton na ang mga kamatuoran na ara sa verse number 17 kag ara sa chapter 4 sa James, kag sa nagaligid sa badlo nagabilin kita sa mga pamangkot diri, kag what is expected sa sunod na response. And makita natin dara to do good, kag ining do good, kinahanglan ini may ara action, kag responde natin, kag makita natin dari na hindi dapat natin i-accumulate ini na mga facts, kinahanglan ini aton ikabuhi, for we know that kung ano ang aton ginapatihan from the scriptures, kag ini magresulta sang maayogid nga ugali. Kag... ining good diri mga utod ko sa Ginoon, nag-refer ini to what is right in God's eyes. Makita natin diri ang relationship bala. Not what feels right, but what God defines as right. So, sa aton manugpalamati sa sininaga, kung bago pa lang kamo nakasulod sa radio o nagapadayon na sa pagpamati, hindi nini batsag-batsagon lang na ano right and wrong. Because in the scriptures, ang Ginoo nagahayagid, kag gina-define niya, ginapaabot niya kung ano ang insakto, kag ang sala. So makita natin diri na ang good is not subjective. It is God-directed. Kag nami mga utod ko sa Ginoo na magatuon kita sa scriptures. Hindi kita magkahadlok na kung magtuon kita, nahadlok kita kay base... magiging buot kita. Damo ng mga tao na hindi magtuon sa scriptures kaya hadlok sila, magiging maayo sila nga tao. Hindi ka pa sina na sa bugay sa Ginoo, kagrasya sa Ginoo, wala na spirito magagiya sa aton sa pagkabuhi nga Diyos nun. Kaginatudloan gid kita sa Ginoo sina. Iba na mga tao, hadlok sila na magiging maayo sila sa atubangan sa Diyos. Magiging tinlo sila sa atubangan na Diyos. So, ini diri na phrase to do good, nag-appoint ini isang active righteousness. Kag sa sinina context, si James diri, ining word diri na good, specifically includes mag-submit sa kabubuton sa Ginoo. Hayaan mo ang Ginoo na mag-control sa imo kabuhi, kag sa akon nga kabuhi. Kag i-reject mo inang prideful independence na iyagin tackle diri sa verse number 16, na ang boasting, kaugalingon mo lang na plano, ikaw mag-control sa imo kabuhi. Kag, ining goodry is not also abstract. It is already revealed truth. So, si James dari is not asking, what could you do? But what you already know, you should do. No, may ara kung isa ng mga tao na ang ilatunan sa Bible ya inang pandibati kag gusto sila mag-explore sa inang wala nila na hibaluan. O nami man ina, pero sa scriptures may mga klaro gid nga mga dinalhan sa balaan nga kasulatan na kinahanglan mo i-apply. Kag kung ano diri ang kamatuoran na nakita mo, kinahanglan gid ya i-apply. So, ang Kristohanon nga kabuhi is not about discovering endless new truth. But kinahanglan mo gid obey sa sinina kamaturan na ginhatag naman sa pulong sa Ginoo. So, dari makita naton abiyan kagutod ko sa Ginoo na sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung anong mga kamaturan diri, kinahanglan mo gid na iya.

kita nga nakasalagit. O ako nga pastor, kabalo na ko diri amo ning makamaturan kag wala gina-apply sa akong kabuhi. Ate, nakasala na ko sa atubangan sa Dios. So God measures righteousness not only by actions taken, but by actions neglected. It's very interesting to observe na ining wordery nga do naga-connect ini sang belief with behavior. Ang goodery is defined by God's revealed will kag hindi human opinion. Ina ba lang ang tao mag-decide kung mayara kung kisa kasi hindi nagid amo ginahimo nga good. No, amo na kung kisa mayara illegal pero himo on legal. No. Pero diri makita natin diri na ang Ginoo gid nag-reveal sang sakto nga kamatuoran nara sa iya pulong kag hindi ni human opinion. Kag ang bersikulo naga-emphasize gid action over intention. So mga utod ko sa Ginoo na nagapamati sa aton sa sininaga, what is one thing God has already told you to do? Ano nang ginatudlo sa Ginoo sa imo nga nahibal-an mo gid nga ara sa pulong sa Dios? So hindi mo na i-postpone, kinahanglan i-obey mo gid ina. And what you know to do must become what you choose to do. So what you know to do, kinahanglan man na magpili ka, nga kinahanglan himuon mo na. So the next question na makita naton sa aton na pagtuon dere, what happens if a person refuses to act? And siling sampulong sa Ginoo, and doeth it not, to him it is sin. Ining word dere na doeth it not, naga-indicate in isang deliberate inaction. Hindi ni inability, but singa nun unwilling gid siya yung maghimo sini. Oh, kahibalo na siya pero wala niya ginahimo. So it is sin. No, kahibalo na siya pero wala niya ginhimo. So unwilling gid siya. Kag silence in obedience is still sin. Kag ining word rin na sin, klaro kayo ini na verdict. But singa nun, you miss the mark. Ginaviolate mo ang kabubuton sa Ginoo. Not doing good is not neutral. It is sinful. Kag sin is not only rebellion, it is also refusal. Okay, kasi paglantaw natin kung kisa sa sin, tiyamon na mag-rebelta. Pero kung kabalo ka sa insakto, kung wala mo ginahimo, that is refusal and that is still sin. And one of the clearest definitions sang sin of omission naari diri sa scripture si James din nagatudlo that sin includes not only what we commit but what we omit. O, hindi lang ginakomit naton but inang nakabaluta nga insakto pero wala naton ginahimo, that is sin of omission. O, butsing ganon, failing to pray when you know you should. O, kabalo kita nga mag kinahanglan kita gin pray, gin command gina sa Ginoo, hindi lang once and for all na praying, a continuous prayer. Pero kung wala man naton ginahimo, then we sin against God. No, damo na mga Kristohanon, utod ko sa Ginoo, kung siguro kung nagapamati ka subong, dugay na sa simbahan, tapos wala gid niya ka-intra-prayer meeting. No? Subo-subo. Oh, kabalo ka na, importante na. We know that prayer is powerful because we know that God is powerful. So, paano natin ma-connect natin ang aton kaugalingon? Tapos maambal kita nga tuntun na Kristohanon, wala man taga-evangelize. O kung magkantuta sa church, nagapakita man nga kaluya-luya man, late pa, no? So hindi ginya manami nga attitude utod ko sa Ginoo. Kag hindi gina obedience sa Ginoo, no? May ara iba ng mga Kristohanon nga daw, tag 30 na katuig. Wala ginya gyapon nagtubo sa Ginoo. Sa bugay sa Ginoo, mag-abot na nga tiyon. Akabay pa, no? And failing to submit when God has spoken. O, so kung namit tanino ma amuning kanamian sa so mga Kristohanon o kita na nagatuon sa pulong sa Ginoo, pag anong itudlo sa pulong sa Ginoo, mag-submit kita, kaghimuon naton, dasigid ang aton pagtubo. And failing to depend when you've been warned. Kung ginatagan man kita warning sa Ginoo, sundo naton ini, kaghimuon naton kung anong ginahambal sa Ginoo. And all become sin before God. The tragedy is not doing wrong, but neglecting right. Oh, hindi lang maghimo kita sang sala nga hayagi dia. Pero iniyang gina-neglect nato ng kamatuoran kag wala naton ginahimo ay sala gid gyapon ini utod sa Ginoo.
And this is all.

0: also exposes a dangerous mindset. At least I didn't do anything bad. No, so, marason pagid kita, no? At least wala man ta ginahimo na yan na bad. Insakto, magina malusot pagid ta. Pero si James nagahambal, what did you do? What did you do? But did you do what is good? Oh, ginahimo mo bala ano ang good? Kag ang good is inang pag-apply kung ano ang natunan mo ng mga ini ng kamaturan. Magrabe, no? Kag standard sa langit ya is not the absence, hindi lang absence of evil, but you know, presence of obedience. Kag notice ina na phrase, to him it is seen, and it makes it personal and immediate. Wala diri naghambal ang verse, it might be seen. Naghambal siya, it is seen. Grabe na i-emphasize, no? O, masiling kita na nagapangigo kita na, pero siling diretsyo, kung gusto kita na yan ng mga tao, yan, hindi ita gusto na itong i-cover-cover. Anay. Pero si James diretsyo, wala siya naghambal, it might be seen. Hindi na amoy, siling niya, it is seen. No? So, grabe, no? Kaga conviction ignore becomes seen confirm. It's very interesting to note na ini na bersikulo, gina-remove niya diri ang tanan nga mga gray areas. So diri, klaro diri ang black and white na mga kamaturan. Of course, may mga inabalang maghambal kita black and white, klaro gid. Kung maghambal kita gray, wala madada kung kisa ginahambal gid na amugid na iya. No? At times galibog ang aton ulo. Pero hindi na tara na magpalibog sa mga gray na mga areas. Sa mga black at white, klaro na gid balat eh. Amo na himuon naton. And nag-emphasize man ini personal accountability. Siling niya to him. Kag ini nagapakita that delay equals disobedience. So gani man sa aton manupalamati sa sininaga, what has God already told you to do? Anong ginahambal sa Ginoo sa imo? Ano nang nahibaluan mo parte sa Ginoo, parte sa Biblia? Kag imo bala ini ginahimo. Nami nga himuon ni kag kinahanglan ta mag-act as kun ano ang ginahambal sa pulong sa Ginoo. So kinahanglan mo mga muyo, kinahanglan mo sa sini na adlaw magkadto sa isa ka utol magbisita, mag-encourage himo ana. So kun kinahanglan mo mag-witnessing, say himo ina, kay ina maayo gid, no? So not doing right is already wrong. No, so kung hindi mo na paghimuon, ati hindi lang wrong, kung hindi gid sala gid ya sa tubangan sa Ginoo. And knowledge brings responsibility naman mga utod. And responsibility demands action. Kag action refused becomes sin. Kinahanglan naton i-obey, padayon kita sa pag-obey, padayon sa pag-respond positively, kag padayon kita sa pag-surrender sa Ginoo. It is not what you don't know that condemns you. It is what you do know but refuse to do. Kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, nagapadayon sa pagpangamuyo na aton ini i-aplikar ang ini ng mga kamaturan kag Ginoo malipay gid. Mayong aga sa inyo tanan, kag God bless.
1: Salamat sa imong pagpamati kag pagbulig sa sininong programa. Ang Dios ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Umaga sa mga Bianca, gatod sa Ginoong nga nagaparad sa pagsunod sa sininyo programa Victory in Jesus sa Gyapon ang inyo abiyan kagutod sa si Pastor Algar, Pastor sa Green Pastor Baptist Church San Dionisio Subdivision Barangay Granada Bacolod City. Dalayon ang Diyos makaparayo na makita sa pagtuon sa iyong blan nga pulong kakabayagid ang Diyos magpakamala sa aton. By the way, Pastor Fernando Franco, thank you gid sa temporary yung pagpabulos ni mo sa imo programa Victory in Jesus. Kabayagid ang Diyos magpakamala sa imo dira sa Florida. Okay, padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos sa ato nagligad na text found in the book of Philippians. Isa pagid karason dre kung nga kita dapat mag-rejoice ng mga tumuloo, not only we know that God is so continuing working in us sa tapos kita nga ginluwas niya, kundi mag-rejoice kita tungod kabalo kita nga bisan pa ang kamatayon kadalagan ini kung kita nagakaboy kay Kristo kag our name was written our names were written in the book of life amo ni sining sang verse 3 chapter 4 dere kag nagperform nga rason dere kung nga dapat kita mag-rejoice tungod sining ni Paul dere in verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Di dapat kita mag-rejoice tungod kay ang Diyos nag-strengthen sa aton day by day. Kung nantaw natin sa iban nga translation, I can adjust all things through Christ which strengtheneth me. Meaning si Pablo, kay baluman siya mag-adjust ang iyong kagalingon, kabaluman siya magpangabuhi isang inimol, kabaluman siya magpangabuhi isang minagranon. E kung nantaw natin ang mga verses before sina, kita natin din si Apostle Paul ara sa sulod siyang prisuan, so mabudlay ang iyong sitwasyon. So, naka-adjust bisan siya, hindi hapos ang pagkabuhi sa sulod siyang prisuan, and yet, tungod ang Diyos, si Kristo, ara sa iya kabuhi, ang Diyos nag-strengthen sa iya, physically, spiritually, emotionally, agod nga kabalo siya mag-adjust kung ano man nga klase sang situation ang na-experience niya during the time that he was in prison. Di at the same time, amo man sa aton nga matumuloo. Kung ang Diyos ara sa iyong kabuhi nga nag-strengthen sa aton, kabalo man kita mag-adjust ang mga sitwasyon nga bisan pa masiling naton nga hindi inanami, pero kabalo kita nga ang Diyos nag-strengthen sa aton. Agod nga ma-enable niya kita sa pag-atubang sa mga sitwasyon nga hindi nami, tungod kabalo kita nga ang Diyos nagapromesa sa aton nga hindi man kita niya pagpabayan. So that's why, kung makanto ko sa in verse 19, but my God shall supply all your needs. Hambalin ni Apostle Pablo tungod sa time nga aras sunod siyang prisuhan. Kung mabalik ka dito sa verse, kanto sa verse 14 down to verse 15 dira, no? Ang church sang Philippi, amo ang nagbulig sa iya during the time nga ara siya sa sulod siyang prisuhan. During the time that he was in affliction, ang church sang Philippi nagbulig, nagsakdag sa iya. Nag-provide sang iya mga kinanglanon. So in return, kabalo si Apostle Paul nga ang Diyos nag-strengthen sa iya. Kaya sininyo dre, but my God shall supply all your needs. No? Ka-strengthen sa iya, gabulig sa iya. Kagkabalo si Pablo nga ang Diyos kasarang magbalik in return sang ginbulig sang mga tumulo dito sa Philippi sa iya when he was in prison. So that's why sila ni Pablo, but my God shall supply all your needs.
Di kabalo si Pablo, confident si Pablo nga ang Diyos kasaranggid magbalik in return, mag-provide sa kinanglanon sa matumulo dito sa Pilipay nga nagbulig sa iya in times of his affliction. In times of hardship, ang mga tumulo dito sa Pilipay nagbulig sa iya. Di amo na sila ni Pablo dari, tungod kay kabalo si Pablo nga ang Diyos kasaranggid mag-provide sa mga kinanglanon sa mga tumuloo according to His riches in glory by Jesus Christ. Yes, God is rich, no? He owns everything. Kagkabalo si Pablo nga because God owns everything, kabalungan siya nga siya ang Diyos makabalik in return sa mga blessing o kung sa mga butang nga ginbulig sa mga tumulo dito sa Pilipay sa iya. Sa pagid ka namin nga bagay din no, na experience ni Pablo kung nga ang nagsiling siya rejoice. Kaya balik kita sa verse 7, bala no? Chapter 4, verse 7. In the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Verse 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do in the God of peace will be with you. Di ko nga dapat kita mag-rejoice mga utods kino. Kaya ang sili ni Apostle Paul dere sa mga tumulo dito sa Pilipay, no? Kabalugid siya nga ang Diyos hindi lamang mag-provide sang needs sang mga tumulo, kundi ang the God of peace mag-upod sa iya kag sa ila. No? Kumunasin sa verse 7, in the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Proceeding sa verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do in the God of peace shall be with you. In the God of peace shall be with you. Ang Diyos nga sang kalinong mag-upod sa ila. At the same time, amuman sa aton. No? So that's why mag-rejoice kagid tungod kabalo ka nga ang Diyos nag-upod sa imo. Muna yung define na ito ng word nga peace, bro. No? Peace is not the absence of trouble. But, no, we have peace in times of trouble. So, peace is not the absence of trouble, kundi we have peace in the midst of trouble. Why? Because God is with us. May kalinong ka in the midst of trouble, tungod kabalo ka nga ang Diyos upod sa imo. Tibisan diin ka pang at iba lugar nga ara sa kabudayan kung balaan mo ang Diyos tupad ni mo, upod sa imo. Still, magakalipay ka because we know that God is with us. Di, amo na ngayon, may kanta kita sa una nga ginakanta pero may sa Sunday school, bla? Kung Sunday schooler ka, no? Kabati kagid sininga kanta, kabalo kagid sa kanta, no? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Why? Because the Lord is with us. Di amuning nami kung tumlo ka, kabalo ka nga ang Diyos,
nagaupod sa imo, kag tungod ang Diyos nagaupod sa imo, kag sa akon, amo ni ang rason kun nga, nga nagakalipay kita gyapon nga mga tumlo. Sa pag-address in chapter 4, verse 5, let your moderation be known to all men. The word nga moderation din, no? Ang pagkaayo, wala? Ang pagkaayo. Ang pagkaayo, moderation be known to all men. No? Meaning, ang pagkaayo ni mo, dapat makitaan sang tanan nga mga tao, the Lord is at hand. Makita sa aton kabuhi ang pagkaayo naton nga mga tumuluo tungod kay kamalo kita, no, nga ang Diyos nagaupod sa aton, nagakabuhi sa aton, tungod kay ang Diyos nagaupod sa aton kang nagakabuhi sa aton, dapat ipakita man naton sa tanan nga mga katawhan ang pagkaayo naton sa tanan nga mga katawhan. Siring niya sa verse 5b, the Lord is at hand. Sa pagindri ka bagay ko nga dapat kita mag-rejoice, tungod kay kabalo kita, that Jesus Christ will come again. In mention ni pa, the Lord is at hand, meaning kabalo si Pablo nga ang pagbalik ni Jesus Christ, dali na lang gid. Ti amuni ang rason, sa pakarason di kung nga kita mag-rejoice. Yes, may kabudlayan, ginaalaw ang Diyos, but still, ang Diyos upod man sa aton. Pero ang nami pag-idritungod, ini nga Diyos nagbalik man sa langit. Sa tapos siya nga nabanahaw, kagapromesya sa magabalik liwat in the book of John chapter 14. Ti sila ni Pablo diri, the Lord is at hand, ang pagbalik ni Kristus dali na lang kid. Ti sa pagbalik niya, kwaon niya ang tanan-tanan ng mga tumuluo, tanan-tanan ng agtuo sa iya. Ti hindi ka ma-rejoice, nga kamalo ka, nga ang Diyos naton, nga si Jesus Christ, magabalik liwat sa pagkuwa sa tanan ng mga nagtuo sa iya. We do not know when, because wala man ginbutang sa Bible kung saan o siya mabalik. Wala sang time, wala sang date, kung saan o dira. Pero sila yung sang Bible dira, sila hindi papusupol. The Lord is at hand. Meaning, ang pagbalik sang Diyos, dali na lang kid. Di kung sa time ni Apostle Paul, ginahambali ni sa mga tumulo dito sa Pilipay, di how much more sa aton subong. Meaning ko lang taon naton ang mga prophecy sa Bible in the Old Testament nagak-fulfill sa aton time subong. Kung basaon naton ang chapter 24 sa book of Matthew, dra, mabasa ni Mudra, nga kung ano nagakatabo during the time ni Noah, di sa iman matabo kung si Jesus Christ magabalik liwat. Di kung nataon naton ang nagakatabo during the time ni Noah, grabe ang wickedness during the time ni Noah. The same time, amuman sa aton. Grabe gid ang kalautan sa aton tiyempo subong. Rampant gid ang ungodliness sa aton time subong. Di sad to say, pero amuni ang matuod ga katabo agod mafulfill ang Old Testament prophecy nga ang Diyos nga si Jesus Christ magabalik kidiwat. Kag ang iya pagbalik is at hand, dali na lang gid. Tungod sila ni Jesus Christ once again in the book of Matthew, kung ano ang nagakatabo during the time ni Noah, meaning kung ano kalaot sang mga tao during the time ni Noah, di sa iman kalaot ang kabuhi sang tao antes si Jesus Christ magabalik liwat. Di Kristuhanon, isa ini ka-reminder sa aton, ngang aton Diyos nga si Jesus Christ magabalik liwat. Ang papangkot, are you ready? Abyan, kung di ka pa ready, matuna si Kristo sa imo tagipusoon. Agod ang kun mong kabuhi, wala sing katapusan. Agod siya pagbalik, ikaw isa nga pagkakaon niya. Upod sa tanang nagtuo sa iya. Wala kita sang tion. God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, Abian. Welcome naman sa aton weekend Bible study sa Kahanginan, WRBS. Kag-isa naman kadako nga kalipay, Abian, nga karon nga adlaw makaalagad ako sa imo, paagi naman sa pagtudlo sang pulong sa Dios. Kabay pa nga may ma-profit kita, gikan sini nga pagtuon, kagkabay pa nga makabuli gini sa aton spiritually. Sa gihapon, ang imulabing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyo, Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible study karon nga adlaw, very simple, pero masyado man ka-complex, sabihan. The greatest question of life. Ang tuman kadako nga pamangkot sa kabuhi. Basahon bala naton ini nga pamangkot sa Mark 8:36. Si Jesus Christ sini naghambal, sabihan. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Dako-dako abyan nga pamangkot, no? Kag naga-requirements ang isa ka dako nga sabat. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong kabilianan? Anong kadalagan? Nga badaog mong bilog kakalibutan, pero madula nimo ang imo kalag. Nagkakabuhi kita subong sa isa kakalibutan that is obsessed with gain. Gusto sa mga tao sa kalibutan nga magdaog. Magdaog sang kwarta, success, fame, influence. Kay ginatakos si abyan sa mga tao sa kalibutan ang kabuhi kagang happiness paagi sa kon ano nga ma-acquire nila. Malipayon sila kung maka-acquire sila sa madamo ng mga pagkabutang. Kag pagkatapos, ginatakos nila ang kahulugan sang kabuhi paagi sini nga mga butang. Amo na nga kalabanan, kid, kung masugata na to ng isa katao, mamangkot kita dayon, anong obra mo? Anong ginapanag-iyahan mo nga business? Kay ginatakos na to ng kabuhi paagi sini nga mga kalibutanon nga mga butang abyan. Pero si Jesus Christ, iya gina-confront ini nga mindset. Paagi sa isa ka-penetrating question nga aton ginpamangkot bagulang, paagi sa pagbasa sang Mark 8:36. What shall it profit a man? What is real profit? Ano balang matuntuod nga daog o kung matuntuod nga kadalagan abyan? Kay pwede nga ang tao mag-succeed sa tanan nga bagay diri sa kalibutan. Tagdayawon siya sang mga tao. Makapatindog siya dako nga balay, makapatindog sang damo nga negosyo, bilyon na yakwarta sa bangko, successful siya sa iyang pagtanaw, pero ini nga tao fails in one thing that truly matters. Pwede nga ini nga tao, nadaog yang tanan, nadaog yang madamo nga mga bagay sa kalibutan, but he loses his soul, nadula niya ang iya kalag abyan. So number one, aton balahimay-himayon sa makadali lang ang Mark 8:36. Man's great desire. Ano balang dako nga desire sa tao sa kalibutan abyan? To get gain, nga makadaog siya. Kag kun pwede, he can gain the whole world. Kay waay untat siya abyan ang damgo sa tao mo nga magdamo iya kwarta, magdako iya poder. Kung pwede, madaog iyang bilog nga kalibutan. Kay abyan ang worldly gain is very attractive. Kung damo kwarta mo, damo imo possessions. Kung damo imo possessions, dako ang imo gahom. Kung dako ang imo gahom, damo ang imo nga achievements. Patindog sang amon nga bagay diri, patindog sang building dito in your name. Achievements, ginatawag sang kalibutan nga achievements. Kag pagkatapos magalain ang imo nga status sa kabuhi, tanglaon ka sang mga tao. Kag pagkatapos wala sa payan sang recognition sa mga tao nga nagapahalipay sa imo, makaagom ikaw sang comfort, makaagom sang pleasure. Nami imo tululugan, bugnaw, nami imo hiligdaan, mahumok, damo imo sulugoon, gapatawhay ka, damo imo salakyan, may helicopter ka, may jet ikaw. Gina-define sang kalibutan ini nga mga bagay nga success, gain, daog. Pero dumdumunta ni abyan. Let us remember that worldly gain is only limited. Limitado lang ni. Amuning ginabira-birahan naton sang aton hatag chimpo, kabudlay, kagsang aton nga gifts, agud nga makaagum kita sang worldly gain. Pero dumdumon tayo ni abyan, you cannot take it with you. Hindi bala ni mo na madala ang worldly gain. Hindi mo madala ang imo nga wealth, imo possessions, imo power, kung ato ka na sa lulubgan. Siling ni Paul sa 1 Timothy 6:7, nag-abot kita sa kalutan nga warat dala. We brought nothing into this world, bayaan tamani nga wala dala. So you cannot take your buildings with you, your money with you, your bank book with you. Why ka gidalon? Kung sayo ron paabyan nga ang worldly gain is only temporary and it is fading. Gakadula na siya. Kita mo damo sa mga manggaranon sa una nga nag-imol subong. Diri sa amon lugar sa isyo, pag-abot na kundri, may isa, dua, tatlo o kung apat ka mga tao nga manggaranon ang halos kalabanan, imol. Pero nagbaliskad ang paya subong abyan. Damo sa mga imol nga nagmanggaranon, kag may mga manggaranon nga nag-imol. Kay abyan, ang kalibutanon nga daog is only temporary and fading. Daw shooting star bala, nga primero boylo siya pasaka, sa nagsana gulpi lang dula siya, ginatawag naton nga shooting star. They do not remain as they are. Why sa payan nga temporary and fading ang worldly gain abyan? It cannot satisfy the deepest needs of the heart. Hindi na siya bala makasatisfy sa mga kinahanglanon sang tagipusoon kagkalag. Si Elvis Presley, tuman kamanggaranon, bilyon ang kwarta, and yet, naghahambal siya nga hindi siya malipayon, hindi gani siya katulog. Amo na nga may isa nga naghambal nga nakayuhom gid ko, rich people seldom smile. Ang mga manggaranon, kuno nga mga tao daw talagsalang nagayuhom. Kay napunaan sila sang care sa kabuhi, kag nahadlok sila gang base madula nilang ilang worldly gain. Amo na nga pulaw, bugtaw sila, tanan nga panahon, kag tanan nila nga talents, ibutang sa business. Talagsalang sila abyan makayuhom. Why sa payan nga worldly gain is limited? Amo na gina-challenge si Jesus Christ ang aton nga thinking along this line. Aside from the fact that worldly gain is limited, worldly gain can be deceptive. Pwede ikaw abyan ma-deceive, mapatalang sang worldly gain. Kaya ang worldly gain, nagahatag sa imo sang ilusyon nga secure ka. Pero hindi ka abyan secure, bisan damo kwarta mo, bisan bilyon imo kwarta, hindi na makahatag sa imo security. Hindi na abyan makapugong sang imo kamatayon. Kalabanan, hindi na makapaayong kwarta mo sa cancer. Hindi ina makapugong sang pag-utas sang imo kabuhi abyan. Kagway sa payan, ginadeceive kita sang worldly gain kay nagadistract ang aton palananawon sa eternal values or realities. Malipatan tang kinanglanon sang aton kalag. Malipatan ta ang kaluwasan, malipatan tang pag-alagad sa Dios, kayang aton nga huna-huna ara napahamtang sa worldly gain. Damo mga tao nga nagtinguha nga makaagom sang dako-dako nga gain sa kalibutan. Nadula nilang ilang family, kabataan nila, asawa nila, nadula nilang ilang relationships, nadula nilang ilang health, nagmarasakit sang pangabudlay, nadula nilang ilang happiness, nadula nilang ilang peace. Amo na gani nga kadamo sa mga tao nga kwartahan nga naghikog kay siling nila, wala sila sang kalinong. So ginapakita sa aton abyan ni Jesus Christ nga yes, attractive ang worldly gain, pero limitado and it can be deceptive. Ari abyan, nakita nato, number one, ang aton great desire is worldly gain. Pero makita man naton nga worldly gain is limited. It is deceptive. Kag-ari ho, ang dako-dako nga tragedy sa sininga verse. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Daog mong bilog ka kalibutan, pero dula mong imo kalag. Diin abyan ng malahalon ang kalibutan, ang mga butang sa kalibutan o kon ang imo kalag. Ang imo kalag mas malahalon sa sabilog ng kalibutan, sang manggad sini, hindi makatupong abyan. Because the soul is of infinite value. Ang bili abyan, kabilyanan sang kalagya infinite, hindi mo na iya mabailuhan sang kwarta, pilak, bulawan. Kay abyan, the soul is made in the image of God. Halin na sa Diyos ang aton kalag, huyop na sang kabuhi niya. Ginhatagan kita sang Diyos, paagi sa aton kalag, sang intellect, emotion, and will. Amo ng image of God. Kagmalahalon na kayo. Kag ang kalag abyan eternal. Why na iya katapusan? Pwede yan nga madula manggad mo, madula mayong lawas mo, madula imo power, madulang imo nga kabantugan. Pero ang kalagya abyan hindi, because it is eternal in nature. Kaginhambal na kon kaina, it is more valuable than the entire world. Anong pulos sinaman nga maangkon mong bilog nga kalibutan pero madula mong imo kalag? The soul is of infinite value and the soul can be lost. Ang kalag gali abyan pwede nga madula, pero ang word dere nga lost, why nagakahulugan nga annihilated, nga mahanaw ka lang, madula ka? Hindi. Ang buot silingon sang lost abyan, separated from God. You will be separated from God forever. Ang hambal sa isa ka managwali, hell is the absence of God's love, the absence of God. Dito ka sa infierno, wala ka abyan sang relasyon sa imong Diyos. Resulta sang sala abyan ang separation from God. Resulta abyan ang pagkadto sa linaw sang kalayo tungod kay ginreject naton si Jesus Christ. Kag ang consequence sang sala kag rejection naton kay Jesus Christ is eternal condemnation. Subo abyan, no? So amo na nga mas pasulabihon naton ang aton kalag sang sa mga daog naton sa kalibutan. Kaya nga aton kalag abyan pwede nga mawala eternally. Kag amo pagit ni Leslie, maklose ako. This loss is irreversible. Kung ato ka na bala abyan sa impyerno, waay ka na second chance. There will be no second chance after death. Hebrews 9:27. It is appointed unto men once to die, and after this the judgment. And no amount of wealth can redeem the soul. Ay, bisan ko na mo kwarta, hindi na makabakal sa kaluwasan sa imukalag kung ato ka na abyan sa infierno. And let us remember that regret will be eternal. Why sang katapusan? Abyan, I beg you, come to Jesus Christ. Pasulabiha ang imukalag. Malahalon ini. Ginpangin matyan ini ni Kristo. Hinulsuling imo sala. Kagbatuna siya nga imo personal nga manluluwas. Kaya ang humble sang verse, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyukawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ingon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Ingon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, agalagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayo gid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sa aton nga Ginoo sa sining oras alas 7:30 tubto alas 7:45 sang aga diri sa Radyo TYVS. So sang pasalamat gid kita sa aton nga mga kauturan kag members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banua San San Enrique nga nagapangamuyo kag nagasupport financially sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog ikaw sang imo birthday sa sining adlaw kag bisan pa sa sining semana. Kabay pang Ginoo magapakamayo gid sa imo, magahatag pagid sang kapagsik kusog sa imo lawas kag malawig nga kabuhi kag subong man sa aton magasawa nga nagasaulog kamo sang inyo nga wedding anniversary. Kabay pa ang katutom sa katampad sa isa kag isa among makita ilabi na gid sa tanan, no, ang pagigugma nga magapadayon gid sa inyo nga mag-asawa. Sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa siningation, magabasa ako diri sa Acts chapter 7 from verse 54 to verse 57. Nagahambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong. When they heard these things, they were cut to the heart. They gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Kabay pa ang balaan ng Espiritu maghatag sa aton abyan sang kaalam nga aton gid mahangpan ng mensahe sang Ginoo sa aton sa siningation. So parte sa kabuhi ni Stephen ang aton nga pagapamalandungan sa siningation, ang chapter 7 bisan pa ang chapter 6 nagasugid diri sang kabuhi ni Stephen. Si Stephen, sa Greek nga pulong ang word nga Stephen o ngalan nga Stephen means Stephanos, which means wreath or crown. Kag si Stephen isa sa mga pito nga gin-appoint sa mga apostle sa aton nga Ginoo agud sa pag-distribute adlaw-adlaw sang bulig, especially pagkaon sa mga baluh ng mga pigado sa siningatimbo. Kag si Stephen, he became the first Christian martyr in this book of Acts, no? Makita natin diri ang iyang kabuhi. He was tortured, tub-tub siyang patay. Actually, siling sang pulong sa Ginoo ginpatay siya. Paagi sa pagbato, tub-tub siya mapatay. Pero si Stephen, isa ka tao nga napunan sang maayo nga character. Stephen, a man full of character. Maayo sa gihapon ang ginpakita ni Stephen sa mga tao nga naghimo sa iya sang malain. Kagabay pa nga mo ini ang aton sundon nga kinaiya karakter ni Stephen tungod amo ini ang magadaog mga kauturan kag mga kaabyanan sa sini nga kalibutan. So si Stephen isa ka tao nga napunan sang maayo nga karakter. Kag si Stephen sa linsang Bible is a man full of faith, napunan siya sang pagtuo sa isa kapulong, meaning confidence. So si Stephen, ang iyang karakter, napunan siya sang pagsalig sa aton unagid nga Ginoo nga kung ano man ang matabo sa iya kabuhi, dead or alive, no? Buhi man siya o kung batay, siya sa gihapon mangin, masinaligon sa aton nga Ginoo. Maisog si Stephen with a strong conviction nga bisan pa nga siya lang isa kontra sa madamo nga mga tao, pero ang iya conviction is very strong tungod kay ang iya kabuhi na pasandig sa aton nga Ginoo kag ang iya pagtuo iyara sa buhi nga Dios. So si Stephen, isa ka tao nga napunan sang maayong ang karakter, that's why siling sang pulong sang Ginoon napalipay niya ang Dios sa iya kabuhi. He pleased God up yan, kabay pa kung tani, nga mayara kita, nga maayo, nga karakter, kag mag-resulta ina sang aton, pagsalig sa Dios, kay ang Dios naton, malipay gid sa aton kabuhi nga ginahambal ya mandira sa Hebrews chapter 11 verse 6 nga kun wala kita sang pagtuo, no, hindi naton malipay ang Dios, pero kung mayara kita pagtuo ang Ginoo, malipay gid sa aton kabuhi. And he prayed to God. Si Stephen diri nagpangamuyo siya sa Dios in spite ning persecution, pagbato sa iya, bisan pa hana siya mapatay tungod sang paghingabot sa iya. Wala na sang iban pangaginhimo si Stephen kundi ang pagpangamuyo sa Dios. Kabay pa biyan amoy ning aton kabuhi, nasapyak sa ayan sa mga kagamo, persecution, mga nagakundra sa aton, wala na kita sang pinakamaayong nga paghimuon sa sining kalibutan. Kasubong ni Stephen, he prayed to God and God prospered him. Nangin madinaugon si Stephen tungod siling sang pulong sang Ginoon. Hana siya mapatay, he looked up to heaven, he saw the glory of God, he saw God and he saw Jesus standing on the right hand of God. Kag ang silingsang pulong sang Ginoo, the heavens opened for Stephen. So katahom nga si Stephen may kabuhi nga kasubong sini, matahom ang iya karakter nga siya masinaligon sa aton nga Ginoo, kag wala siya nagbalos sang malain batok sa mga tao nga nagahingabot sa iya, batok sa mga tao nga mga malaot sa bagay nga si Stephen nagpaubos ang iya kaugalingon. He humbled himself, siling sang pulong sang Ginoo, in Acts chapter 6 verse 60, and he is an honest man, siling sang pulong sang Ginoo. That's why ginpili siya sang mga apostoles nga magabulig sa ila daily distribution of food, no, or bulig, no, sa mga balo sa sinangachimpo, because Stephen is an honest man. Kag he was an hero. Si Stephen masiling naton, hero siya, tao nga may ara nga kaisog, wala siya nahadlok kag matutong sa iya nga Dios bisan pa sa mga tao nga nagsalig sa iya. So si Stephen may ara siya nga confident sa aton nga Ginoo, is a man full of character and let her be charitable. May ara siya nga pagigugma, ang iya nga kabuhi na punan sa gugma para sa Dios unagid, kagbisan pa sa mga katawhan sa iya palibot, hindi lamang sa mga tao, with the same faith nga iya nga sa iya palibot, kundi bisan pa sa mga tao nga handa magpatay sa iya. Si Stephen sa gihapon nagapanga sa ila, because naibalaan ni si Stephen, nga ining mga tao nga nagahingabot sa iya kag handa magpatay sa iya, they were ignorant sa ginahambal sang pulong sang aton nga Ginoo. Kag bisan pa si Stephen, isa ka tao nga mayara siya nga courage, he was a courageous man. In chapter 7 verse 50 or 60, makita naton diri nga si Stephen wala siya nahadlok kung ano man nga mga klase sang tao nga iya pagatubangon, mga dunganon nga mga tao, may mga tao nga impluensyado, madamo nga mga tao, pero si Stephen mayara siya nga kaisog, because Stephen was a courageous man. Kabay kong tani nga may among kita sini nga klase sang kinaiya, ilabi nangid kita nga mga Kristohanon nga mayara kita kaisog, no matter man nga anong mga tabu sa aton kabuhi, pero mangin maisog kita nga man kay ti kasubong ni Stephen, na ibaluan niya nga ang Dios upod niya. Kag kun ang Dios upod niya, wala sang makapierde sakay Stephen. Number 2, a man full of creator. Si Stephen is a katao, hindi lamang full of character, but a man full of creator. Maksud kita creator means God, no, sa iya kabuhi. That is chapter 6 verse 5, kun nalantaw naton diri ang book of Acts. Si Stephen napunan siya sang espiritu sang Dios, meaning si Stephen isa ka tao nga napunan sang balaan nga Espiritu Santo. Hindi agapati kita nga ang Holy Spirit, Diyos siya, sa ginatudlo sang pulong sang Ginoo, ang Holy Spirit nag-exist sa sining kalibutan, ilabi na gid sa mga Kristohanon nga nagtuokang nagbatong kay Jesus sa ilang tagipuson. Siling na Apostol Pablo in the book of Romans chapter 8, ang balaan ng Espiritu nagsilyo kang nagpuyo sa aton mga tagipuson. That's why si Stephen, tungod kay napunan siya sang Diyos sa yakabuhi, ang Diyos, ang balaan ng Espiritu Santo, yara sa iya tagipuson. He did wonders and miracles. Siling diri sang Acts chapter 6 verse 8, naghimo si Stephen sa mga makatilingala nga mga butang, kag mga milagro nga mga butang tungod ang balaan nga Espiritu Santo nagapuyo sa tagipusoon ni Stephen. And he saw the heavens opened and he saw the glory of God. Katahom diri abyan ni gugma kun kita gali ginapuy-an sang balaan nga Espiritu Santo, kag ang Holy Spirit magmapuno sa aton kabuhi, meaning nga ang Holy Spirit ang iya conviction kag leading sa aton kabuhi, aton ginasunod, then makita naton ang himaya sang Dios. Abyan ini gugma katahom diri sang ginahambal sang pulong sang Ginoo. Isa pa gid diri si Stephen is a man full of strength. Diri sa chapter 6 verse 8 kun aton dira lantawon ang aton Biblia, abyan kung may Bible ka dira, pero diri sa Acts chapter 6 verse 8 siling sang pulong sang Ginoo, and Stephen full of faith and power. Ang pulong nga power means strength, no? Sa isa ka pulong. So si Stephen, isa ka tao nga napunan sang kusog, that is power from on high, that is power from God. Di wala siya na hadlok sa pag-share sang pulong sang Ginoo sa mga katauhan. Wala siya sang kahadlok sa pag-utudlo sang pulong sang Ginoo sa ila. Anuman kadamo siya ng mga tao, pero si Stephen napunan sang balaan ng Espiritu Santo. Wala siya na hadlok, wala siya na huya sa pagwali sa ila, sa paghambal sa ila sang pulong sang Diyos. Sa mumanablan siling ni Apostle Pablo dira sa Romans chapter 1 and verse 16, anong siling ni Paul dira? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Di amuna abiyanin ni gugma kung kita napunan sa balaan ni Espiritu Santo, mayara kita gahum kusog sa pagwali sang pulong sang Ginoo, kasubong ni Stephen, kasubong ni Apostol Pablo, kag hindi kita dapat magkahuya, hindi kita dapat magkahadlok. Kaya mo ini ang paagi ng mga katauhan magtalikod, maghibulsol sang ila mga sala, kag magtuo sa anak sang Dios nga mo si Kristo Jesus. And Stephen is a man full of splendor. Kaya sa chapter 6 verse 15 kun aton dira malantaon ang aton mga Biblia, kag siling sang pulong sang Ginoo diri, and all that sat in the council looking steadfastly on him saw his face at as it had been the face of an angel. So nakita nila ang guya ni Stephen, kasubong sang guya sang anghel nga nagasilak. So si Stephen, isa ka tao nga napunaan sang splendor or light sa iya kabuhi. So ang kabuhi ni Stephen, isa ka maayo nga kabuhi. That's why nangin matahum ang iya kabuhi sa tubangan bisan pa sang mga tao nga nagaaway sa iya. Kabay pa, abiyana mo na nga itong kabuhi nga mangin mapuno ang Diyos sa kabuhi naton. Kay siling sang Biblia, kita mangin kapawa sang Diyos sa mga katauhan nga yara pa sa kadudulman. Amo nang siling dira ni Jesus sa Matthew chapter 5, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So masubo karon nga madamo sa mga Kristohanon bisan pa sa mga so-called professing Christian nga nagaklaim sila nga sila anak sang Dios, pero ang ila kabuhi madulong sa mga katauhan sa sining kalibutan nga manti nag-compromise sila sa sining kalibutan, nagkabuhi sa gila sa gihapon sa kasalan. Si Stephen niya, isa ka tao nga ang iya guya kasubong sang guya sang anghel sang nakita diri siya sang counsel sa mga katawhan nga nagtulok sa iya. So kabay pa mo na nga ton nga kabuhi abyan hinigugma. Stephen is a man full of commitment. Lastly diri mga kauturan, si Stephen gin-commit niya ang iya kabuhi sa Dios anuman ang iya atubangon, anuman nga mga katalagman ang iya atubangon, sino man ang iya atubangon sa sining kalibutan, si Stephen wala sang kahadlok sa paghimo sang gusto sang Dios ay kabuhi nga man. Kumitado si Stephen sa aton nga Dios abyan, sa aton pagtakop sa sining ation. Kabay kong tani nga sundo nato ng kabuhi ni Stephen. Si Stephen is a man full of character, is a man full of creator, and lastly is a man full of commitment. I-commit nato natong kabuhi sa Dios, paagi sa pag-inulsol sa natong sala, paagi sa pagpaton kay Kristo Jesus bilang aton personal nga manuluwas. Agod ang natong kabuhi, mangin kasubong ni Stephen na punan sang Dios. Mayara kalam, mayara nga kusog sa sini nga kalibutan abyan sa pagtudlo sang pulong sang aton nga Ginoo. Kabay pang Dios magapakamayagid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paghinulsol sang aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad,

Good morning, everyone. Welcome to our program, Sa Salamat sa Kabuhi, Radio DIVS 1233. We thank God for another Saturday na ginatag sa atin sa Diyos for us to give His Word and for us to broadcast His Word. Salamat kay Lord niya itagaan kita sa mayong panglawason na makakaray kita kag maka-share naman kita sa pulong sa Diyos niya mag-lead sa atin sa kalawasan, kabisan pa mag-lead sa atin sa maayong klase sa pagkakabuhi sa sininyo kalibutan. Yan ito nga natamiya dirang atong mga kauturan sa Banwa sa Lakasdang. Lakasdang na ako naman itong Baptist Church. Saan pa sa mga kautod natin dari sa Bacolod City. Lakasdang na ako naman itong Baptist Church Bacolod. Kaya sa tanan nga mga kasimbahanan na nagpamatik sa pulong sa Diyos dari sa DYBS. Good morning sa inyo, tanan. I hope and I pray that this morning will be a great challenge for us, and this morning will be a morning na may maghahatag sa atin isang hope, sa paglaon, isang peace, sa maghahatag sa atin isang ihibalo pagid na nungod sa atin ni Diyos. And was in Bible there, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Genesis niya kanyang, I would like to challenge you here in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 25. Ang pulong sa Diyos na gambal dire. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. If any man build upon the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day they shall declare it, it shall be revealed by fire, and fire shall every man's work sort it is. For its man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive the reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Mangina ko magapakamayo siya pulong. So ang ating tunansas niya aga is about the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ is not a moment of trial or torture. This is about the unveiling of what will become in Christ. This is a reward and not condemnation. Because in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." All here is nagambal about sa mga Kristohanon. Those persons nga nadala sa rapture, those persons nga nadala sa pag-arisan yun o paagisan na tawag rapture of the church. So the word judgment came from the Greek word bema. So mga makabema, it is a race platform used to reward the athletes. So it means mga otod sa Ginoo, bema is a platform or tilindugan sa mga nagdalaog ng mga atleta. So kung nakita nyo daang sa Olympics or sa mga competitions, may first, tapos ang muna pinakataas ang first, tapos ang second, ang muna ang middle, ang third, ang muna ang pinakadalong tilindugan. So tatlo ka mga tilindugan nila sa base ato niya ng secular ka based sa atlan niya sports bema platform ang ginabuot sa ringon dere sa ang natawag ng bema. So where victors are crowned and excellent ones honored, din na makita nga ang mga nagdalaog ginakoronahan kag ang mga maayo ginapasidunggan. It's a place of recognition as a servant whose work is being evaluated. When I recognize a child whose life is being reviewed by the father and a disciple whose faithfulness is being measured. So while salvation is a gift, o tanda niya, take note upon these things, while salvation is a gift from God, rewards are earned. Life here on earth is a life of training and competition. If you want God's reward someday, be faithful what God
gives you. So, mga utod sa Ginoo, may mga butang kita dere niya tunan about sa pulong sa Diyos. So, number one, dere niya makita na ton, in charting the end times, loko na ton, the times, ano matabo ang tinatawag na judgment seat of Christ. So, the Bema judgment will undergo right after the rapture. After the rapture, dere sa duta iya, mayara sa 7 years tribulation period. Pero ang mga nadala sa rapture dito sa langit, they will experience the so-called Bema judgment or the judgment seat of Christ, where they will be rewarded by the Lord Jesus Christ because of their good works after they are saved. Okay? Then the truth, Bema is exclusive only for the believers of the Lord Jesus Christ. So, kung ay ka nadala sa rapture, you are not eligible to experience the Bema judgment. But, are, there's a catch. If, number three, the triumph, even though nadala ka sa rapture, pero, kung ang imong tawag mga good works dere, ang imong ministry dere, or good works, doesn't glorify God, it is for your own benefits, for your own satisfaction, for your own reputation, ang sa pulong sa Diyos, hindi mo nga natawag nga good works, kundi test by fire, it will be burned. Why? It is wood, hay, stubble. So, we will understand paano ang imong good works maging wood, hay, stubble, or paano man siya maging gold, silver, and precious stones. So, number one, dali nga makita na ito. Number two, I mean, the condition being. So, number two, dali, is the condition of man being examined. Alright. So, tatlo kabuta nga makita na ito, dali, for us to have this, para maintindihan na ito, kung paano mag-wood, hay, stubble, ang isa, good works, or paano siya maging gold, silver, and precious stones. Number one, dali, it's about our maturity. Our relationship in Christ is possessional in heaven. Alright, put this in our mind. Magbaton ka Jesus as your Lord and personal Savior. You repented of your sin. Mag-inoy ka lang sa iyong mga sala. Anahimo, nansindihan mo kung sinugid ang Diyos ang abuhi mo. Siya na nangutabo, iyong relasyon sa Diyos is possessional in heaven. Meaning, no matter what happened, you are saved. But there is a daily living sa sininga kalibutan until the trumpet sound. So, duloko na ton, while wala pa ang rapture, or wala ka pa napatay, you need to live a life here sa sininga kalibutan in accordance sa kabubutan sa Diyos, in accordance to His will and to His ways and to His work for you to have fellowship on Him. Because niyang fellowship ta, mga utod sa Ginoo, sa sininga kalibutan sa aton amay, sa kay Kristo Jesus, sa bulaan niyang Espiritu, is temporal. Why? Because ara pa kita sa aton niya, tawag flesh. Okay? Kanya, may ara sa duwa ka kondisyon ng tao. May ara sa tawag nga sa spiritual conditions ng tao, una ganyan kita na ito, ang mga spirituality. Ang mga spirituality, it means if we follow the leading of the Holy Spirit and avoid sin, ara kita under sa spiritual realm. If we follow the lust of the flesh, let the sin consume us, ara kita under, gagawa kita sa spirituality, kagang gasulod mo ang carnality. So, ang remedyo para nga from carnality makabalik kita sa spirituality or spiritual conditions sa ating life is to be what? To confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So meaning, mga utod sa ino, every time nga kita gaobra good works under spirituality, ina nga good works, hindi ma
sunog. Pero kung nag-obra kita good works, mga utod sa Ginoo, mga abiyan mga uturan, under carnality, ina ang good works, masunog. Meaning, kung nag-obra kita sa aton nga ginatawag ministry, nyo na-confess to aton mga sala sa Diyos, wala kita sa sala, nga nahimo, amuy ang aton good works, nangin ini gold, silver, and precious stones, ma-convert ini. Pero kung may sala kita, ka-oblige kita Japan sa pag-obra sa ginatawag ministry, mga utod sa Ginoo, kaya oblige kita, obrahon ni naton, wala kita mahimo, ginaubra na ito. Pero huwag kita kapangayos ng patawad, ang nakatabo, ang atong niya good works, naga-under or naga-sulod sa word haste table. So, pag-abot sa judgment seat of Christ, ina-testingan. So, kung ang imong good works, masunog, kay tungod niya word haste table, kay while ari ka sa duta, gaubra ka ministry, even though under ka sa natawag niya influence and sin, under ka sa natawag kasalanan ng sala sa mga tagipusuon, you will, yung mga good works masunog. Pero, kung pag-abot sa judgment seat, tapos ang imo yung sala, or yung mga kapatawad sa imo mga sala sa Ginoo, sa ari ka sa duta, tapos, before you make a ministry, ensure mo good, niya under ka sa spiritual, leading sa spirit leading sa Diyos, under ka sa natawag spirituality, pag-ubra mo sa good works, ina mga turn out sa gold, silver, and precious stone. Kaya pag-agi sa kalayo, hindi siya masunog.